0: pero no se bensik. Ngayon po ang araw po nito, kanilang madaling araw ay nagdesisyon ang hari ng basketball, the King LeBron James, sa kanya pong ika nga magiging susunod na papupuntahan o hakbang sa kanyang historic at legendary career. 24th year, after 24 days, si LeBron James po ay lilipat na sa Philadelphia 76ers. Mga kapatid, nakita nyo naman, hindi ko masyadong masaya. Sabagat, ika nga, mantakin nyo, para pangarap ito sa akin nung aking narinig itong balitang ito, na yung aking isa sa pinakapaborito kong manlalaro ay mapupunta sa aking pinakapaboritong NBA team. Marami pa po tayong pag-uusapan. Yan lang po ang aming pambungad ngayong umaga. Siyempre, hindi po kompleto ang huntahan kung hindi ko po kasama ang aking pong kaibigan na naglulukta kapagat hindi nakarating sa Miami, si LeBron James, the man for all seasons, Jera Season. Bangay, magandang umaga.
1: Good morning po sa inyo lahat. Ito nyo lang natin kung gaano kasaya. Happy morning! Happy morning kay partner Nolly. Dahil yun nga, alam nyo, last week po yung pinag-uusapan yung posible kung saan papasok si LeBron James. Ang dami niyang binigay na senaryo na mamaya konti, pag-uusap, hihimay-mayin namin ng konti, no? Kung paano na bumagsak si LeBron James sa Philadelphia 76ers na ako mismo ay nabigla.
0: At pinagdudahan.
1: Akala ko pala man sa Miami siya papasok sa aking team. Yung pala, sa team ng aking partner pala magdidesisyon si LeBron James.
0: Oy, talagang, alam mo, lahat naman talaga nagulat. Sapagkat yung mga dinatawag nilang reading the tea leaves, di ba? Yung mga papyaw ni LeBron na gusto niya pamilya, yung malapit sa pamilya, gusto niya maganda ang panahon sapagkat gusto niya mag-golf, about happiness. Aba, mga kapatid, nag-decision po siya na talagang nakasurpresa sa lahat. Ito po kanyang sinabi actually ngayong araw pong ito, si LeBron James. Sabi nga niya, akala niya tapos na siya, tapos na yung season niya. Hindi daw siya sa ready na mag-announce. Ngunit at kinakailangan na talagang humanap ng panahon para mag-desisyon. But I was pretty sure I played my last game. I was honest. At sabi nga niya, matagal na pinag-aralan po itong desisyon na to. And finally, nung pong nagkaroon po siya pag-iisip, nag-desisyon na po siyang pumunta sa Philadelphia 76ers to a championship team na sa tingin niya may energize niya yung bagong fan base, and at the same time magkakaroon siya ng incredible journey one last time. Yung pong kontrata ni LeBron James, mga kapatid, ay 2 taon, partner. Mm-hmm. 2 years ang kanyang hininging kontrata sa Philadelphia. Ito ang tingnan nyo, $8 million lamang yan, partner. Mm-hmm. Parang average of $4 million a year. Mm-hmm. For a man, for a legend, one of the greatest of all time, and of course, the leading scorer ng NBA, na tumanggap ng veteran minimum exception, yun ang tinatawag nila, na mga $3.8 million in the first year, pambihira. Malaking bonus para sa Philadelphia.
1: Actually, partner, no, hindi naman sa ako'y nagsasawing rating. No? Pero sinungaling to si LeBron. Ang daming sinasabi na gusto niya maaraw para sa pamilya. Kabaliktaran. Akala niya, last game niya na yun. Yung pala pupunta sa team mo.
0: Alam mo, when you look at it, ako, from a objective perspective, siyempre ngayon, medyo subjective dahil gustong-gusto ko kahit ano pang rason nyo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng taong marami daw ego, problema daw lahat yan. Okay, nahulatan muna. Ngayon, nagbubungi muna. Saka na natin isipin kung paano siya maglalaro. But from an objective perspective, mga kapatid, talaga namang

0: Ngayon pa na umaangat na naman ng viewers at saka pupunta sa PBA para manood ng games, di ba?
1: At gumaling na ang ating mga player. Exactly. Wala tayong dapat ikatakot dyan. Oh. Mas mabuti nga yung medyo yung mga teams natin, kinakabahan pag ang kalaban ay guest team. Yes. That's the beauty, yung unpredictability. Huwag natin masyadong, kumbaga, imbitahin mo, pero panggulpi lang naman yun. Talagang walang manonood. Alright, bago po tayo magtapos, mga kapatid, dito sa segment na to, syempre, magpasok muna tayo ng mga viral videos at pop culture sa mundo ng palakasan sa Stop and Pop. Title po ng video natin ay Budol? Aba, Budol? Panoorin po ninyo to, ha? Naranasan niyo na rin ba to? Niyaya kayo ng tropa ninyo na mag-hike. Aba? Madali lang daw. Di naman daw matarik. Isang oras lang daw. Balikan. Ang ending, Budol! Na malala! Na para bang, bakit pa Stairway to Heaven na ito? Yung akala mo, chill lang. Pero bakit pati kaluluwa mo pinagpapawisan? Tag nyo yung mga tropa nyong mahilig mambudol. At yan din po ang aming Stop and Pop. Ay, ako. Ang hirap na ngayon.
0: Puros bato yung inakyat, ha. Mamaya ay... ano yung bumigay yung
1: pababay, diba?
0: Pababa ka na naman.
1: When we come back, mga kapatid, ang makakasama po natin, EJ Obiena, ang ating pong Asian pole vault king. And of course, ang masayang Casio Bash sa pagbabalik po ng Power and Play. Hatid sa inyo ng Cherry Loom, Cherry Tigo, Photon, Joyride, at ng N Plus Gold. Ang oras po natin, 9:13 ng umaga. This time check is brought to you by Ultima and by M2 Veggie Drink. Drink your gulay!
2: I dare to dream big. To be a voice of my generation. To inspire resilience in the face of roadblocks. And in sharing my stories, I let others share in my passion.
3: Follow Kai Stories on Twitter and share yours with Smart Double Giga Stories. Share two times the passion with 2 GB for Twitter and more, guaranteed every day, plus data for all sites.
2: Simple, smart ako.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Tuwing Sabado ng gabi, the night is young!
2: You can hardly wait to tell all your friends.
3: Tell me why ain't nothing but a
1: So is the music.

0: yan ang pasok sa True Hit List this weekend, mga kantang tumama sa puso nyo. Have a really good weekend, everybody. This has been Sherry. Thank you so much for staying with me these past weekends on True Hit List. I had fun, did you? Hanggang sa muli.
1: Pinagsama-sama ang mga kantang tumama sa puso mo. True Hit List sa True FM sa 105.9.
2: Ang oras, 12:59.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Gavel, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Mas pinalawin, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
6: Susunod na ang alagang kapatid
1: sa True FM sa 105.9.

0: may mga bagay na hindi nabubuo sa isang iglap. Sila ay hinuhubog ng panahon, tulad ng tiwala, tulad ng malasakit, tulad ng alaga. Ang kristal sa gisan ng 15th anibersaryo ay pinatatatag, pinalilinaw, at pinakikinang sa paglipas ng mga taon. Sa maraming paraan, ganito rin ang alagang kapatid. Iba-iba man ang naging anyo ng paglilingkod at sinunog man ang samot-saring hamon, nananatili ang ating layunin. Ang magbigay ng alaga at maging tunay na kapatid sa mga taong nananailangan. Alaga na hindi natatapos sa isang supot ng ayuda o pagdamay sa sandali ng sakuna. Alagang nagbibigay ng pagkakataon at nananatili hanggang sa muling makapagsimula.
1: Sapat na po itong natanggap ko at malaking pasasalamat ko sa TV5 sa Alagang Kapatid Foundation Program.
0: Alagang hindi kailanman nagmumula lamang sa isang individual, kundi sa bawat volunteer, bawat katuwang at bawat Pilipinong pinipiling makiisa.
2: Maraming salamat po sa inyo!
0: Mula sa pag-abot ng tulong hanggang sa paglikha ng kabuhayan, mula sa pagbibigay ng pag-asa papunta sa mas magandang bukas. Dahil habang mas dumarami ang gustong magbahagi at mas lumalawak ang mga naaabot, mas maraming buhay ang nababago, mas maraming komunidad ang bumabangon, mas maraming pangarap ang naisasakatuparan. Yan ang panatang bit-bit kahit saan, kahit kailan. Ito po ang Alagang Kapatid.

0: yan.
1: Yes, si King Jay.
0: Five.
2: Isang dekada't kalahati po, no, ang Alagang Kapatid Foundation. Yeah. Tama, di ba? Isang dekada't kalahati. Kaya mo yan, ma'am. Sige.
0: Ay. Bakit o, may, diba? Ano? Bakit
2: ma'am,
0: may
2: bumawa ka sa gilid, ha?
0: Ayoko! Ayun!
2: Happy 15.
0: D-Wire, ayun, yung pala yun.
2: Galing. Akin pala
0: yun.
2: Ayan!
0: Yehey! Ang sabi nga natin, Mona, no, ang Alagang Kapatid dumabot ng 15 years, pero dahil yan, naging buo tayo dahil na rin po sa inyo.
2: Tama. Hindi ho aabot ng 15 taon ang Alagang Kapatid Foundation kung hindi ho kasama kayo.
0: Correct.
2: Kasama lahat ng mga nakiisa, tumulong
3: may
2: talaga.
3: May mga bagay na akala.
2: No?
0: Sa 15 taon.
2: No? Si nagpaparamdam sa atin. Amieng. Ma'am Cheryl.
0: Amieng. Ayan. Thank you. Thank you, Cheryl.
2: Of course. For the voiceover.
0: And our creative team, galing.
2: Ako nga sabi ko, wow, grabe, nakakatuwa kasi 2022, may mga,
0: yes,
2: no, during pandemic, yes, lahat po yun, no? Oo.
0: Tsaka talaga yung mula, yung umpisa ng, alam mo yun, nag-uumpisa ka naman talaga, medyo pupugak-pugak ka eh, diba?
2: Sa lahat naman, no?
0: Oo.
2: Sa lahat naman. Pero, syempre, those are learnings para mas maging matatag, matibay at talagang buong-buong tutulong pa ang Alagang Kapatid Foundation. Kasama.
0: Humble beginning.
2: Oo, kasama. Kasama ninyo. Kasama natin ang Alagang Kapatid Foundation.
0: Pati nga yung mga guests natin ngayong araw. Ay, bahagi ng ating 15
2: correct,
0: years.
2: Correct.
0: Grabe.
2: Kaya naman. Grabe. Happy anniversary ulit. Alagang Kapatid Foundation, of course, the executive director.
0: Yun! Ay.
2: Pagkakain ka mamaya.
0: Pero ang guest. Oo. Nag-iwan na ako ng ano, ng 50 pesos doon. Ay, 15 pesos. Magawin natin 150.
2: Hindi bilhin na 15 pesos.
0: Ay, naku po. Ako po si Benji, yung best friend. Nagdiriwang ng 15 years of Alagang Kapatid.
2: Ako naman po si Mon Gualvez, nakikiisa sa naturang pagdiriwang at masayang-masaya na naging bahagi din ho ng Alagang Kapatid Foundation, no? Through
0: yan,
2: this program. At syempre, mukhang sa ito, Mamensi.
0: Oo, kasi kasabay nga ng ating pagdiriwang nang ika-15 anibersaryo ng Alagang Kapatid ay ang ika-5 taong anibersaryo naman ng ating Eco-Nanay Project na ngayon ay inilulunsad natin into
2: Eco-Nanay Pilipinas!
0: So, ang tindihan, ito po ay isang programang nagpapatunay na kapag pinagsama-sama talaga ang malasakit, kabuhayan, at pangangalaga, pati nasa kalikasan, mga kapatida, mas maraming buhay talaga ang nagbabago. Bilang tampok sa celebration, buong pinagpagmamalaki natin, ibinida sa isang exhibit,
2: yes,
0: at bazaar. Grabe ha, ang mga produktong likha ng ating mga Eco-Nanay sewers, o yung ating mga kababaihang mananahi.
2: Tama.
0: Yan. Ang ating Eco-Nanay, halimbawa na nito.
2: Ano ba mga sample ng mga inobra nila doon? Mga
0: sample ito, yung mga bags na in-upcycle natin. Mga denims, ano ko yung mga bossings natin nandiyan, Chris Lizo, Attorney Rex,
2: ayan na pala,
0: ETV, Ricky Vargas, TV5 President, Dino Caballero, Dino Laurena, ang ating
2: DJ
0: Chacha, and Manong Ted, ay Dimitita rin. Pierre Buhay nandoon din, ang ating creative team na tumulong para mabuo ang konsepto at ang celebrasyon.
2: Ito na, Nay.
0: Grabe. And of course, even the executives of our partner,
2: we're also there,
0: MVP Group, MVP Foundation, andyan, Boss DML, Dino Laurena, who's going to celebrate his birthday. Uy, happy birthday, DML! You rock!
2: Ayan,
0: o yan yung mga likha na pantalo. Upside
2: ito?
0: Upside
2: down na ito?
0: Yes!
2: Paano nangyari yun?
0: Binigyan talaga ng bagong anyo.
2: Ang galing.
0: Moni Berto, sabi namin.
2: Bukayo.
0: Think ka muna.
2: Bukayong Moni.
0: Ay, at pinagtaksilan kita ng isang oras. Team Monchi pa rin kami, pero si Tito Mondi Lopez, maraming salamat.
2: Salamat po. Ayun, nakita nga si Manong Ted.
0: Yes.
2: Ayun, iba lang ang mga partners.
0: Yes, mga na-turn over ng kanilang mga donations.
2: Wow,
0: Ronnie Santos was there. Kompleto, from bossing until yung talagang mga

0: ating mga eko-nanay doon. And of course, sa lahat ng mga proyektong naging bahagi ng 15 taon, maraming salamat. Volunteers, sponsors, lahat po, partners, thank you very much. Laging buo ang alaga. Ito po ang alaga.
1: Galing. Laging buo, di ba, ang alaga.
0: Oh. Yun.
1: Okay, ang binabati namin ng mga ano, ha?
0: Ayan na, yung mga nakatutok.
1: Mga nakatutok sa atin. Ayan, ayan na. Si na Nico Cabales, Alex Fuentes, Angelo Redaha, at saka si Malugar Duque Barwing Crew.
0: Ang at Malugar Duque.
1: Si Malugar Duque ay isa sa mga
0: eco-nanay. Isa sa mga expert gumawa ng bags.
1: Ang galing naman.
0: Yan.
1: Oo. And
0: we call it a Marlon bag. Para siyang ano, unisex bag.
1: Ah, nice.
0: Galing, di ba?
1: Galing naman.
0: Idea niya yon. Idea niya yan. Galing.
1: Galing, galing. Malugar Duque, mabuhay ka. At syempre si na Justin Enrique ng Hawaii, Leonora Protier ng Canada, na nangyay sa atin yung palagi. And of course, si na Lydia Barboco Aquino ng
0: yes.
1: Italy, Adela Ahone ng Finland, at yung mga taga Pilipinas, nandiyan si na Michael Ang, Alex Fuentes, Nanay Linda Castro ng Batangas, saka si Nanay Terry Mendoza ng Iloilo.
0: Uy! Happy birthday, Nanay Christopher Mendoza!
1: Yes!
0: Uy! Happy birthday, Nanay Christopher! Yan, dahil naalala ko bigla.
1: Happy birthday!
0: Nag-international ka, maglo-local muna ako.
1: Sige, sino-sino?
0: Siyempre, Paolo Ubalde din ng Katanduanes. And of course, my batchmates. Again, ayan. Meron pa bang humahabol?
1: Oo, lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga birthday.
0: Archie Rojas, happy birthday
1: happy
0: from Sir Mac Napoles.
1: Happy birthday, Archie Rojas.
0: O, ito na, sige, trabaho na daw ako. Okay. Kasi mga kapatid. Uy. Yes. A fur, hello.
1: A
0: fur? A fear ka dyan. A fear tayo.
1: First pala, ang ano, si Archie Rojas.
0: Yeah. Uy, happy birthday. O, eto na. Para sa mga masisipag na workers na patuloy ang pagsisikap para sa pamilya at sa bayan. Ako, todo saludo po ako sa inyo. Pero tandaan natin, ha? Bawal magkasakit dahil dapat palaging healthy dahil oras at lakas. Lakas ang ating puhunan. Huwag hayaang talunin ka ng pagod at stress. Ultima na dahil ang Ultima ay siksik sa vitamins, minerals at Korean Panax ginseng para sa todo lakas, talas ng isip at ultimate protection sa sakit. Isang capsule lang bago magsimula ang paghataw. Siguradong todo suportado at loaded ang energy sa buong araw. Kaya sa pag-uwi mamaya, kung kayo man ay nasa galaan, dumaan sa mga leading drugstores o mag-check out na ng Ultima sa online shopping apps dahil ang malakas na katawan ang puhunan para sa pamilya. Mag-Ultima na for the power to do it.
1: Yes. Perfect. Kaya naman gusto yun na Joshua Ambal.
0: Uy!
1: Hello, Dente.
0: Pagong pangalan.
1: Boy Mag-Usara. Mark Angel Peña Vargas.
0: Hello!
1: Maraming salamat sa panonood. At siyempre, sina... Ayan, sino pa itong mga to? Zosimo Gasmin ng Pampanga.
0: Pampanga!
1: Salamat sa kasi J.R. Galion. Thank you,
0: Aaron Dizon, Francisco Antonio Ramirez Garcia, Boy Aguilar, pakibati daw si Amado. Ay, happy fiesta, Libon Albay.
1: Aba, happy fiesta. Ayun, para nakita ko yan.
0: Randy Balaguer, yan, nakatutok na rin sa atin. Parang puro pagkain yung naka-comment ni
1: bakit
0: Randy.
1: Bakit pagkain ang ino-comment nila?
0: Ang lupet. O, ayan na.
1: O, sige. Na. Sige, mga kapatid, ha? Makisabay at makisalo ho tayo dahil pagkain ang pinag-uusapan.
0: Oh, yes!
1: Taluhan nyo din ho kami habang kumakain kayo, no? Isang oras ho ito ng programa. Tune in na sa makabuluhang talakayan at may tulong para sa ating mga kababayan. Mula alauna hanggang alas 2 po ng hapon kung saan live po tayong napapakinggan at napapanood sa 1PH Signal TV Channel 1. At pwede rin po kayo makinig sa radyo 105.9 True FM. At meron din counterpart na TV yan, True TV Channel 19. O di kaya naman sa Satellite TV Channel 1. O manood ng libre sa Signal Play app.
0: At eto na nga, shout out sa lahat po na nakatutok sa atin online na eto, sabay-sabay tayo. Sabayan niyo ako, ha? I-like, i-share, at mag-comment na sa ating FB Live. Tatlong FB Live po tayo, mga kapatid, ha? 105.9 True FM, 1PH, and of course, kung nasaan ako ngayon, at kung saan nakikita ko, sila Teacher Amado ay nanunood at ang ating mga kapatid dyan sa Libon, Albay. Nandiyan tayo sa Alagang Kapatid Foundation Facebook page. Channel, nakita ko yung channel. Facebook page and of course sa YouTube. Tara na sa YouTube, mga kapatid, ha. Pwedeng-pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga tanong mamaya.
1: Tama.
0: Very, very interesting yung topics natin mamaya. Dalawang topics po tayo. And pwede rin

0: Ang oras, 1:34.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Lagi true sa iyo, kapatid.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-post muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast on True TV, on Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph.
5: Nagpapatuloy ang alagang kapatid sa True FM sa 105.9.

0: mga bagay na akala natin wala ng halaga. Pero sa tamang kamay, nagiging simula ito ng panibagong kwento. Ganito ang Ekong Nanay, mula sa pagtatabas ng tela hanggang sa pagpedal ng makina. Hindi sinuturan ng mga Ekong Nanay ang pag-asang makabangon mula sa pandemya.
1: Ah, masaya po kasi akala ko yung talent ko, kumbaga, na isishare ko din sa iba, na an-inspire po ako lalo na mag-create. Isip ko din na hindi lang pala yun ang talento.
0: Sa tulong ng mga makinang panahi mula sa Metro Pacific Investments Foundation, nabigyan ang mga kababaihan ng pagkataong lumikha, kumita, at muling mangarap. Ngayon, 20 mananahi sa 4 na parokya ang lumilikha ng eco bags, kasuotan at iba pang likha mula sa mga retaso, habang ang mga lumang damit ay nagkakaroon ng panibagong halaga. May mga buhay ding mabibigyan ng panibagong pagkakataon. Dahil kapag nabigyan ng pagkakataon ang isang tao, buong pamilya ang umaangat at mas nagiging buo ang komunidad. Eko Nanay, laging buo ang alaga. Ito po ang alagang kapatid.
2: Ang ganda talaga. Sorry kung narinig kami on-air kanina ng mga comments. Ang ganda talaga ng mga photo.
3: Congratulations sa ating mga Eko Nanay.
2: Eko Nanay, Pilipinas.
3: Yan. Uy, pero mamaya meron din. Uy, sa tuloy-tuloy na taas ng presyo ng petrolyo, mga kapatid, meron uli tayong kapit lang, kapatid, mamayang alas dos.
2: Mamimigay tayo ng 500 pesos cash po yan at yes. 500 pesos na load sa mga Smart and Talk and Tech subscribers. Kaya kung gusto yung mag-uwi ng 500 pesos sa mga binanggit na premyo, tutok kayo mamaya sa kapit lang, kapatid, 2 p.m. sa Alagang Kapatid Foundation Facebook page.
3: And for that, we would like to thank Ninong Robby Alampay at sa buong team ng PLDT Smart Public Engagement Group. Parang kami ang mga pinapamigay natin. At ang mga, I think meron pa tayong
2: DC
3: from, ano, from SM. Ninong Victor Chan. Ayan, abangan nyo mamayang 2 p.m.
2: Alas ng kapatid. Yun, eh.
3: Oh, yes.
2: The gift certificate. Thank you, ha.
3: Oh, eto, mga kapatid. Ano tayo? Ayan.
2: Oo, itatawid natin ng crisis na ito ng magkasama. Kaya ayan. Salamat kay Sir Felix Unayan na may pinadala siyang audio. Parang, wow. I think, parang may song siya for Alaga Kapatid. Mamaya papakinggan namin yan. Pero ito, sa puntong ito, tunay po naman talaga nakakataba ng puso ang pagbabayanihan at paghatid ng saya at pag-asa, katuwang ang Capitol Medical Center, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, SM Investment and SM Foundation, Goodfellow Pharma Corporation, Playtime Cares, Loud Cares Foundation, the Generic Pharmacy, Goodfellow Pharma Corporation, ulit, Belkens Pharma, Cebu Pacific Air, at, uy, Donkey!
3: Sarap! Maraming salamat din, mga kapatid, sa PLDT Smart Foundation, Metrobank Foundation, Metro Pacific Investment Foundation, and Metro Pacific Investment Corporation, One Meralco Foundation, Makati Medical Center Foundation, Maynilad Water Services Incorporated, Eastern Hospital and Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, and of course, sa napakarami po mga anonymous donors, Senator Irvin Tuico, maraming salamat.
2: Shout out
3: din Manong Ted Filon and DJ Chap.
2: Shout out ha. Shout out po sa inyo, siyempre, sa lahat ng mga tumutulong na ito.
3: Marami pa kami hindi nababanggit.
2: Tandaan natin, ang pagtulong hindi mo kailangan ng malaking halaga. Any amount will do. At pagaling niyo sa puso, talaga pong tunay po nakakataba ng puso at saka nakakatulong po ito ng higit sa ating mga kapatid na nangangalala.
3: Dahil ang aming panatas ni Monty sa isa niyang lagang kapatid, hanggang kaya niyo nang mag-isa. And speaking of pagtulong at pagtugon, isa pong tinutugunan na ng Alagang Kapatid Foundation ay ang kakapusan ng maintenance medicines ng ating mga kapatid.
2: May ginagawa na ho tayo dyan sa tulong ng ating Hatid Gamot Project o HGP ng ACFI dahil po sa Alagang Kapatid. Kayo ang bida bilang Mensa Hero!
3: Monchi, eto ha, dalawa na naman pong, pangatlo na yon. Dalawa na naman pong mensahero ang nagpabatid ng kanilang kagustuhan. Sila'y mahatira ng maintenance medicine sa linggong ito. Sila po, sina Norma at si Nomer na kapwa taga Caloocan. Agad po natin ipinadala ang kanilang hiling na maintenance medicine At ayan na nga po ang resibo na natanggap na po nila ito.
2: Baka asawa ni Norma yun nasa picture, no?
3: Ay, baka ko nga, o nga.
2: Asawa. Oh, pero para sa mga nais maging bahagi ng Men's the Hero, magpadala lamang po kayo ng malinaw na litrato ng medical certificate at reseta. Ang aming hiling, kada reseta, isang litrato. Yung pagtatabi-tabi hey, yung mga papel. Tapos yung picturean nyo ho, ang hirap po kasi talaga i-zoom in yun. No? At the same time, yung mga balibaligtad ho na picture sa pag-sendin nyo sa Alagang Kapalit Foundation Facebook page, eh baka mahirapan ho kami makita ng tama yung dosage na para ho sa mga gamot na yan.
3: Yes.
2: Dahil po, sa so, huwag din po selfie type. Naka ganon. Siguro nyo ay papalit talaga.
3: Ay, papalit talaga.
2: PGP, makasisiguro po kayo na makararating po ang tulong sa ating mga kapatid sini. Maraming salamat, PGP. Siguro yun ang quality dapat PGP.
3: Mga kapatid, ang pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay ay isang napakalaking biyaya. At para sa ating mga kidney transplant recipient patients, mas magiging magaan na ang kanilang paglalakbay dahil may magandang balita tayo, Timonsia, isang malaking milestone! Wow! Sa healthcare ang ating pag-uusapan dahil ang kauna-unahang pribadong ospital sa bansa na kinilala para sa PhilHealth Post Kidney Transplant V-Benefit Program ay narito upang magbahagi ng pag-asa at dagdag na suporta para sa mga kidney transplant recipients. Kasama natin dito sa studio.
2: Kasama natin sa studio, no, mga kapatid, si Dr. Arwin Ronan Ronsairo, isang transplant surgeon at head ng kidney transplant unit ng De Los Santos Medical Center. Happy Sabado, Doc!
3: Happy Sabado,
2: Doc! Coming over.
3: Ayan.
2: Opo.
3: Doc, ito, para sa ating mga manonood, naku, meron tayong isang suki, ha, na
2: correct,
3: dito, nakaka-relate dito. Ano po ba ang post-kidney transplant o post-KT Z-Benefit Program ng PhilHealth at sino-sino po ba ang pwedeng makinabang sa programang ito?
4: Ang post-kidney transplant benefit package ay isang benepisyong ibinibigay ng PhilHealth.
3: Mm-hmm.
4: Para sa naka-stop.
2: Ayan.
3: Powder. Ayan. So, magaling yung ating.
2: Oo nga. Ang galing.
3: Ang ating.
2: Kasama nito.
3: PD, Floor D. Floor Director.
4: Yung post-kidney transplant package mm-hmm. ay isang benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth.
3: Mm-hmm.
4: Sa pasyenteng dumaan na o natapos na ng kidney transplant.
3: Ah, okay.
4: So, kasama dito yung panghabang buhay na maintenance anti-rejection medication, yung gamot sa posibleng infection sa loob ng 3 buwan, yung buwan-buwang laboratorio, at kung mga ngailangan, i-biopsy yung kidney kasama sa benepisyo pinagkakaloob ng kidney.
2: Yung mga binabagit mo, Dok, magastos po yun, ha? Kaya ito ay malaking bagay.
4: Definitely,
2: diba?
3: Sa kanoon, walang ganung benepisyo, Doc.
2: Ay, hindi siya kasama.
4: Yes.
2: Na, diba?
3: Natatandaan ko yung mga charity patients na after the transplant.
2: Correct.
3: Ay, hirap na hirap silang i-sustain yung transplant nila.
4: So, ito, dati, out of pocket.
3: Out of pocket, out of pocket. Tama ang tawag doon.
4: So, ngayon, katulong mo yung pribadong hospital at ang PhilHealth para maibsan yung out of pocket expenses ng post-transplant patient.
2: Gusto kong bigyang din yan, Doc. Kasi nga, usually, yung mga ganyang programa nasa public hospital, mga government hospitals.
4: Yes.
2: At this time, alam naman po natin, ang De Los Santos Medical Center is a private hospital. At mukhang ito, ang kauna-unahan na private hospital sa bansa na na-accredit ng naturang programa. Ano pong kahalagahan nitong ganitong klaseng program na on a private hospital in a way.
4: So, saruhin ko lang eh. Ang De Los Santos ang kauna-unahang pribadong hospital sa Metro Manila.
2: In Metro
3: okay,
2: Manila.
3: Okay, okay.
2: So, meron din ho sa ano?
4: Meron sa ibang sa Region 3.
2: Oh, nice.
4: Meron sa Sabaw area.
2: At least marami din pala.
3: Decentralized.
2: Oo.
3: Ano madagdagan
4: na ka noon? Yes. Pinapalawig na ng DOH at saka ng PhilHealth yung mandato niya. Tatulungan yung mga pasyente natin na nangailangan tulong sa post-transplant na pangailangan tulad ng gamot at saka laboratorio.
3: Oh. Doc, does it mean if you want to avail of that program in the Los Santos Medical Center, does it mean yung transplant mo ay ginawa
2: doon
3: in,
2: din?
3: In De Los Santos?
2: Hindi naman.
3: Hindi naman
4: po kailangan sa De Los Santos ginawa. Yung ibang pasyente na ginawa sa ibang ospital na walang katulad na programa ng Gilo Santos Medical Center, pwede po silang makipag-ugnayan sa aming ospital para malaman nila kung paano ma-avail yung beneficyo na ito ng PISA.
3: Ayun. Kasi ang laking, noon naaalala ko, Doc, pagka ikaw ay magpapa-transplant, ipinapag-raise ka ng certain amount kasi para nga i-garantiya mo na hanggang several months after your transplant,
2: kaya pa.
3: Ay meron ka pang pera, meron ka pang mga naipon para nga hindi ma-reject yung kidney. Na i-transplant sa inyo. So, did you see how beneficial it has been in the past? How many years na po ito, Doc?
4: Nilaunch lang to ng PhilHealth mga a year ago.
3: A year ago. Yes. Nakita niyo kung paano yung impact doon sa mga post-transplantation?
4: Yes, definitely. Kasi, unang-una, ang unang balakid ay yung pagpapatransplant.
3: Medyo, yes, gastos yan.
4: Sobrang laking out-of-pocket talaga. Mm-hmm.
2: Sobra.
4: Mm-hmm. So, pag naraos mo yan, ang kasunod naman yun is, mamimaintain mo ba yung paggana at maayos sa paggana ng bago mong kidney?
3: Ah, okay.
4: So, ito yung post-transplant, ito sagot dyan. Isa sa mga sagot para panatiling tumagal at maging maayos, walang aberya, mm-hmm, yung paggana ng bago mong bato.
2: Kasi isipin ng iba, dahil wala nga siyang enough na out-of-pocket na pera, may mga mintis na mangyayari.
3: Yeah,
2: so with this kind of program, mukhang wala kang choice na sabihin na, okay, next time na lang.
4: Kasi yung diba? Yung isa sa mga rason bakit nagkakaroon ng abira sa paggana ay tinatawag na rejection.
3: Yung rejection.
4: Yung rejection, nangyayari na, nalulustan tayo niyan kasi hindi regular o namimintis yung anti-rejection medication. So ito, ina-address na ng PhilHealth. So ito ay matutugunan at may iwasan para mas gumanda yung gana at mas humaba ang gana ng bago mong
3: bato. Tapos, Doc, kasi hindi pala yun automatic, ano, na once a new kidney is transplanted,
2: okay na.
3: Kahit match kayo,
2: yes. Hindi akala pala okay yun. Akala ko okay na kagad pag na-transplant sa'yo.
3: Mag-a-adapt na siya
2: sa bagong naman, clear na.
4: Yun yung misconception. Kasi, isipin mo, hindi naman sa'yo yun. Yung hindi sa'yo, nireject ng katawan. At para malaman ng para hindi malaman ng katawan na hindi sa
3: hindi
4: yun,
3: sa yun, yun.
4: Kailangan mo ng gamot. Ito yung role ng anti-rejection medication.
3: And that's
2: why gaano katagal yun?
3: A lifetime.
4: Lifetime. Parang yung lifetime. Parang maintenance, kung hypertensive ka, maintenance for hypertension. Ito maintenance for anti-rejection.
3: Anti-rejection. Pero bumababa ba ang dosage ng Doc?
2: Oo nga.
3: Parang habang nakikilala na ng katawan mo yung bagong bato, ibig ba sabihin na medyo, uy, sige, pwede na kitang lubayan, kumbaga.
4: Yes. Tama po eh. Bumaba yung level ng requirement ng gamot.
2: Pero hindi mo siya pwedeng lubayan.
4: Kaya hindi pwede mo pwedeng mawala.
2: Oo.
4: Hindi man papasok yung pangalawang benepisyo nung post-kidney transplant, yung buwan ng laboratorio.
3: Ayun.
4: Kasama yung sa buwan ng laboratorio.
2: Yung kasama na rin yun? Yung
4: yes. Kasama doon yung pag-monitor ng level ng gamot. So, dapat, nagbababa ka, depende sa targeted level mo ng gamot ng anti-rejection.
2: Sakto ito ng moment, si yung pala yun, pwede pala talaga bumaba.
3: Pwede pala siya.
4: As long as, nasa target level ka.
3: Okay.
2: So, as long as regular ka nagpapacheck.
3: Papacheck. Ah.
2: Diba? Mamaya ka.
3: And you lead a healthier life.
2: Oh, yeah, of course.
4: Definitely.
2: You need to, ano talaga, control yourself.
3: Oo.
2: Diba? Pero, sige, Doc.
4: Kaya nga sabi ko sa pasyente ko, hindi pork kinatransplant ka na,
3: Absuelto
4: ka na.
2: Correct. Diba? Yes.
4: Ang bawal sa high blood, bawal pa rin.
2: Tama.
4: Ang bawal sa diabetes,
2: bawal pa rin.
4: Okay?
2: Huwag mo tigas ulo.
4: Yung transplant is a second chance of life.
3: Talagang second chance.
4: Yes.
3: Na siya,
4: hindi
3: no?
4: Po to clean bill of health.
3: Ay! So, that's a big difference.
4: Big difference yun eh.
2: Oh, tama.
4: Yes.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Only hindi. Factory reset.
4: Reset button.
3: Mm-hmm. Hindi.
2: Mas kailangan mag-ingat.
4: Yes,
2: di ba? Doble ingat pa.
3: Doc, you mentioned two diseases, ano? Pwede ba akong mag-rewind ng konti?
4: Mm.
3: Ano ba yung mga sakit that leads to kidney failure?
4: Yes. So, inabagi ko yun ang hypertension. Saka, yan yung 1 in 2 top causes of your end-stage renal disease.
2: May iba pa ba?
4: Meron pa yung mga polycystic kidney disease.
3: Ayan.
4: Yung chronic glomerular nephritis. Pero sa Pilipinas, yung dalawa naglalaban.
2: Dalawa yung
3: high blood.
4: One and two. Nagpapalitan lang yun.
3: Correct. Ikaw naman. O sige, ikaw naman
2: eh. Pero yun nga, madalas na mga nakikilala ko rin na may kidney failure. Puro diabetic at saka may hypertension.
4: Kaya sabi ko sila, pag na-transplant ka, hindi mawala diabetes mo. Hindi mawala ang hypertension.
2: Nandun pa rin.
4: Nandun pa rin siya.
2: Lifestyle, di ba? Lifestyle pa rin talaga.
3: Doc, another question. Quite a lot of chronic kidney disease patients ay end-stage ba ang tawag? End-stage?
4: Yes.
3: Ay nakaasa sa dialysis. Will dialysis cure you?
4: Sa end-stage renal disease, dalawa ang gamutan.
3: Mm-hmm.
4: Una yung dialysis, yung susunod is kidney transplantation. So, hindi naman lahat nakaka-afford magpa-kidney transplantation.
3: Yes.
4: So, ang next best thing is dialysis.
3: Mm-hmm.
4: So, pangalawa, kung kaya mo na magpa-transplant, syempre hindi naman regular operation eh, na nag-isip ako, may pera ako, kinabukas pa, hindi na ako magpa-transplant. May proseso pa din eh. So, yung, ang nangyayari ngayon, dialysis, para sa yung bridging procedure mo.
3: Yun, habang.
4: Para, tinatawid ka, para magawa mas yung transplant mo naman.
3: Because a donor is the key also to
4: the donor and the price out of pocket is talagang inhibiting for kidney transplantation.
2: Sige. O siguro, Doc, para sa mga nice mag-avail, kahit paano ng post-KTZ benefit program sa De Los Santos Medical Center, ano po ba ang process? At ano rin po, mensahe ninyo? Siyempre, sa mga kababayan natin tungkol sa kahalaga, nung binabagay nyo kanina na aftercare matapos po ang kidney transplant. Go, Doc.
4: So, kung yung gusto mag-enroll o mag-avail ng post-kidney transplant package ng PhilHealth, makipag-unahin lang po kayo sa De Los Santos Medical Center, sa aming kidney transplant unit, at kayo po ay tutulungan. Hanapin nyo lang po yung kidney coordinator namin at sigurado pong alalayan kayo sa lakbay nyo para ma-avail yung bagong package ng PhilHealth.
2: And the importance of aftercare?
4: I have said earlier, di ba? So, just nasabi ko is look at your kidney transplant as an investment. Invest in your health,
3: mm-hmm,
4: and build your wealth around your health.
3: Mm-hmm. Nice. Build your health around your wealth.
2: Tama
3: pa. Tama.
2: Thank you, Doc.
3: Ang galing. Nag-invest ka na eh. Huwag mo nang sayang.
4: Yes, definitely.
3: Diba? Parang ano din yan. Parang business. In-invest mo na. Ahahayaan mo.
2: Mag-focus. Oo. Diba?
3: Doc, thank you very much.
2: Maraming salamat, Doc.
3: The Los Santos Medical Center is very active on social media mga kapatid. Nandiyan din po yan.
2: Facebook and correct. Other social media platforms.
3: Yes. Actually, The Los Santos Medical Center, nandiyan po ako mamaya.
2: Aba?
3: The program.
2: Pupunta pa pala doon.
3: Yeah.
2: May appointment na naman ako doon.
3: Thank you, Doctor.
2: Transplant surgeon and head of the kidney transplant unit ng Del Santos
3: Medical Center. Thank you, Doc. Thank you very much. Yan. Oy, ngayong National Blood Donors Month, mga kapatid, ha? Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Mga kapatid, ang daming dialysis patients na nakikinabang sa dinodonate ng dugo through Alagang Kapatid Foundation and the Philippine Blood Center. Isang simpleng donasyon ang maaaring magbigay na maging dahilan upang isang buhay na muli mabigyan ng pagkakataon. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Blood Center, Department of Health, inaanyayahan namin ang lahat ng kwalipikadong blood donors na makiisa sa ating bloodletting activities ngayong July, ha? Konti na lamang po ito, pero again, go to the Facebook page of Philippine Blood Center, gayon din po sa Alagang Kapatid Foundation Facebook page. Nandyan po yung schedules at yung mga venue ng serya ng blood donations. One drop of humanity, give blood, save lives.
2: Okay, may isa pa. Yan. Kasabay ng pagdiriwang ng 50th medical mission ng SM Foundation ngayong taon, naghatid ang SMFI. SM Foundation Incorporated na mayigit 1,500 na libreng serbisyong pangkalusugan sa mga residente ho ng 10 barangay dyan sa may San Pablo City sa Laguna. sa pakikipagtulungan sa iba't-ibang institusyon at lokal na pamahalaan. Hindi lamang libre consultation. May kasama ding dental, optical, ECG, X-ray, bone scan, laboratory test, at gamot ang ibinigay. Kundi isinulong din ho ang kahalagahan ng preventive healthcare at tuloy-tuloy na pangangalaga sa kalusugan ng komunidad. Abangan ang ibang proyekto ng SMFI para sa mas malusog at ligtas sa komunidad. Again, congratulations, SMFI!
3: Ito pa, isa pa rin pagpupugay sa SM Foundation sa patuloy nitong pagtatayo ng mga silid-aralang hindi lamang humuhubog ng mga gusali kundi pati ng mga pangarap at kinabukasan ng kabataang Cebuano sa pamamagitan ng rehabilitation ng dalawang eskwelahan sa Cebu, ang Hugan Elementary School at Marcelo B. Fernan Polombato Elementary School. Mas maraming magkakaroon ng ligtas, makabago at mas inspiradong academic environment. Tunay na kapag matatag ang pundasyon ng edukasyon, mas mataas ang lipad ng bawat pangarap. Isang pamana na magbibigay ng liwanag sa mga susunod pang henerasyon. Again, congratulations, SMFI!
5: Spreading social good. SM Foundation. Spreading social good.
3: Ano natin sa KLK mamaya?
2: Bumili natin yung iba ng mga reports correct, na mga correct. Good news sa inyo. Ha? Pero hello lang muna. Happy listening to Miss Rachel Fulgar at kay Ricky Fulgar na nakikinig daw sa atin ngayon habang nasa biyahe.
3: Yan.
2: Hello!
3: Uy, marami pa tayo mga dapat ibalitan, mga accomplishments ng Makati Medical Center Foundation, ng PLDT Smart Foundation at iba pang mga partners natin. Pero again, mamaya po, abangan nyo dun sa ating kapit lang kapatid. Happy birthday, Julius Mamen! Medalya the man! Ayan.
2: Mamen!
3: Okay. Ayan! Maraming salamat sa inyo sa tutok sa alagang kapatid si Monty. Again, meron tayong replay mamayang gabi. Yung hindi ko nabati ngayon, babatiin ko sa replay mamayang gabi. Signal TV Channel 1 po yan. Ako po ang inyong lingkod, Mency Silvestre.
2: Presinto 5 bukas, 4:30 ng hapon ha, sa One Page sa TV 5. Ako naman po si Mon Gualvez. Dito tayo sa totoo. Oh, tulong ngayon tungo sa pagbangon. Buo ang alaga sa alagang kapatid. Kami po ang 1PH.
3: Teleservisyo para sa Pilipino. Happy weekend, mga kapatid! KLK tayo! Lipat kayo ng Facebook page! Doc, thank you!
2: 500!
3: Thank you! Uy, 500! Load!
2: Load!
3: Okay! Yay! Thank you! Picture! Yeah. Picture!
2: Picture!
3: Picture! Picture! Picture! Doc, upo ka muna ulit!
2: Doc, upo ka muna, Doc!

0: Week with John Ferrer at Atty. Ng Bayan, Atty. Edward Chico. Alam niyo natin ngayon ang isyu at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nako, it's nice to see you again. Isa na naman po malaman at makwelang pag-alam at paghimay sa isyu at batas ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang isyu, pasukan na naman, kaya pasok na naman ang balita ng mga usapan tungkol sa bullying. Yan, may solusyon nga ba talaga sa usapin ng bullying o inutil ba ang anti-bullying law o talaga hong malawak at malalim ang pinanghuhugutan ng isyu na ito? Samantala, mga tanong po ng ating mga kabatas sa bibigyan po ng malinaw na paliwanag ng Atty. Ng Bayan na si Atty. Edward Chico para po sa libreng payong legal abangan. Isyu at batas sa ating pong himayin at alamin dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama siyempre si Ms. Jen Galvez at ang Atty. Ng Bayan na si Atty. Edward Chico. Good afternoon!
2: Hindi
3: kasi hindi ko kaya yan kasi nga diba...
2: Two weeks na itong ubo ko.
3: Pero nahulaan naman ng doktor ko last week. Hindi ba sinabi
2: naman?
3: Magaling
2: naman ng
3: hanggang
2: doktor mo.
3: This week daw ito, hanggang mamaya 3 o'clock. Hindi ko lang alam kung bakit may 3 o'clock.
2: Kaya dyan na naman yung ano mo.
3: Pero anyways po, magandang hapon po. Magandang sa show natin. Di ba pag pinapakilala ni Rico dyan, may makwela at may malaman.
1: Oo.
3: Oh, diba?
2: Magandang hapon po mga kabatas at welcome na naman ulit sa ating Saturday alas dos ng hapon na habit, di ba?
3: Oy,
2: alam mo uso yan ngayon na yung ubo. So mag-ingat tayong lahat mga kabatas. I hope you guys are okay. Kami po ay magbibigay sa inyo ng mga malalaman na
1: information. Yan. Okay yan.
2: Buti nga malaman hindi ano eh. Ayun naman eh.
3: Majubis na information. Diba?
1: Majubis.
2: Bad na talaga. Oy, bullying yan eh. Yan ang bullying mga kabatas. Okay. Anti-bullying law. Paano ngayon yan?
3: Kasi lang po siya ang bully talaga.
2: Wow.
3: Gusto mo, ikwento ko. Gusto mo. Magkatotoo tayo dito.
2: Your Honor, please.
3: Na sinasabi ko eh.
2: Wow.
3: Ako maglalabanan mo. Sabi nga ni Atty. Ligot naman. Wow.
2: Wow.
3: Wow.
2: Answer si Atty. No. Pero nakakaano siya. Uy, Atty. Edward Chico, seryoso. Because this one, itong topic po na anti-bullying law.
3: Sorry po.
2: Ang anak ko po ay nabully nung siya ay nasa high school. Hindi ko nasasabihin kung saan eskwelahan. Hmm. Pero nabully, victim po ng bullying ang anak ko, yung nung high school siya. And you know, unfortunately, he said na dumating sa point na he came to our room tapos sabi niya I don't wanna live anymore. Yung mga ganun
1: talaga.
2: Yeah, oh, iyak siya kasi ganun napahiya siya tapos ayaw niya nang mabuhay. Hindi po ako nag-iisa. I know maraming mga magulang ang nagsasuffer sa ganung klaseng sitwasyon. Atty., may batas na nga tayo anti-bullying law, but parang walang parang wipek.
3: Ang problema kasi no, medyo cultural yan eh, di ba? Mm-hmm. And what's very sad about it, it's not something na naka-confine lang sa Pilipinas, hindi ba? Lalo na sa ibang bansa. Mas matindi ang bullying sa ibang bansa. So, which is why that has to be regulated. Ang problema lang, akala ng mga magulang, kapag ang anak nila ay bully, wala silang pananagutan. So, kapag yung bullying nagresulta ng pananakit, for example, hindi ba, na madalas mangyari, halimbawa, may isang bata, binugbog yung isang binubully na kaklase niya. So, ang pananagutan ay naipapasa sa magulang dahil ang sabi ng batas, sa civil code, kung sila ay merong kustodiya, supervision, at pangangalaga dun sa bata. So every time the child commits a tortious act, ibig sabihin, yung kagaya ng pangbubugbog na ganon, yung parents can actually be held civilly liable.
2: Civilly.
3: Yes. Excuse me. Pero, ibig sabihin, persado sila na magbayad ng danyos.
2: Okay. At yung danyos na yon, attorney, nakabase, magkano yon? I mean, may idea ba? Meron bang...
3: Marami kasi ang konsepto ng damages. May tinatawag na actual damages. Yung actual damages, yung actual na ginastos, halimbawa sa pagpapagamot, magkano ang ginastos sa ospital, at magkano ang gagastusin pa, no? So talagang may mga ebidensya yan, yung mga dokumento, yung mga resibo, or what have you. Pero meron din tinatawag na iba pang uri ng danyos na hindi mo pwedeng i-quantify kung magkano, depende doon sa circumstances ng mga kaso. Mm-hmm. Akala kasi ng mga magulang, they'll just apologize and say, pasensya ka sa anak ko. Mm-hmm. O pag hindi nila alam, kahit sila can actually be held liable.
2: Mm-hmm. Ah. Pero kung, paano kung namatay yung bata, yung binuli na bata?
3: Hindi, mas lalong malaki yung pananagutan, hindi ba? Mm-hmm. Pero syempre, ang problema kasi yung mga bata, kapag kayaan ay bata pa, no? Siyempre wala sila pananagutan kasi doon sa ating batas, kapag sila ay 15 anyos at pababa, di ba? So wala silang tinatawag na criminal liability.
4: Yes.
3: Pero kung ikaw naman ay above 15, which means 15 years and 1 day.
4: Yan.
3: O at bago ka mag 18.
4: Okay.
3: So ikaw ay isipin below 18.
2: Mm. Pasok ka doon, ha? Alisin mo na nga yung ano kasi dyan.
3: Wala kang pananagutan, maliban na lamang, when you acted with discernment.
4: Ibig sabihin?
3: Ibig sabihin, naintindihan mo na yung nature ng ginawa mo at bakit mo ginawa yun. Ang pananagutan, by the way, hindi lang sa magulang.
2: Mm-hmm.
3: Depende sa edad ng bata, nananagot din ang paaralan. Magkaiba lang ng basehan.
2: Okay.
3: Halimbawa, kapag ang bata ay talagang minor de edad pa at siya ay estudyante. So kung minor de edad siya, halimbawa nanakit siya ng kapwa niya kaklase, yung pananakit na yun, maaari mo rin singilin ng danyos ang paaralan. Kasi ang paaralan, meron silang tinatag na special parental authority. Kapag ang bata ay pumasok sa eskwelahan, that child is under the control and supervision of the school. It's as if ang magulang for that particular purpose would be the school. Kaya maaari silang managot din sa pagbabayad ng danyos. Ngayon, kapag ka naman ang estudyante ay of age na, 18 na, hindi ba yung mga college student, lalo pa ngayon, K-12 sa university, kapag ka siya ay nakapanakit ng isa pang kaklase, halimbawa, di ba, ang mananagot naman yung eskwelahan, mananagot sila, not by because of special parental authority, but because of breach of contract.
4: Breach,
3: kasi okay, it turns out, kapag ang bata ay pumasok sa eskwelahan, an implied contract exists where the school is compelled to provide an environment that is actually safe for the students. So, pag may nangyari sa kanila, maaaring mo rin hingyan ng danyos yung eskwelahan. Meron isang kaso akong naalala, and nakakalungkot ito, na nagkaroon ng parang beauty pageant yung school. Ang nangyari, nakuryente yung isang bata.
4: Oh, wow.
2: Okay.
3: So, it's a recent case that was decided by the Supreme Court. So, ang sinasabi ngayon ng eskwela, wala kami pananagutan because outside school activity yan.
4: Mm-hmm.
3: And it turns out, hindi. Kasi malawak yung definition ng school activity.
2: Okay.
3: So, kung may sanction ng school, so obviously, pwede mo ipagpalagay pa rin niya sa usapin ng school activity, di ba? Mm-hmm. O kaya yung nangyari doon sa dalawang Ateneo students na nanunod, di ba? Sinasabi ng Ateneo, hindi daw nila alam yon, which is entirely not true.
2: Mm-hmm.
3: Kasi sa totoo lang, it's a sanctioned activity ng school.
4: Mm-hmm.
3: At alam ng school na pumunta ang mga bata doon, as part of their training. So in other words, ang eskwelahan, kapag pumasok ang isang bata sa isang eskwelahan, merong implied contract that exists. Na sa academic institution, dapat mag-provide siya ng isang environment na safe para doon sa mga bata.
1: Halimbawa, yung mga sa pagdating sa bullying, yung mga eskwelahan, hindi inaksyonan yung pagbubuli. Pwede bang kasuhan ng mga magulang yung mismong eskwelahan?
3: Oh, may ibang pananagutan yun, administratibo, maaaring sa DepEd or sa CHED, hindi ba?
4: Okay.
3: Kasi ang kada paaralan, meron silang tinatawag na rules and regulations. Minsan makikita mo yun sa handbook.

0: pwede bang kasuhan ng mga magulang yung mismong eskwelahan?
1: Oh, may ibang pananagutan yun, administratibo, maaaring sa DepEd or sa CHEDIN, di ba?
0: Okay.
1: Kasi ang kada paaralan, meron silang tinatawag na rules and regulations. Minsan makikita mo yun sa handbook eh. Di ba? So kapag kami mga grievances, mga ganyang insidente, the school definitely has to take action. Di ba? So administratively, they can be held liable. And civilly, they can also be held liable either because they exercise special parental authority dahil yung bata ay bata pa, or in the case of yung mga estudyante na of age na, because the school actually fails to provide a safe environment for them. Kaya yung mga bullying, dapat yung eskwelahan, ina-address yan. Kasi kapag isang bully na nakit siya ng kapwa niya estudyante o kapwa niya kamag-aral, so yung school pwede mo rin panagutin. Again, either special parental authority pag minor pa ang estudyante, or pwede mong panagutin kapag ka-off-age na yung estudyante because of breach of contract.
2: Ay, Alinaw. I wish I knew that before.
1: So maraming tao hindi alam yun na pwede nilang panagutin yung eskwelahan din, hindi magulang lang.
2: Ayan, mga kabatas. Alam nyo, pwede nyo pong balikan itong paliwanag ni Atty. Edward Chico sa ating YouTube channel para maintindihan ninyo, kasi pasukan na yun, di ba? Actually, mamaya meron tayong makakasama, di ba?
1: Ikaw ba nung bata ka, bully ka?
2: Hindi. Ikaw naman, bakit
0: gano'n
2: yung
0: bully niya? Bakit mo natanong, attorney?
1: Wala. Wala kasi bully sa atin eh.
2: Ay,
1: ito may paliwanag ko nga. Gusto mo isa-isahin ko.
2: Sino yung nabubuli? Sino mo nandiyan, no? Andiyan yung figure, no?
1: Sa gusto mo nga isa-isahin ko.
2: Hindi na.
1: Alam niya eh. Buli lang ako dito sa programa. Kasi dito lang ako nakakaganti. Pero alam mo, naalala ko yung anak ko.
2: Wrap up na daw.
1: Hindi, naalala ko yung anak ko, di ba, si... Nakita ko na sa inyo, si Joaquin. Nung 3 years old siya, pinasok ko na siya sa school, pero mga kaklase niya, mga 6 years old na. Yung parang sa limpusa lang siya, sa limpusa. Binubuli siya talaga nung... excuse me, ng mga kaklase niya. Tinatawag siya na unggoy. Unggoy ka ba? Joaquin, you're a monkey, right? You are a monkey. Are you a monkey? Ang sabi ni Joaquin sa mga klase niya, knowing lang mga klase niya, sabi niya, why are you asking, do you want bananas? Diba?
0: Bumawi.
1: Oh, bumawi.
2: Hindi naman talino kasi talaga. Si Joaquin,
1: napansin ko nga, ang bullying ngayon is an all-time high. Kasi, interestingly, it's not an Asian thing eh.
2: It's a global phenomenon.
1: It's not strictly an Asian thing, ang bullying. I'm talking about, it's not a Pinoy thing rather.
0: Yes.
1: Ang bullying sa atin, hindi ganun ka-pronounced. Kaya lang, di ba, ang problema, dahil may SOCMED, may mga streaming services na 24/7 bombarded tayo ng cultural, kumbaga yung kultura ng ibang bansa, parang na-ano rin tayo.
0: Namumulat tayo.
1: Oo, parang na-invite
0: natin.
1: Yun yung problema.
2: Kasi nakalimutan ko yun, nabasa ko yun. Pero mga kabatas, as a parent, from one parent to another, na naka-experience po ng ganito sa kanyang anak, mas mahalaga po na mapag-usapan natin to, and we guarantee you na hindi lang po ito yung unang beses natin pag hihimayin yung anti-bullying law. Sana po kung meron din yung mga anak ninyong nararamdaman, kakaibang kinikilos, you find time para kausapin
1: natin. Kumbaga ano, huwag niyong babaliwalain. Akala niya yung mga sumbong nila na wala lang. Hindi ba? Apparently may pinagdadaanan na pala. Kasi sa bullying na yan talaga, yung effect sa bata, malaki. May mga bata na when they're bullied, lumalaki sila na insecure, wala silang kumpiyansa, a lot of people I know of, they suffer from depression.
2: Ang manifestation na minsan, it's over the years.
1: Kumbaga lifelong.
0: Wow.
1: Lifelong. Kasi long eh.
0: Kailangan long.
2: Meron tayong guest mamaya,
0: ba? Yes, of course.
1: Teka nga po, mag-guest niyo ako yung magpapahinga muna, dahil nirapan talaga ako kaya yung guest namin, sila na lang muna magtatanong.
0: Kami na bahala dyan.
1: Pero huwag kayong mag-alala. Sabi nga ng doktor ko, by 3 PM, okay na yung boses ko. So next Saturday, okay na po ako.
0: Manghuhula ba yung doktor mo?
1: Alam mo, ang galing ng doktor ko na yun. Sabi niya sa akin, attorney, magugulat ka. By 3 PM, okay ka na.
0: Baka may mga symptoms.
1: Okay, sinateka ko na yung magdalagan ng boses ko ngayon.
2: Take care of your voice. Okay,
0: take care of your voice habang we take care of the interview later. So sa mga kabataso natin, nakaabangan po ang ating interview. Kasama po ang National...

0: Parents Teachers Association. Alamin po natin ang mas malalim na pag-uusap tungkol po sa bullying dito lang sa Basta Batas.
1: Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang celebrate the decade na lahat tayo nakaka-relate. Lahat ng pumatok nung dekada 80, sunod-sunod, sama-sama ang saya, di ba? Celebrate 80 Sabado. Dekada na hindi malilimutan. Dekada na memories ang laman. 80 Sabado, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. AT Sabado, balik tayo sa 105.9.

0: ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tuwing Sabado ng gabi, the night is young! So is the music!

0: na naging favorites kanina lang. Markahan na tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sabado Night 5. Because Saturday nights are meant to last all night long. The True FM, the 105.9.
1: Nakikinig sa atin, napag-usapan na rin naman po ang anti-bullying law. Kasama ho natin ngayon, medyo mas lalaliman natin na konti ang pag-uusap natin. Ano? Representing the National Parents Teachers Association mula po sa Pampanga chapter, kasama ho natin si Mr. Rudy Mortera Jr. Sir Rudy, good afternoon and welcome to Basta Batas, sir.
2: Yeah, good afternoon. Basta Batas. Good afternoon.
3: Good afternoon, sir. And thank you for gracing our show ngayon pong hapon na to. Sir, alam ko pong mamaya mahahagip natin yung usapin tungkol dun sa nangyari, sa unfortunate na nangyari dun sa Tacloban, ano. Pasukan na kasi, di ba, Rico, dyan? Oh. And, you know, personally, mga kabatas, na-experience ko po ito bilang isang magulang sa isang exclusive na eskwelahan dito. Hindi ko napapangalanan, pero sa may Mandaluyong yan.
1: Malapit na. Malapit na mapangalanan yun.
3: O, yung tungkol sa anti-bullying, lo. Kasi, di ba nga, sinasabi nila, sir, mayroon namang batas. Mm. Pero sa perspective po ng mga parents at saka ng mga teachers, and in, of course, in your experience dyan sa inyong eskwelahan sa Pampanga, ano po ba yung mas, ano yung common na nirereklamo as form of bullying sa eskwelahan?
2: Well, as the former SPTA president and now the HRPTA president, ang laging nadudulog sa amin ng mga magulang, yung verbal bullying sa kanilang mga anak. Yung name calling, insulto, tapos yung hindi mo eh mga ganun, hindi maiwasan, ataba mo,
3: body shaming. Ay, oo.
2: Tapos din ako, wag kang mag-alala. Tapos discrimination. So,
3: discrimination
2: talaga,
3: in a form of ano, sir?
2: For example, porket nakatira kami dito sa ano, mahirap lang kami, mayamang kayo, mga tipong ganun. That's a form of discrimination na pag may something na, no, pinagbibintangan ka. But the thing is, yun yung mga common forms na we hear. But we also hear, ano, social bullying, di ba? Yung ine-exclude mo yung classmate mo. Natin kausapin yan, tayo-tayo na lang.
3: Pero, ganun. Sir, ito parang ang babaw naman nun para maging bullying na. Kaya nag-inwit na rin yung mga bata ngayon. Kasi na generation naman natin, hindi naman ganyan, di ba? Na generation mo. Binuli din si sir. But seriously, sir.
2: Yung generation ko, nilalagyan ng bato yung bag ko. Kaya pag-uuyo ko, bigat eh. Yung pala, maraming bato.
1: Buti nga yun sa'yo, sir. Mga bato ako, bunot eh.
2: Yun, bunot.
3: Oh my God.
2: Tapos tinatali yung bag. Pag-atakin ko, nilalagyan sa upuan.
3: Totoo.
2: Pero iba kasi yung generation nila ngayon.
4: Yes, correct.
2: Sensitive sila. I'm not agreeing with I won't mention the name of that senator, but the thing is, iba yung ano nila, very sensitive and very fragile, if I say so.
4: Yes,
2: So, yun. Yung simpleng nag-spread lang ng rumor. Dati pag-spread ka rumor,
1: tinatawanan na naman. Yan,
2: bagsak yan, bagsak. Tapos iba, sasabihin, bullying na. Diba? Tapos pinapahiya mo, you embarrass them, then that could be form of bullying also. Today.
3: But, hindi mo naman
2: sabi mo nga, no, sa atin mga, hindi ko na sabihin ko ilang decades ago, but sa atin baliwala lang yun.
3: Pero hindi, kasi hindi naman pwedeng i-disregard mo yung ganong klaseng feelings, di ba, ng mga bata ngayon. Yes. Ko dyan. Kung na-hurt siya, feeling niya na offense, napahiya siya, it's a form of bullying, tama, di ba, sir?
2: I agree.
1: To the extent ba, Sir Rudy, na pati sa social media, pwedeng maka-experience ng bullying ang isang bata?
2: Yeah. Meron yan. We call that cyberbullying. Uh-huh.
4: So,
2: Facebook, Messenger, TikTok, even sa online games, di ba? Pag nagka-trash talk sila, meron na nag-bully
3: yun. At na-experience ko ng mga... Na-experience rin ng mga estudyante ngayon yun, based on your experience as part of the National Parent Teachers Association, ano?
2: That's why very important yung support ng parents sa mga kids nila, no? Na, if they tell you something na, mommy, daddy, ano, na ganito ako, so you should, you know, support them, tell them what to do. Mm. Pag medyo mabigat na, it is the time that you call the attention of the school authorities. Hindi pwedeng i-neglect. Kasi it might, you know, grow bigger and bigger.
3: You
2: know, something that might happen in the future na ayaw natin mangyari dahil pinabayaan natin sa umpisa, baka lumaki na lumaki. Mm-hmm. So, kailangan maayos talaga.
1: So let me go to my next question, Sir Rudy. Sigurado tayo may mga responsibilidad ang ating mga guro at ang ating mga magulang o yung mga magulang na nanonood at nakikinig sa atin para ho ma-prevent yung bullying. Ano ho ang pwede niyong mabanggit sa ating po mga magulang at sa ating mga teachers pagdating ho sa bullying?
2: For the parents, importante talaga you have an open communication with your kids sa bahay. I mean, you ask, how's your school? Kamusta? Ano ba nangyari? Tapos, we should also, you know, teach your children, you know, empathy and respect. Kasi if they know empathy, you know, how to put their shoes in the other shoes of the other child or classmate, medyo soft or hindi masyado violent ang magiging reaction if they actually encounter bullying. Tapos siyempre, respeto na rin sa mga klase. And dapat lagi natin minomonitor yung ano nila, no? Ito yung pinaka-importante for me, especially with the tragedy that happened. Yung namomonitor natin yung online activities nila. So ano ba yung nilalaro nila online? Sino ba yung nakaka-chat nila? Diba? Ano ba yung mga pinupuntahan nilang sites? So if we could do it, yung nirestrict natin yung ano para hindi nila mapasukan yung mga ganun. Kasi to be honest, meron talagang ano, may effect yung may influence sa kanila yung online mga activities na yan, especially the online games. Tapos syempre, number one sa bahay, i-model natin yung peaceful conflict resolution. Dapat wag makita ng mga bata ang mga hindi nila dapat makita between the parents.
3: Pero sa akin, pagdating dyan naman, sa conflict sa bahay, you know, I'm very transparent. Kami po mag-asawa, mga kabatas, we're very transparent sa mga anak namin. Our children, and sometimes, you know, we really let them see, this is how it is. It's normal mag-away, hindi magbugbugan, mag-away ang mag-asawa. Pero,
2: inform them.
3: Though our children see sometimes that kami po ay nagtatalong mag-asawa, pinapakita rin po namin sa mga anak namin kung paano namin ayusin at i-resolve yung aming problema. Because that's how it is. Hindi mo pwede kasing i-shelter, di ba? Hindi na, imposible pong hindi makita at maramdaman ng mga bata yun. Pero importante, mga kabatas, na maintindihan nila kung paano minamanage yung pagtatalo, yung differences niya. Di ba? Kahit mag-asawa kayo, magkaiba ugali ninyo eh.
1: Yes,
3: so, kailangan pong ma-guide natin yung mga anak natin. I think it's yung kagaya ng sinasabi ni Sir Rudy na kailangan i-emphasize natin yung family values, di ba? Pero, dahil nga po sa lakas ng influence na yung external factor, Sir Rudy, I want to specifically target po kasi yung ano po yung ginagawa ng mga PTAs. Kasi meron yung ang Parent Teacher Association, mapapublic man or private, meron po yung certain parameters, guidelines, and responsibilities also. Paano po kung ang magulang, in your case, paano niyo hinahandle? Paano po kung ang magulang ng bully, ha? Supportive doon sa pambubuli ng anak niya, pinagtatanggol niya. Diba, it happens, Rico, di ba? Kagaya nga yung ano, hindi ko na lang sasabihin. Ganon, sir.
2: Ang
3: sarap minsan, pukpukin eh. Kasi talagang, imbes na turuan mo ng kagandahang asal yung anak mo, ano pa, yung talagang pinagtatakpan mo at dinidefend mo pa, paano po hinahandle ng PTA yung mga ganong klaseng magulang?
2: I would talk muna kung ano yung ginawa ko last year. No? I was the SPTA president before I became the national PTA president. So in our school, I really, first statement ko was enough with the physical projects because last year's officers really did a good job. Dami nilang pinagawa. So let's focus on the wellness and the mental awareness of our parents and students. So I introduced a seminar. We was very successful. It was done by a very knowledgeable and capable guidance counselor of a popular high school here, public high school here in Pampanga. Sige, hindi ko napanggitin yung pangalan, pero Pampanga High School siya, si Sir Nel. So, ang daming naging open, ang daming naging nag-open yung mga parents. Like, one grandmother said, hindi niya, kasi yung nasa abroad yung mother and father, no? Ito yung mga situation actual na to. Hindi to theoretical, hindi to galing sa libro. So, this is actually happening. So, nag-open up siya, si Lola. Hindi niya na kaya yung apo niya. So what I did was, binigay ko yung info ni Sir Nel. Kasi sa school namin, to be honest and to be upfront, wala pa kaming talagang official guidance counselor. Siguro sa division office meron, pero sa school mismo, wala pa. Kaya I commend Secretary Angara, yung I think he would hire 10,000 guidance counselors.
1: Yes,
2: I hope it happens, hindi lang sa salita, sana sa gawa din. So, ano, I think tinerapy yon. Ginawa nila na ng paraan. With the help siguro doon sa division na in-endorse na doon. So, that's just one example. Pero ang daming ganung mga situation. Kasi, as I've said, merong ganung situations na wala yung parents. Both
1: Correct.
2: Parents nasa abroad.
1: No.
2: Kung nandito man, both parents are working, kulang yung time para sa mga bata. Pero that should not be an excuse. Let's make an effort na talagang kausapin natin yung mga anak natin. Kasi kung hindi, mangyayari yung sinasabi mo na imbis na disiplinahin mo, kinukonsinti mo. Diba? So, pero kung meron kang constant communication at naintindihan ng bata kung ano yung empathy, ano yung respect, you know, always be kind, always be polite, I think kung hindi naaabot dun sa kailangan mong konsentihin yung anak mo. So, pag may mga ganun situation, usually it would be the school authorities who would handle it. Meron naman tayong conflict resolution eh. So, we have the school head and we have the hopefully the guidance counselor. Kasi kung walang guidance counselor yung school mismo, they could always ask the division office ng DepEd. Definitely meron. So, they could always ask the DepEd guidance counselor to mediate and fix the conflict para hindi na lumaki. Kasi pili ko yung mga nangyayari dyan ng mga violence kasi hindi na ayos sa school mismo eh.
3: Correct.
2: Pero kung naayos na siya doon, hindi na maiisip ng bata na manakit o mag-ano. Diba? Kasi kung naayos na with the parents and all, mapapangaralan na hindi na magiging violente yung nasa isip ng bata.
3: Tama.
2: Kasi ayun na eh. Alam na nung parent, pinag-ayos na. And definitely, ito document naman yan ng mga school authorities. And they're aware of it, that there might be possible consequences in the future if they still do bullying or, you know, do violent acts.
3: Correct. Siguro magandang, ano, Rico Jan, bago yan, maganda siguro maging project din ng mga PT. Sa buong Pilipinas, yung magkaroon ng camaraderie na ano, hindi yung puro fundraising lang, tapos mga hindi mo naman nalalaman kung paano ano, paano nagagamit yung pera, nagagastos.
2: I commend Sir Willie, our national PTA president. He's making all of those seminars. In fact, let me share you, I don't know the exact details, but recently, he just launched in 4 schools in Manila, yung PTA Marshals.
1: PTA Marshals.
3: Okay.
2: Ano yun, yung parent na, as if they're Marshals, siguro, these
3: are... Sir, baka bully din yung parent na Marshal na yan, ah.
2: Ah, hindi naman, i-screen naman siguro ni Sir Willian.
3: Okay, sige,
2: pero,
3: ito dyan.
2: I-screen naman ni Sir Willian.
1: Recently, in the light of the Tacloban shooting incident, ano, alam natin na, huwag na natin, let's move forward, sabi nga nila Sir Rudy, no? Pero what are the important learnings?
3: Tagalog daw.
1: Ano po? Nahawa ko ng English. Hindi, okay, pero
3: very
1: quickly
3: lang,
1: ano po yung mga importanteng mga kaalaman na pwede ho nating matutunan dun po sa insidente na nangyari sa Tacloban?
2: Himayin natin, no? Definitely, yung mga ganong tragedy, hindi na lang biglang nangyayari. Merong that kind of violence, merong warning signs dyan. So, as the school authorities, as the parent, dapat we should be aware na may ganon. Tapos, yung mga kabataan natin na involved lagi sa violence, you know, may have experience emotional pain, rejection, bullying. Actually, without getting into the details, one of the perpetrators there was bullied. Mm. Yung isa doon, kasi ano daw, sinabihan siya na
1: pangit yung lupit niya. Niya. Yes, oh.
2: Which is, nung nakita ko, medyo may ano naman, pero hindi naman dapat.
3: Sige, sige.
2: Hindi ko nalang ipipuloy.
1: Correct, oh.
2: May mga ganon. So, may mga warning sign. Like, for example, baka mayroong mental health struggles yan, hindi pa, hindi lang na nare-resolve, di ba? Mm. So, we should never ignore those warning signs. Mm. Dapat parents must listen.
1: Yes.
2: To the children. And observe. Teachers must observe. Diba? Kasi sila yung laging kasama ng mga bata sa classroom.
1: Correct.
2: Schools must intervene early. Dapat maaga pa lang kung may conflict na, pag-ayusin ka agad, call the parents ka agad. Hindi yung maghihintay pa paglabas, dun pa, sa labas na nagsuntukan, doon na itinuloy. Diba?
3: Alright.
2: And dapat communities must support families.
3: Tama.
2: So early intervention saves lives.
3: Oh,
2: so,
3: actually, tama yun eh. Preventive, hindi ba, sir?
2: Yeah,
3: hindi
2: yung hintay mo.
3: Reactive.
2: Yung hintay mo may reactive. Talaga,
1: proactive.
2: Kasi sabi nga ng actually, may kasabihan ng lola ko dyan. Sabi ng lola ko, nasa huli lagi ang pagsisisi.
3: Tama, lola ko dyan.
2: Kasi kung sa umpisa yung pagsisisi, wala na raw magsisisi.
3: Tama.
2: Kaya sa huli lagi. So, prevention is better than
3: cure. Mali. O, tama mga kabatas, magandang paalala po yung kasi nga pasukan na yun, di ba? Ang dami pong mga kabataan ngayon na medyo, alam mo na, nagulo, di ba? Dito dyan. Baka may message to Sir. Si Sir Rudy, bago tayo go ahead.
1: Mag-break. You go ahead, sir, with your message for...
3: sa ating mga parents.
1: Bukod sa parents, teachers,
2: at lahat ko na, para isang bukso ka na lang.
1: Yes.
2: So, this is the message of the National Parent Teachers Association. So, this is a message to the parents, the teachers, and the students, syempre. Yes. So, creating safe schools begins with kindness. So, kailangan talaga yung character formation, yung value.
1: Hmm.
2: Kasi without it, iba yung magiging reaction ng for any particular incident that might happen. So every child deserves to feel accepted, respected, and protected. So let us replace fear with compassion, silence with action, and bullying with empathy. So if we work together as parents, teachers, and school leaders, government agencies, and communities, we can build schools where every learner can grow, dream, and succeed without fear. Okay, so meron nga tayong African proverb, sabi dun sa African proverb, it takes a village to raise a child. So in the Philippine context, it also takes the whole community to protect one.
3: Correct.
2: So thank you, and let us continue working together for safer, kinder, and more compassionate schools for every Filipino learner. So that's from the National
3: Teacher. Ang galing, ganda.
1: Alright.
3: Sir Rudy, maraming salamat po.
2: Maraming salamat.
3: Oh, Rico John, Ferrer.
1: Dakala salamat, sir.
3: Ay, ganun.
1: Open. Oo.
3: Nagkapampangan eh.
1: Biyasa ako dito kasi. Kaya ano, pero...
2: Hindi ako marunong magkapampangan. Basta alam ko lang, wapin na yan. Wapin.
1: Ano, nanano na. Okay, mga kaibigan. Sir Rudy Mortera Jr., sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you for your time with us. And regards po at kumusta sa National Parents Teachers Association. So, sa mga kabatas po natin, ako, yung inyo po mga katanungan na kailangan ng kasagutan na... precise, malinaw at masaya. Mamaya po yan sa libreng paniligal dito po sa Basta Batas.
5: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ngayon, July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
1: Magandang hapon po sa mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon, sa mga nakikinig sa radyo at yung mga nandun po at nanonood sa kanilang mga cellphones, gadgets, tablets, laptops at kung ano-ano pa. Ito po ang inyong Basta Batas at syempre namimigay din po kami dito ng load, libreng load o Maya o GCash sa ating pong segment. Syempre ang kailangan nyo lamang po gawin, sagutin po ang ating katanungan. Ang ating katanungan syempre tungkol po sa ating topic ngayon. Ito na, sa batas na anti-bullying law, pwede din bang mapanagot ang magulang na nang bully? Oo o hindi? Ulitin ko ha. Sa batas na anti-bullying law, pwede din bang mapanagot ang magulang na nang bully? Oo o hindi? Hintay po ang ating go signal para po makasali sa ating pong pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. And you're tuned in to Basta Bataas at tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood at napapakinggan din po ang Basta Bataas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan niyo po kami sa aming Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
6: Issue. Bata. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas! Bawat old song may kasamang memory.
7: So far.
6: Ang tanong lang, may naaalala ka ba? O gusto mo nang kalimutan? True Classics Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

0: 让心低了噜噜嘛。True Classic Para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM, laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pwestang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 90 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Edward Chico. Samahan ang basta-bata sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilihimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, 2TV at 2FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Iba sa batas mo!
1: Ng atorny ng bayan na si Atty. Edward Chico sa Basta Batas.
2: Alright mga kabatas, good afternoon sa mga nanonood po sa atin sa kanilang mga tahanan, minsan nanonood sa tindahan at kung saan saan, at yung mga nakikinig po sa kanilang mga radyo at nanonood po sa social media, hello there. Ito na ho yung mga katanungan po na pumasok sa atin at sana masagot natin lahat itong mga to. Pero I think meron tayong caller, Miss Jen at saka Atty.
3: Yes, mamaya na tayo na.
4: Hello?
3: Sa inyo katanungan yan, mauna pala yung caller. Ba't sinabi mo pa?
2: Hindi, siyempre, prioritize. So, prioritize natin yung caller.
4: Nakakaway ka?
3: Kung may tanong pala, mamaya malimutan pa yan.
4: Nakakaway ka?
3: Bully. Oh, wow. Katanya mo, sino nangyari ron? Nagtatanong lang ako. Gusto mo, ikwento ko?
4: Huwag
3: pagwawala? Gusto mo nga?
2: Huwag na rin kasi andyan na ba yung caller natin?
3: Caller na, yes. Magandang hapon po.
2: Hello, good afternoon. Nandito na po si Atty.
5: Hello po, magandang hapon po, Atty.
2: Go ahead, sir.
5: Opo. Si Nelson po ito. Nelson Katmun po from Mindoro po.
2: Go ahead, sir. Ano po yung katanungan nyo?
5: Ayun po kasing case namin ay nanalo na po kami. May court decision na po kaming natanggap.
3: Ayun po pala, good for you. Nanalo na po kayo.
5: Opo. Ang ano nga lang po, sir, ay ano, umapila po yung kalaban namin. And medyo matagal na po kasi yung ano, wala ko kaming natatanggap na feedback. Dahil yun po ay starting April, May, June, July. Hanggang ngayon po, wala pa rin feedback.
3: So in other words, nag-appeal po sila pero wala pa kayo natatanggap na feedback. Ang tanong po, kailan niyo po nakuha ang desisyon?
5: Balik, nito pong last April pa po.
3: Ah, nitong April lang. Ito'y sa RTC, opo. Tama po ba?
5: Opo.
3: Okay, so nanalo kayo sa RTC. Nag-appeal sila, malamang nag-submit sila ng tinatawag na notice of appeal, natatanggap niya naman, tama po ba?
5: Opo.
3: Oo, ngayon ang problema, naiinip kayo dahil parang ang tagal na, wala pa kayo natatanggap na impormasyon sa Court of Appeals. Yung po ba ang
5: pinatataka
3: nyo?
5: Opo.
3: Eh, ganito po, sir. Medyo matagal lang po yung proseso ng pagpa-file ng appeal. Ako'y matagal na po abogado. Kung magkaminsan po magpa-file ng notice of appeal, bumibilang talaga ng panahon. And actually, in fairness po sa korte, mas mabilis-bilis na nga sila ngayon eh. Ang nagiging problema lang kasi, napakaraming sinasampan na kaso sa korte at nahihirapan silang mag-schedule. So mag-antay lang po kayo dahil sa totoo lang po, mas mabilis na nga ho ngayon. Naalala ko nung bata akong abogado, pag nag-appeal ka, bago mo makuha yung sagot, malaki na yung anak mo.
2: Ganun?
3: Oo. Ganun po nung araw. Meron pa nga.
5: Pag-usapan po yung kaso, ganun na rin po yung proseso nung pagpa-file po ng appeal.
3: Medyo matagal po talaga, sir. Mag-antay lang po tayo.
4: Attorney, meron pa siya sinasabi. Di ba, sir, yung parang gustong ibayad nung natalong kumpanya ninyo dati, eh yung parang bond, something like that. Ano po ulit yun para maintindihan ni Attorney Chico?
5: Opo, dahil pinasa po nung isa namin kasamahan na kung in case po na magbaban po yung ano yung kalaban namin, eh kung ano yung ibabayad sa amin, yun na rin po yung ibaban nila sa ano, sa court.
3: At teka, anong kaso po ba ito? Ito po ba sa NLRC?
4: Labor?
5: Sa NLRC po kasi galing yung ano, yung aming...
3: Ah, okay. Yung, tapos inapil. Okay, klaro na sa akin.
5: Tapos nag-appeal po sila. Sabi po ng NLRC, ay nasa Kalamba daw po. Kalamba RTC.
3: Oh, actually, hindi ko masyadong masagot yan dahil hindi ko alam yung nangyari. But ang point ko lang, kung ina-appeal po yan, magantay lang po tayo. Medyo matagal po talaga ang appeal po. At alam mo, minsan, ang nangyayari nga ho, eh, inaabot siya ng 4-5 taon bago matapos. Wow. Tapos may Supreme Court pa. Hindi mo din masisi ang korte. Excuse me, kasi napakarami talagang ano, maraming pinapile ng mga kaso eh. Meron nga ako dating naging kaso nung bata ko, true story. Yung pinag-aagawan nila yung kustudiyan ng anak nila, sa akin yung lalaki, OFW siya. Sa kanya yung nung umuwi siya, na-discovery niya yung asawa niya, nangangaliwa. So nagdemanda siya na dahil titira na siya dito, gusto niya sana sa kanya mapunta ang kustudiya. Ang haba ng kaso. Hanggang yung bata lumaki na, mas kamukha na nga ni kumpare.
2: Patay tayo siya.
3: Point ko.
5: Ikaw mong laki yung ibabayad sa amin, ay yung inaano ko namin, mukhang naman po yun ay delaying tactics lang kung ginagawa ng kalaban namin. Kasi po,
3: sir, hindi naman po delaying tactics. Karapatan po kasi nila mag-apila. Yun ang problema. Kung delaying tactic yan, sasabihin din naman ng korte na delaying tactic, yan naman ay madi-dismiss. Kaya lang po kasi ang problema, sa totoo lang po, pag nagkaso ka, mahirap malaman ang katotohanan. Kaya maraming mga proseso ng appeal na iginawad ang batas, precisely para mabigyan natin unang-una sa lahat, ang pagkakataon ang mga partido na ma-exhaust ang kanilang legal remedies on the one hand. At pangalawa, para mas lumabas ang truth pagdating po sa ganyan pong mga usapin. Malinaw po.
5: Opo, kaya ang ano nga lang po kasi namin, palibasa po yung aming kalaban po dito na general manager po ng electric cooperative, ay kapatid po ng president. Tapos may kapatid po siyang fiscal.
3: Ah, kaya lang po, problema po, kahit may kapatid siyang fiscal.
5: Bakit ito ay dinidelay po? Samantalang amin na po naman talaga yung inahabol amin at legal na legal po yun.
3: Opo, wag ko kayong mag-alala sir, kasi sa bandang huli, kahit pinatagal nila yan, kung talagang panalo kayo. Kasi po, yung pag-avail ng legal remedies, hindi naman natin kontrolado sa kanila lang. Eh, wag mo kayong mag-alala kung kampante naman kayo na talagang naging makatwiran ang kaso. Eh, mapapa sa inyo pa. Antayin nyo lang talaga. Ang ano ko lang dito, yung aligasyon na kakilala niya yung fiscal or kapatid niya or pinsan niya, iyan po ay ayan po speculation lang. So, speculative yan. Hindi po porkit ka mag-anak, ibig sabihin ay minamaniobra ang kaso. Ang point lang, normal talaga na mag-a-appeal sila. Kasi kung natalo kayo, you will basically do the same thing. Kung baga, yung pong appeal ay ibinigay ng batas.
5: Opo. Pero attorney, yung pong appeal, talagang hindi na po sa NLRC dadaan po yung kundi sa Kalamba RTC.
3: Actually, hindi ko nga alam kung bakit sa Kalamba.
4: Baka may jurisdiction kasi Mindoro siya eh.
3: Siguro, pero alam ko dapat CA na. Hindi ko masyadong alam yung bagong proseso doon. Ang sigurado lang ako, pwede silang mag-appeal. So, antayin lang po natin po.
4: At yung tanong lang niya, sir, yung one last question nyo, yung about sa bond, yun ang ipangbabayad, something like that?
3: Ah, hindi, kasi pag nag-appeal ka, usually magbibigay ka ng bond. Para sa yung bond? Para nga naman kapag ka ginamit mo lang yung appeal para mag-delay, hindi ba? Eh, di requirement yun para tiyakin na may pambayad sa
2: madanyo.
3: Oo, na mangyayari. Ganun lang po yun, sir. Okay po?
5: Kaya nga po, siyempre maghihintay na lang po kami ng ano, notice of comment na manggagaling po ng Kalamba.
3: Apa, mangyayari, bibigyan po kayo ng notice. Nagpapalok
5: yun po sa NLRC. Yung pinagtataka ko nga po, ay bakit po ito ay sa NLRC nga po kami lumapit para matulungan
3: kami. Actually, hindi ko rin maintindihan kung bakit napunta sa Kalamba. Mm-hmm. Pero hindi po ako makapagsalita kasi hindi ko nakita yung records eh.
2: Mm-hmm.
3: So yun ang problema. So
5: nagpasa po ako nung ibinigay sa amin ng NLRC, yung court decision po.
3: Anyway, padala nyo na lang po dito para makita ko. Sir, yung in-appeal sa Kalamba, padala nyo para makita ko kasi hindi ako makasagot dahil hindi ko pa siya nakikita.
4: Okay, sir, ipapakita po namin kay attorney the double check namin sa
3: tapos
4: amin.
3: Tapos sasagutin ko naman po kayo po.
4: Tapos kahit hindi on-air, babalikan po namin kayo and then ipapaliwanag po namin sa inyo. instructions ni attorney. Ano po, sir?
3: Maraming maraming salamat po, sir. Thank you so much.
4: Thank you. Sa Mindoro siya, and ano sila, parang empleyado nung ano, nung co-op doon, or na electric something something.
6: Electric cooperative.
4: Parang ganun, something like that.
6: Oh. Ay, okay.
4: Okay. Yung mga kabatas, huwag niyo pong kalimutan, kung hindi namin makomplete, masagot ko lahat yung inyong mga tanong ngayon, sa Tuesday, every 4 o'clock po ng hapon, ang Basta Batas Online Edition. Samahan niyo po kami sa Facebook, YouTube, TikTok. And of course, syempre, gusto po namin ipaalala kung meron kayong mga tanong, 0939-431-1244 ang Basta Batas Helpline. Pwede niyo po kaming tawagan or i-text. Huwag lang alas 12 ng madaling araw.
6: At huwag po kaming uutangan.
4: Okay. Ay, yung kailangan niyo po yung number ni Attorney Everett Chico, 0917.
2: Alright, mga kabatas.
3: 0939.
4: Diba, magbe-break up.
3: 431-1244.
6: Yan, diba.
3: Babay pa yung oras natin para kang nawawala.
4: Hindi. Sabi ni ano, Miss Ayn Tolentino, wrap up na po.
3: Wrap up na ba tayo?
4: O, kasi kailangan nila mag-CVB. Ay, sandali lang rin ko dyan, sir. O, yung ating mga kaibigan sa 1PH True TV 2FM, maraming salamat. And of course, si Ver, Papa Ver ng Big Radio dyan sa Bohol. Hello!
6: Mayang hapon.
4: Mayang hapon. Okay, rin ko dyan,
3: sir. Alright, napapakinggan tayo sa taga... Bantay ng Katotohanan. Yan ay Vanguard.
4: Vanguard. Oo. Sinibig mo na, tapos ano tayo. Alright.
3: At of course, sa One True,
4: matitigil, binubuli na tayo.
3: One True FM.
4: Malipa, diba?
3: Ano ba?
4: One PH
3: True FM.
6: At True TV.
3: At True TV.
6: Oh, yan, diba?
4: Mali.
2: Okay, mga kabatas.
3: Yung normal lang naman yung nagkakamali, ma'am.
2: Kung hindi
3: nyo alam. Ito ko, mas madami nga sa'yo eh. Okay, tapos na ba tayo?
4: Hindi pa.
2: Sandali lang. Kung hindi nyo alam, Ibasta Batas nyo po at huwag kalilimutan ng ating text line or ating helpline, 0939-431-1244. O magpadala po ng mensahe sa ating Facebook, Messenger, TikTok at sa aming YouTube para po sa libreng payong legal.
7: Ang kanta ng mali ang napili. Ang kanta ng tamang tao, maling panahon.
8: Yes, I always knew inside I wouldn't have you for a long time.
7: Ang kanta ng friends ang label, pero more than friends ang treatment.
8: Starting to show our feelings and people can't tell.
7: True love songs. Saturday, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon. Para sa feelings na mahirap i-deny. True love songs sa True FM. Point 9, True FM TV sa Signal Channel 90. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga ka-True 9 na kapatid!
2: Alright mga kabatas, bago tayo tuluyang magkahiwa-hiwalay po ngayong linggo na ito, libreng load o Maya o Gcash muna ang gagawin natin. Ito na po ang inyong Go Signal para po sagutin ang ating katanungan at
3: manalo ng load na magpapabago sa buhay niyo.
4: Yes, ako din makakapagpa-enroll po kayo ng mga anak ninyo, mga.
2: Ayan.
3: Ito magiging susi ng inyong tagumpay sa buhay.
2: Parang ang laki-laki ng at lalaki naman to talaga. No? Anyway, ito na. Ang ating pong katanungan sa batas.
3: Teka lang po, darating po yung time ang pamimigay namin ref na.
2: Wow. Microwave. Electric fan, aircon.
3: Quiet lupa sa Pilin Best.
4: Sabi nga nila, i-manifest na
2: yun. Ektaring lupa na nakasako. Yan, di ba? Okay.
3: Kukunin natin sa mga bilyar. Sabi lupa yun eh.
2: So, pwede sila magpamigay, ano? Oh, ito na. Sa batas na anti-bullying law, pwede din bang mapanagot ang magulang na ng bully? Oo o hindi? I-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at inyo pong kasagutan sa ating katanungan at isend sa 0939-431-1244. Mamaya po ng konti, ipopost natin sa Facebook ang ating winner for the day.
4: I wanna, thank yung mga kabatas natin. Yeah, I wanna. Yung mga sumasali po ng Basta Batas, anong tawag dito? Yung Mm. As far as Mindanao. Oy. Tapos may vegan. Mm. Ay, nakakatuwa. So,
3: alam mo, ang layo na nang natating talaga ng, ng basta-basta. Alam mo, parang years ago, pag nagpapapremyo kami.
4: Parang awa niyo na sumali kayo.
3: Saka umiikot lang yung nananalo. Parang kapanalo mo lang last week. Parang ganun. Meron pa kang record na doon, 4 na linggo.
2: Dire-diretso
3: ba? Siya pa rin panalo, di ba?
2: Hindi, pero kayo nakakatuwa kasi sa lahat ng reunion ng Pilipinas, meron tayong mga texters na nakikita, no?
3: Although,
2: hindi naman lahat pwedeng manalo, no? Isa lang po. Pero syempre, sa susunod na linggo, baka kayo ulit. Baka kayo ulit. Baka kayo naman, di ba?
3: Ang contest na ito, parang pag-aasawa, isa lang dapat.
4: Ah, agree ka ba dun ito?
2: Oo naman.
3: So, alam mo naman si Rico, dyan marupok.
2: Sa ang banda.
3: Sa baba. Kinilig-siling ko dyan. Ano ko nalaman?
4: Maraming salamat tayo. Hindi, special shoutout syempre po sa ating, kasi for 2 weeks, meron po kaming photoshoot at saka recording. Mm-hmm. So, dalawang magkasulot po yan. Pero maraming salamat kay Emilio Tan.
3: Emilio, salamat.
4: Puntahan niyo yung lakwatserong Pinoy. Sa yon.
3: Matutuwa kayo. Pero napasama ang binis ng panahon. Parang lahat yan isang araw lang natin ginawa.
2: Grabe naman.
4: Ang galing naman ang feeling
3: flies.
4: Mo, no?
3: Time flies.
4: Siyempre, I also want to thank to... I also want to thank my daughter. Diba? Miss Kat Galvez. Mm. And of course, ang aking adopted daughter.
2: Ayan.
4: Si Bella Luis.
2: Ayan. Diba, Bella? Thank you.
4: Thank you so much sa kasama po namin din yung mga... Abangan nyo. Yung mga insanity lawyers, makasama yan ni Attorney Edward Chico.
2: Oo, pag nagsama-sama pala yun, ang kukulit.
4: Ang gugulo. Oh. Alam mo, yung mga abogado.
2: Oo, oh, para ako nanonood ng live na stand-up comedy. Oo, yung isang abogado. Kulit yung mga to. Pero masaya at iisa ho sila ng iniisip na katalimuhan.
4: I want to take this opportunity. Diba, nagulat
2: kayo? Talimpangin mo.
4: Correct. This opportunity, pasalamat ako pang ating intern, si Kali. Kali, thank you so much. Ng De La Salle College of St. Binod. Ang ingay talaga ng kalimbang mo. Alright, maraming salamat po.
2: Alright, mga kabataan, isa na naman po makabuluhan na hapon ang ating po natong ngayon.
4: Ayn Tolentino and Ella.
2: Muntik na makakalimutan. Ayn and Ella, thank you very much. Makakasama natin si Ayn at si Ella every Tuesday sa Basabatas Online, libreng payong legal online. Ayan, okay.
3: Ingay ba yung kalimbang ko?
2: Oo. Parang kulang ng pag... okay.
3: In fairness, ha?
2: Alright.
3: Dati pa lang nakakadinig na kalimbang ko eh.
2: Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ang pagiging mangmang sa batas para ito ay labagin. Alamin ito dito po sa Basabatas. Ako po si Rico John Ferrer.
3: Ayan, yun lang. Attorney Ed Trico. See you again.
4: Alright, mga kabatas, lagi po natin pinapaalala every week yan. Pag hindi nyo pa naman nasa ulo, ewan ko na. Kung may tama, purihin. Kung may mali, punahin. God bless you. And God will bless the Philippines. This is your Basta Batas!
9: Maraming salamat po dahil saan man ang True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
10: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade.

nung dekada 80. Sunod-sunod, sama-sama ang saya, diba? Celebrate 80 Sabado. Dekada na hindi malilimutan. Dekada na memories ang laman. 80 Sabado, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sabado, balik tayo sa 105.

kalawig. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. May bumabalik ba? 80 Sabado sa True FM sa 105.9.

May biglakang naisip? 80 Sabado sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.

AT Sabado sa 105.9 True FM. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: July 25, 2026, mga Pops, Ride Radio na po sa 1PH at sa True TV sa Signal. Ano man ang niraride mo, 2 wheels man o 4 wheels, basta transportasyon, aba, eh, dito na kayo sa number 1 original TV show para sa iyo, hatid sa atin ng Maxi Star.
1: Kayo ay napapanood pa rin sa Facebook page, YouTube channel, pero sa TikTok page ng Ride PH. Kaya mag-like, share, follow, and subscribe.
2: Pwede nyo rin kaming makita sa aming website na ridepa.com.ph. Hanapin lamang po ang Ride Radio 2.0 tab o sa TikTok page ng Ride PH.
0: Simula natin sa presyo ng langis, mga Pops. Nako, nako, siguradong magtataas na naman sa paparating na linggo. Magkano kaya yan, Engineer Jolly?
1: Sa paunang tansya ng Department of Energy, 6 to 7 pesos kada litro ang imamahal ng diesel.
0: Naku.
1: 5 to 6 pesos naman sa gasolina,
0: aray.
1: 3 to 4 pesos naman sa kerosene. Ang pinakamalaking dahilan, pumalo naman sa $100 ang kada bariles ng krudo sa world market.
0: Nakadepende talaga sa pagkalaw, no? Ang, ano nga yun, dollar to a barrel, ano? Yung presyo ng ating mga diesel at itong gasolina at kerosene. Ako, damay-damay na yan. Eh, inaasahan natin, makakabawi tayo dun sa 10 to 12 pesos. Diba? Itong linggo lamang. Eh, ito na naman. Ako.
3: May LQ pa kasi dun eh.
0: Oo. Matindi pa.
1: Binaba LQ yun.
0: Matindi pa. Ang bangayan kasi dun. Hindi talaga magkasundo. Pero, mantakin mo, no? Halos 20 pesos na. Diesel pa lang ang pinag-uusapan. 20 pesos na. Since nung nag-price hike.
1: Mm-hmm.
0: Ano kaya ang inaasahan natin dito? Eh, itong sitwasyon natin, eh, pamahal ng pamahal ang presyo ng bilihin. Ang gasolina, ang diesel, eh, lahat na pati gastusin mo sa bahay mo, sa iyong pamilya, di ba?
1: Kasi panagmahal lang ating mga petrolyo, no? Mamahal yung enerhiya. Mamahal lahat. Production, transportation, dami-dami yan.
0: Nahihirapan tuloy mag-budget si Mrs., no? Sa budget sa pamalengke, sa grocery, no? Sa pangangailangan ng kanyang mga chikiting, school supplies.
3: Yan. Pasukan na nga. Eh.
0: Pasukan na nga. Eh, yan. May mga requirement ang eskwalahan, no? Andiyan yung pagtaas ng presyo ng mga, hindi na school supplies, pati na yung pamasahe.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, yung baon. Eh, syempre, kinakailangan increase yung ganang baon dahil
3: makang gutumin.
0: Eh, tumataas din ang presyo ng mga merienda. So, yan po ang sitwasyon natin ngayon.
1: May update sa ayuda.
0: O, yung ayuda. Nagsimula na yung 2,000 pesos para sa mga mahihirap. 2,000 po sa mga apektado ro ng crisis. One time mabibigyan yung 4-piece at walang gutom beneficiaries. Pero, meron ding makakatanggap ng 2,000 buwan-buwan hanggang December. Yung tinatawag na mahihirap at malapit na o malapit nang maghirap ayon sa datos ng PSA at yung SSS members na sumasahod ng 20,000 pesos pababa. 2,000 eh okay na rin, no?
1: Alam mo 'yung mayroong kumangal lo kasi at least nakatanggap eh. Pero ito kasi ayuda ano 'to eh, parang temporary to eh.
0: Band-aid to
3: me. Yeah,
1: oh,
3: correct.
1: Eh kung talagang sana maiayos, di ba, pag na-stabilize natin ang ating presyo ng mga petrolyo, di ba, hindi na kailangan magbigay ng ayuda, di ba?
0: Yung presyo ng produktong petrolyo, kailangan tutukan na mag-isip ng mga measures, no, para hindi naman maapektan masyado yung kababayan natin.
1: Mm-hmm.
0: Eh kaso distracted eh. Distracted dun sa mga
1: distractions, ha?
0: Dun sa mga napapanood na tuwing may impeachment tayo eh, di ba? Yung ano, bias ka ba? One-sided ka ba, Senyor Jolly? One-sided kayo. Eh, okay, pag-usapan naman natin itong bagyong Quiapo. Parang Quiapo, ano? Quiapo na naranasan this week. Ang kakaiba sa panahon ngayon. Yung mga lugar na hindi direktang sapol ng bagyo, yun ang nadadali ng sobrang tinding pagbaha. Gaya na lang sa Mindanao. Panoorin niyo po ito.

0: Nag-video natin ang pagbaha sa Mindanao, direct.
1: Nagsiswimming pa.
0: Nagsiswimming pa. Nalubog na rin sa baha. Yung, ayan.
1: Malapit na yung bahay.
0: Ito yung kuha.
1: Ito na yung ilalim.
0: Kuha ito sa Sarangani, kung di ako nagkakamali. At ayan, malalaglag na yung bahay. Oh. Sa lakas ng agos ng tubig ulan. No? Dahil po yan sa bagyong Quiapo. Okay. As of 4 PM, isa na po ang patay sa Davao. Bigla-bigla rin ang mga ulan o flash floods. Ang equivalent yan dito sa NCR. Maya-maya po, tatawag tayo at makakausap natin ang pag-asa tungkol dito sa pinakahuling update sa bagyong Quiapo. Okay, gaya na sabi natin, State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Eh, ano namang inaasahan yung dalawa na marinig sa ating Pangulo? O, ikaw muna ba?
1: Sana good news naman.
0: Oo.
1: Puno na tayo ng bad news eh.
0: Oo. Ay naman namang, good news ang sasabihin
1: ng
0: Pangulo.
1: Oo. Maiba.
0: At yung mga pangako ay kinakailangan, sasabihin niya, ito yung pinangako ko last year, ito na yung nangyari. Diba?
2: Update.
0: Mga improvement. Eh, hindi ko makakalimutan yung sabi niya na mahiya naman kayo. Diba? Ito yung nag-signal nung ano eh, diba?
2: Blood control na investigasyon. No?
0: Eh, huling sona ba ito? Matagal nang nakalipas. 2 taong sona na ata yun eh. Napakarami na, well, no, yung palakpak ng ating mga legislators eh, diba? Eh, hanggang ngayon, ano, ang yung mga inaipangako niya, yung mga pinasimulan niyang investigasyon, nasaan na?
1: Sa tabi-tabi lang.
0: Yung flood control. Eh, ngayon, panahon na naman ng mga bagyo at tag-ulan at pagbaha.
1: Ramdam na ramdam.
0: O, eh, di mapapag-usapan na naman po yan, di ba? So, yan, abangan natin. At maningil na tayo ulit. Ha? Kadaswa na naman tayo dapat naniningil eh. Huwag naman nating hayaan lamang na puro tayo nakikinig ng good news. Gaya ng gusto mong marinig. Eh, kinakailangan. Maningil tayo. Okay.
1: Action.
0: Action. Oo. Okay, pero isa pang dapat alalahanin ng mga pops natin ay yung mga rally dyan sa paligid ng batasang pambansa. Kadasona naman yan, ano? Siguradong apektado na naman ng mga motorista dahil sa matinding traffic. Ano nga bang abiso patungkol dyan? Sino ba?
1: Planuhin na ang mga biyahe dahil 6 AM pa lang sa Lunes, magpapatupad na ng rerouting mula Quezon Memorial Circle hanggang Fairview. Para sa mga pa-northbound, mula Elliptical, papadaanin kayo sa North Avenue, kanan sa Mindanao Avenue, tapos sa Sauyo Road o sa Quirino Highway.
0: Okay.
1: Kung southbound naman mula Commonwealth, divert kayo sa Sauyo Road o Quirino Highway, tapos sa Mindanao Avenue, pagkatapos ay sa North Avenue, para makarating kayo ng Elliptical. Para sa mga truck na manggagaling ng C5 o Katipunan, padadaraanin kayo sa Luzon Flyover, tapos kanan sa Congressional. Kung light vehicles naman sa C5, pwedeng kumaliwa sa Magiting Street, kanan sa Maginhawa Street, kaliwa sa Mayaman Street para makadiretsyong Kalayaan Avenue. Mahigit 1,400 MMDA personnel ang ipapakalat para dyan at bawal silang umabsent sa Lunes.
0: Sa lungsod ng Quezon, sa Quezon City, Quezon City, I think maraming wala pang pagdideklara ng no classes, ano? Pero ang tabayanin natin, kaklaruhin natin yan. Kasi usually yan ang nangyayari pagka nag-expect sila ng matinding pagbabara ng trafiko, eh, diba?
1: Sasara yung tali.
2: Sure po yan. Commonwealth pa, diba?
0: Pero take note po tayo dun sa rerouting, traffic rerouting, lalong-lalo na itong darating na Lunes, isona po, no? Asahan na po yung mga barikada at yung pagdagsa ng mga rallyista dyan sa area ng Batasang Pambansa. At palagi naman yan, no? Tao na naman yan na tuwing may zona ay kinakailangan pong umikot, no? Iwasan ang traffic. Okay, bagong zona, meron pang isang traffic advisory para naman bukas dahil magkakaroon ng rally. Ang tinatawag na United People's Initiative o UPI. Saan nga yung mga magsasarang kalsada, Sr. Bam?
1: Expect nyo nang hindi madaraanan ang ilang bahagi ng Mendiola, Liwasan Bonifacio, Ayala Bridge, at MacArthur at Quezon Bridge. Meron namang ipatutupad na rerouting pero ang payo ng Manila City LGU, mas mainam kung iiwasan na lang muna talagang dumaan sa mga lugar na ito bukas.
0: Ayun. Eh, bukas pa lamang pala, kahit Linggo, walang pasok, eh, may mga lugar na maaring mabinbin po ang flow ng traffic, no? Dahil nga dito sa pagdagsa ng mga dadalo, dyan sa rally ng UPI, United People's Initiative. Okay, bukas pa lamang. Sunday and Monday may traffic. Sigurado sa mga lugar na nabanggit. Ha? Okay, take note na lamang po dun sa mga ano natin, mga lugar na hindi pwedeng daanan. Okay.

0: People's Initiative. Okay, bukas pa lamang. Sunday and Monday may traffic. Sigurado sa mga na lugar na nabanggit. Ha? Okay, take note na lamang po dun sa mga ano natin. Mga lugar na hindi pwedeng daanan. Okay, na-confirm na po natin na walang klase sa Lunes, Quezon City wide, no? Buong
1: city,
0: buong lungsod ng Quezon, buong Quezon City, wala pong pasok. Ngayong darating na Lunes, all levels, public at private po yan. So yan, at least makakatulong yan. Makakabawas yan sa pagbabara ng mga traffic. Pero iwasan na rin po yung mga lugar na yan, lalong-lalo na yung Commonwealth, no? Kaya niyong iwasan.
2: Kalayaan. Kaya yung mga iiwasan pa kaya nila.
1: Hindi nalabas ng bahayan.
0: Either temptation. Eh kung hindi naman mahalaga yung lakad, eh, pagpalitan muna, pwede naman Tuesday yun. Eh.
2: Oo nga.
0: Oo. Hmm. Dahil nga dun sa security, kasi dalawa yan eh, yung mga dadagsang release at yung magbabantay. Magbabantay ng seguridad, ano? Mag-maintain ng peace and order dyan sa mga lugar na yan. Ayan. Wala pong pasok, no? All levels, public at private schools sa, of course, Quezon City. Okay, heto ang malaking news on the road, no? Pinangalanan na ang Team Philippines na kakatawan sa CF Moto MT Challenge 2026 Grand Finale sa Huelva. Ano ba ang pronunciation niya? Huelva.
1: Huelva,
0: Espanya. Sino-sino ba yan, Engineer John?
1: Yan, Jay. Ang napili na naging Team Philippines ay una yung mga sumali sa CF Moto MP Challenge. Uh-huh. Na first place, si Nico Marges. Second, si Ralph Ramento. At third, si Michael Trajano. Tapos yung team captain nila, si Pau Toral.
0: Si Pau. Oh.
1: Sa tindi ng naging competition sa Bataan, kalahati lang sa mga sumali ang nakumpleto ang challenge. Gaganapin ang Global Finals sa September 26 to 28 sa Spain, kung higit saan higit 80 ang inaasahang finalists.
0: Ayun, congratulations sa mga Philippine representatives natin, no? Nalalaho dito sa
1: Huelva.
0: Huelva, Espanya.
1: Alam mo, Jay, Philippines. Ang laking bagay nito. Kasi, parang lumalabas yun, no, na nasasama na ang Pilipinas sa mga worldwide na mga events.
0: Sino-sino ba makakalaban itong Philippine representatives natin? Anong nasyon, Jolly?
1: Jay, halos lahat ng bansa.
0: Meron, no?
1: So, parang inaasahan na, parang best of the best. Nung per country ang lalaban dyan.
2: Matinding close fight.
1: Oo. At saan nakita natin, di ba, last week, di ba, nung nag-live tayo dyan, no, nung mga participants. Pucha, ang gagaling nung mga sumali. Mga kilala natin to, yung talagang magagaling talaga na riders.
0: Biyasa-biyasa sa pag-off-roading, di ba? Matatagal. Mga familiar names naman yung mga nababang.
1: Mga sikat, diba? Mga matunog sa ating sa ating industriya.
0: Ayun, gaganapin po yan ang global final sa September 26 to 28, dalawang araw sa Espanya, sa Spain, kung saan higit 80. Dami pala. Ang inaasahang magpa-participate. Speaking of Spain, congratulations sa World Cup, no? World Cup champions na Spain, no?
2: May t-shirt ka rin.
0: Wala eh. Hindi ko kasi team yun, pero nagagalingan ako sa Spain. Alam mo naman tayo, England tayo, senyor eh.
2: Nakita ko nga yung shirt mo eh.
0: Kaso, okay na kami sa third. No? May apat na taon naman.
1: Podium na yan, podium na yan.
2: Next time na lang.
0: Next time na lang. Congratulations sa Spain. Okay. Saling puwersa ng tatlo sa pinaka-trusted brands ng mga rider, ang Maxxis Castrol at CSC, nandun din daw sila sa CF Moto.
1: Mm-hmm.
0: At marami pang mga balita sa pagbabalik ng paborito ninyong tambayan tuwing Sabado, ang Ride Radio 2.0, dyan lamang po kayo.

0: Radio 2.0 kasama ang masarap na cold brew mula sa Deja Brew. Saan ba makakabili itong napakasarap na kape na ito, Jolly?
1: Suave.
2: Tapos ng napakasarap na kape, mag-ride lang kayo sa Deja Brew sa 118 Patahimik Street, Teachers Village, sa Quezon City.
0: Ayun, thank you so much, Deja Brew. Silipin muna natin ng mabilisan ang sitwasyon sa North Luzon. NLEX Expressway. Ayan, okay, upper left, Balintawak Toll Plaza. Medyo, dahil ito, nakikita ko basa yung highway, ano, yung NLEX. Eh, dahil siguro sa pagbuhos ng malakas sa ulan, kaya medyo kumapal yung pila dyan sa no RFID.
3: Oo, oh, kulang Maria.
0: Okay. Mabagal ang pag-usad ng mga sasakyan dahil siguro madulas ang kalye. Okay, Mapulang Lupa, Valenzuela, northbound, maraming nagbabiyahe pero moving naman. Okay, Mindanao Toll Plaza. Pwede na, maluwag. Okay, magkabilang panig. Libtong, may Kawayan southbound. Maraming naglalakbay pero maluwag. Okay, ay wala tayong problema sa ating NLEX, ano, generally.
3: Weirdo.
0: Okay, in spite of panakanakang pagbuhos ng ulan. Okay, sa lahat ng babiyahe, laging tandaan, lalo ngayong maulan, ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine tires, and self. Dako na tayo sa ating next guest.

0: Alright, last stretch na ng Ride Radio 2.0. At naka-scooter ka ba? Aba, eh para controlled ang init, lan, o lamig. Dito ka na sa Petron Sprint. Okay, kampante ka sa scooter oil na ito dahil it protects and cleans the engine.
1: Sala mo lang. Interesado ba kayo nakakita ng palangay? Merong replica.
0: Okay, huling-huling humihikop ng cold brew, ng Deja Brew. Okay, naging hot topic ang interview natin sa presidente ng MC Taxi Community last week. Ginitama ng PNP na may nakalatag silang police visibility para mapigilan ang krimeng dumadali sa ating mga rider. May report ang ating karide si Mobile Journal Francis Rivera.
2: Hawak pa ng lalaking ito ang helmet nang matagpo ang duguan at nakahandusay sa Payatas Road, Mayon Avenue sa Rodriguez, Rizal. Sa hiwalay na video, kita ang isa pang rider na hindi na gumagalaw sa damuhan, katabi ang nagkalasog-lasog niyang motorsiklo. Kuha ito matapos sumano silang masagasaan at ararunin na sumalubong na delivery truck nitong Miyerkules. Sa inisyal na investigasyon, biglang nagkaproblema sa preno ang truck. Kaya nagdire-diretso ito sa kabilang linya kung nasa ng mga rider. Naaresto ang driver na humingi ng paumanhin sa mga kaanak. Hindi raw niya akalaing magloloko ang preno dahil kaka-maintenance check-up lang ng truck. Ang mga insidenteng tulad nito, pati na ang kaliwat kanang pambibiktima ng mga kawatan sa mga rider, dahilan kaya marami na sa kanilang hanay ang nag-iingat. Si Anthony, pinipili na lang ang lugar na paghahatiran ng customer.
3: Siguro, mamili na nga dyan lang sa halaga ng pagbadalingan. Pagka tayo sumagad ng hanggang umaga, mas importante pa rin ang buhay ng Turkey sa kita.
2: Una nang nanawagan ng PNP sa mga taxi rider na tumawag kasi sa 911 para agad marespondihan. Pero tingin dyan ng MC Taxi Community, kalokohan.
4: Sa aming panawagan sa gobyerno, sa ekotibo, maglabas naman kayo ng order na magkaroon ng police visibility, particular sa mga lugar na talagang matitindi.
0: Mm-hmm.
4: Ilan lang na mga lugar yan eh. Yan at yan lang ang dinadayuhan nila na pwesto.
2: Idinulog ko ito sa PNP sa launch ng Unified 911 for Resilience National Campaign at ang sagot ng ating PNP Chief.
5: Yung police visibility, nandiyan naman talaga ng police. For example, in Metro Manila, sa 23 or 24,000. Yes, sir. Naka-distribute po yan sa kalsada.
2: Pagtitiyak pa nito para sa mga rider, agad nilang re-respondian ang idudulog ng mga sumbong sa kanilang tanggapan.
5: Kaya let us know kung mayroon ang silindi na sasaksan sila.
6: Agad-uli, pagka mayroon na, anong problema?
5: Ang mandato ng Philippine National Police ay mag-respond to ensure peace and order sa ligtasan ng bawat isa. Mandato namin yun eh. Hindi na kailangang, magbigay ng assurance sa
2: ulit. Si DIOG Secretary John Victor Gulia, muli ring nanawagan sa mga parat na siguruhin na sasagot agad ang bawat tawag sa 911.
7: We have to win the people's trust. Ang tiwala ng tao higit sa lahat ay nag-uumpisa sa atin. Seryosohin natin ang trabaho nito. Kailangan tayo ng tao. Kailangan nila ang ating kalistuhan. Kailangan nila ang 911.
2: Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita.
0: Ayun, police visibility, paulit-ulit na iginit. Ginigit ka ng mga kapwa natin na nagra-ride, ano? And kahit hindi yung mga TNVS, kahit yung mga nakakausap ko, paano hindi ka kakabahan, wala ka makikita ng police. Pero according to sa PNP, nakalatag naman yung kanilang
8: problema
0: para sa police visibility. Siguro kung tatanungin natin yung mga TNVS rider na every week nakakaranas sila ng makalulungkot na karanasan. Gaya nung sinasabi ni Secretary John Vic, no? John Vic Remulla na huwag kalilimutang tumawag sa 911. Sinasabi nga niya, paano ka makakatawag sa 911? Kung nasaksa ko na na nagkaroon ka na ng aberya, di ba?
8: Talaga. In fairness man, Jane, pag nag-ride ka ng gabi, marami kang makikita ang mga police mobile, di ba? Pero kasi cat and mouse game na walang katapusan yun eh.
0: Uh-oh.
8: Kung saan may police, syempre, yung mga kawatan.
0: Gusto, walang police.
8: Kaya talaga, walang katapusan kabulan yun eh.
9: Baka kailangan undercover. Di ba? Parang hindi alam.
0: Oo. And I think, yan yung kinakailangan, umisip pa ng matindi-tinding strategiya itong DILG, lalong-lalo na itong TNT sa pag-sakote at pag-end dito sa ganitong mga klase ng aktibidad. Kasi kawawa na yung mga kababayan natin na nagkatrabaho, nagbabanat ng buto, tapos yun pa.
9: Yun lang babuwi.
0: Mauuwi lamang sa wala. So, ayun po. Eh, hindi naman tayo titigil dito sa pagpapaalala sa ating okay. Otoridad. At ayun, patuloy po ang ibayong pag-iingat sa ating mga pagbiyahe. Minsan nga, may nakausap po, parang yung iba nagbabaon pa ng
9: balita ko nga.
0: Ng,
8: depends na yun.
0: Para makalaban man lamang sila, makaganti man lamang, ano, kahit papano. Pero, nako, napakahalaga ho ng buhay. At huwag nating, nating sayangin. Okay, dako tayo sa transportasyong pandagat. Mainit na balita rin this week. Yung sunod-sunod na pangaharas na naman ng China sa West Philippines. Ano bang update sa inyo ba?
9: Yung pinakahuli na nangyari kahapon lang, tatlong barko ng PCG at BFAR ang nadali ng water cannon. Yung isang barko, pansamantalang nawalan ng satellite connection dahil na-absorb ang tatlong direktang water cannon blast mula sa China.
0: Mm-hmm.
9: Sa Japa raw na pinatay ng barko ng China, ang automatic identification system nito para hindi makilala. Iba klase. Tapos ay naglatag ng 100-meter na lubid sa likod ng isang barko ng Pinas na sobrang delikado. Sa ngayon, walang nasaktan dyan, di tulad nung naunang insidente nung Lunes kung saan bagamat walang water cannon, eh, pinagpupok-pok ng baton ng Chinese ang mga Pilipino.
0: Ba, mga damuho talaga. Matinding pangaharas. Oh. Hindi man lamang pumipreno, tuloy-tuloy, eh, diba? Okay, kaugnay niya na binibida ngayon sa Intramuros ang sinasabing patunay na ang mga Pilipino astig na mga mandaragat nung unang panahon. May report ang ating karayda si Mobile Journey Van Taringa.
10: Interesado ba kayo makakita ng Balangay? Merong replika nito sa Pasig River Esplanade. Bago atraksyon sa Intramuros, ang bangkang ito na replika ng sinaunang Balangay. Gawa ang 24 na metrong bangka sa Philippine Iron. Ango ito sa mga balangay na nahukay sa butuan. Ganito ang ginagamit noon sa paglalayag at pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at karating bansa.
11: It's actually a recreation ng sinaunang balangay but with modern equipment to enable it to pass modern safety standards and navigational requirements.
10: Pinili raw na ilagay ito sa Pasig River dahil sa mahalaga nitong ginampanan sa kasaysayan bilang daungan at sentro ng kalakalan bago pa dumating ang mga Kastila. Libre ang pagbisita at pagkuha ng larawan sa Balangay. Pero hanggang tutsyo muna at hindi pa ito maaaring sakyan. Target din ang Intramuros Administration na gawing floating classroom ang Balangay kung saan matututo ang mga bisita tungkol sa kasaysayan, maritime culture at kahalagahan ng pangangalaga sa Pasig River.
11: It connects us historically to our roots and not just an experience. Of course, people have different ways paano na enjoy the Esplanade.
10: Mga kapatid, Mobile Journey Van Taringa po hatid ang mukha ng balita.
0: Ayan, napakahalaga po ng heritage, no? Yung mga detalye ng kasaysayan na paano mo iuugnay sa kasulukuyan. Okay, speaking of Intramuros, papalapit na ng papalapit ang 2026 Philippine Moto Heritage Weekend 2026 dyan sa Foro de Intramuros sa Maynila sa September 5 to 6. Ito ang isang sulyap sa ating magiging bagong venue ngayong taon.

0: Okay, welcome dito sa bagong bahay ng Philippine Moto Heritage Weekend. Ang Foro de Intramuros dito sa Intramuros, Maynila. Tara, pasok tayo sa enter. Ito yung pagiging events o yung main floor. Nakikita natin. Ayan, oh, nakakamado na. This is a tented area. Events place ito na dating Ateneo Campus, of course, yung mga 1800s pa, pero nasira noong panahon ng Second World War. Itaayos na nila ito. Dito magaganap sa September 5 and 6 o Saturday and Sunday ang Philippine Moto Heritage Weekend 2026. Explain yung motor na nagagandahan ng ating mga partners. We have our stage, we program. So sana huwag niyo kalilimutan September 5 and 6, the Philippine Moto Heritage Weekend 2026. Kita-kits mga paps.
1: Alright, maraming salamat sa Kawasaki. Partner natin po yan sa Philippine Moto Heritage Weekend. Deja Vu, Cherry Loom, Petron at syempre ang Maxxis Tires. Ride safe mga paps. At magkita-kita uli tayo sa susunod na Sabado, 4 p.m. dito sa Number 1 TV Show para sa nangungunang transportasyon sa Pilipinas ng Ride Radio 2.0. Ako po si Jay Taruk.
2: Ako si Engineer Jolly Alarcon.
3: At ang pambansang senyor, Bamalivares po.
1: Kami po ang inyong kapatid sa Public Service, 1PH, teleservisyo para sa Pilipinas. Susunod na ang One Balita. Bye! Bye!

0: Tugda na to sa bagyong Quiapo nga nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility kaganinang udto. Pero grabe gihapon ang mga pagbaha sa mga lugar bisan wala direktang giagian sa bagyo. Usa na ana ang Mindanao nga puwerte gyud nga naigo sa habagat. Mangayo sa update gikan kang Christian Dumabok Stringer sa News 5 nga ga-monitor diha sa Zamboanga. Mahinghapon nimo Christian, naabay mga lugar nga giulan o gibaha diha sa Mindanao karong orasa.
1: Yes, Kiki, tungod sa padayon nga pag-ulan nga dala sa habagat. Aduna pa gihapon mga lugar sa Mindanao nga nakinabog ang pag-ulan. Labi na sa Saksagen, Davao East, Zamboanga Peninsula. O ibang bahin sa Central Mindanao, nagpabilin nga kabalaka kini sa mga residente, ilabi na sa mga komunidad nga duol sa mga suba o mga ubos nga lugar.
0: Ah, kanang duol sa mga suba o ubos mga lugar, o oh, maragkuan, logical man. Pero unsa man kalawom ang mga pagbaha din ha?
1: Yes, Chiki, diri sa mga naapektuan sa baha nga pipili pa coastal municipality sa Sultan Kudarat, sa Sarangani, Davao Region, Lano del Sur ug Zamboanga Peninsula, sa ubang lugar miabot miabot sa hawak ang tutugan ang tubig baha, samtang sa mas grabeng mga lugar nalubong ang mga pipila ka kabalayan sa mga ugdalan. Sa pagkakaroon dili pa maagyan ang pipila ka tulay ug kalsada ug aduna usap nga mga lugar nga libitado lamang sa mga motorsiklo ang makagi tungod sa kadaot sa mga dalan ug tulay.
0: O nya Christian, naabay mga casualties nga na-report?
1: Yes, Chiki, base sa pinakabagong report sa Office of the Civil Defense, usa ka 54-anyos na lalaki ang kumpirmadong namatay sa Davao City human maanod kini sa baha tungod sa epekto sa bagyong Quiapo. Samtang sa ubang bahin sa Mindanao, padayon pa ang validation sa mga report sa mga lokal nga otoridad sa pagkakaroon. Wala kay official nga assessment sa kantidad sa kadaot sa mga kabalayan, infrastruktura sama sa mga tulay o kalsada, ukuban pa mga pasilidad na napikuan sa pagbaha. Bisan wala na ilaing na report na casualty sa upang mga lugar, dagang pamilya gihapon ang nawatan o panimalay, human maanod o maguba ang ilang mga balay tungod sa kusog nga baha. Nagpabilin usap sa nga peligrong sitwasyon alang sa mga pamilyang nagtuyo tungod sa mga suba o kabukiran o tungod sa posibilidad sa pagdayon nga pag-ulan, kalit na pagbaha o landslide.
0: Unya, naa na ba'y mga hinabang nga nangabot? Unsa pa may kinahanglan sa atong mga igsuon nga naapektuhan dinha sa Mindanao?
1: Yes, adunay relief assistance nga gipanghatag ang mga lokal nga pagamhanan o nagkalaing-laing ahensya, laki pa mga food packs o tubig. Apan gawas niini, dako paghihapon ang paninanglan sa financial nga trabang, mga tambal, hygiene kits o mga materyales alang sa mga pamilya nga nawatan o balay o panginabuhian. Umaura na ang pinakabagong update ni sa Mindanao. Sige.
0: Okay, maura sa naroon. Happy weekend ni mo. Daghang salamat, Christian Dumabok. News 5 Stringer, diha sa Mindanao. Gikan sa Mindanao, ari napunta sa sitwasyon diri sa Luzon. Nalunupan sa baha ang usa ka bahin sa Manila North Road sa Lawag City, Ilocos Norte. Tungod ni sa kusog nga pagbunok sa ulan, dala sa bagyong Quiapo. Gisamutan pagyud sa hangin habagat. Daghang mga lugar sa Lawag ang abot tuhod ang baha. Sa barangay Barit, sa usa o usa ka SUV ang natanggong sa baha. Maong kinahanglan pa og tabang sa mga opisyal. Nilapaw sad ang Kiyawit River sa Batac City sa Ilocos nga nagdala og color chocolate nga tubig sa mga dalan sa Batac. Sa probinsya sad sa Cagayan, murag dagat pod ang lapad nga basakan sa Matukay, Aliakapan tungod sa walay punong nga ulan. Wala pa hinuoy na tala nga casualties sa mga lokal nga gobyerno sa mga probinsyang naapektuhan aning bagyo. Gikan pa og nakagawas na sa nasod ang bagyong Quiapo, posible gihapon nga magpadayon ang mga pag-ulan sa lain-laing dapit. Atong pangutan-on si Ana Dumdum, weather specialist diha sa Pag-asa Visayas. Maing hapon, Ana, karong mga orasa ba duna pa bay weather system nga padung musulod dinhi sa ato?
2: Hello, Mayo. Hapon and mga pinatong weather update, pero hapon na. Si Typhoon Quiapo nag-aapekta karon sa extreme northern Luzon. Naakini approximately sa may 500 kilometers west sa Isbat Batanes. Doon ay maximum sustained winds na 130 kilometers per hour doon sa sentro. Gasinas nga boat 160 and Nagalihok Power Smart West Ward sa dito siguro na 30 kilometers per hour. And sa awatay lagi na bantayan na weather system, LTE o bagyo gawas ni ini. And sa laing bahin, hangin habagat, sabay sa nag-apekta sa Central Southern Luzon, Visayas, o Mindanao. And tungod sa habagat, ang dakong hapong bahin sa Kabsayaan na kita dito sa Palawan o Central Mindoro, makasinati ni mga pag-ulan o mga thunderstorm sa last habang ito. Sa hangin o sa kadagatan, sabay sa mga pagsalabi, hindi nga ito sa sarang hangin. And sa kadagatan, malinaw nito sa kasarangan sa mga pagbalot. And ang karagatan diri sa Sugbo mo taob alas 8:30 sa Sagon Tuma. And sa short ang forecast nasa 24 to 31 sa Lugma Adlaw. Hari Adlaw mo sa loob alas 5 unyang hapon. Mm-hmm. And mo ka na itong latest weather update. Ika okay. Diri sa pag-asagsayan.
0: Oo, oh, Anam, na ako'y pangutana pa. Kumusta ka ang weather na to karong weekend o sa Monday kay so naraba ni PBBM?
2: Dari sa Visayas, ma'am, relatively improved ng weather. But nag-apply chance ni mga localized thunderstorm.
0: Okay. Daghan kayong salamat nimo. Happy weekend, Ana Dumdum, weather specialist sa Pag-asa Visayas.
2: Ay, ma'am.
0: Sa uban pang balita, nagsugod na ang Sandugo Festival diha sa Bohol. Mga itog update, gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, bye, may hapon ni mo, wala bagi ulan din ha sa Bohol.
3: Pero buyag si kinindot kayo ang panahon din sa Tagbilaran City sa Bohol. Aniyata karoon din sa Bantawan sa Tagbilaran City din aras sa kasaulugan sa tinuig nga Sandugo, sa Sandugo Festival din sa Bohol. Ang mga kinang pinakadakong kultural nga kalihukan sa probinsya sa Bohol. Karoon tuiga, siyam ka mga contingent gikan sa naglain-lain mga lungsod sa munisipyo o munisipyo sa Bohol ang makubutensya sa street dancing o showdown ugma. Ang mataglungsod magpasundag sa ilang talagsaong kultura, kasaysayan o tradisyon pinaagi sa colorful nga mga costume, sayaw o musika. O sa mga gipaabot nga pasundayag mao ang contingent nga magpaila sa sikat nga asin tibuok, ang traditional nga artisanal sea salt nga iladong gipangandaman o gipasigdan diri sa Bohol. Aron matabangan ang mga tag-contingent at sa ilang mga pang-andam, tagaan sila og 1 million ka pesos sa subsidiya gikan sa provincial government. Dili lang kultural ang pasandayag sa gipaabot sa mga bisita tungod kay matag-agabi, adunay libre nga mga konserto, nga mga gipagayon din sa Bantawan, o kani ang Bantawan Chiki, kanihini nga airport sa Bohol, nga gilatid nga mahimong punong venue sa mga kalingawan kada gabi diri sa Bohol para sa Sandugo Festival. Chiki.
0: Murag lingaw sad kay na Dale. Daghang salamat nimo og happy fiesta sa imo og especially sa mga Boholano. Oh, mauto si Dale Israel gikan sa One News Cebu, mga bay. Mga bay, doon na baka may gusto ipa-shout out? Comment lang mo sa atong live stream sa One Balita Bay sa Facebook page o YouTube channel sa 1PH. Ang sunod, pagpangandam para sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa Lunes, ipaspasa na. Kana og daghan pa, balik sa One Balita. Bye!
4: Magbabalik ang One Balita Bay sa 1PH simulcast on True FM.
5: Ang oras, 5:11.
4: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
7: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
4: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground. At Hinebras ng Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebras. Bra. Hindi mo ba masabi?
8: How can I tell you that I love you?
4: Hindi na maitago?
8: Listen to the melody, 'cause my love is in the high.
4: Para sa feelings na mahirap sabihin.
8: Yes, I hit inside and I cry.
4: Pero mas mahirap itago. True Love Songs.
8: Love
9: Saturdays, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon. True Love Songs, the 105.5.

0: kadaghanan sa Kongreso wala pagyud nakahibalo kung unsay unod sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos karong Lunes. Sa Dapo Forum ganina ni angkon si Bulacan 5th District Congresswoman Agay Cruz nga hangtod ro nagsige pa og revise ang presidente sa iyang final script bisan og weekend. Kaparehas ni sa gisulti ni Presidente Bongbong Marcos gahapon nga nahuman na niya ang 90% siyang speech pero nagsige gihapon siya og revise ani. Pero gatuo si Congresswoman Cruz nga hisbutan ni Presidente Bongbong Marcos ang issue sa korupsyon. Mutakdo ni sa bag-o lang ipagawas nga survey sa Pulse Asia nga maoy gusto sa mga Pinoy nga madungog og masolusyonan sa presidente.
1: Unang sangay, hindi lamang po ang ating presidente, but gayon din po kami sa House of Representatives. I'm sure ganun din po ang ating pong mga counterparts sa Senado. At lahat po ay nakatutok para po ating masigurado na natuto po tayo and we have learned the lessons from recent events kung paano po natin ma-handle ang corruption.
0: Istoryahan na to karon ang ikalimang sona ni PBBM, ang impeachment ug uban pang mga issue. Makauban nato via Zoom ang Iloilo 1st District Representative ug Deputy House Speaker Congresswoman Janet Garin. Maing hapon, Timokong.
2: Maing hapon, Chiki. Inyo maing hapon sa imo mga obvious pelmigyod mutanaw sa inyo nga programa.
0: May lang kay kabaw ka magbinisaya kung unahon nato ni ang impeachment. 9 days ninyong gidebatehan sa impeachment court ang or sa mga sa prosecutors no og defense team ang Article 4 nga grave threat. Para klaro sa tanan unsaon nato paglink aning grave threat sa threat to national security o culpable violation of the constitution para mahimo ning grave threat ug usa ka impeachable offense.
2: Okay. Dinha manggod sa grave threat ang gipresentar sa prosecution kadtong mga statements no, ni Vice President kung diin yun siya mukuha siya, nagkuha siya, no? Kung hired killer para iya ipapatay allegedly. Tanyo si Presidente, si First Lady, o si former Speaker. Dugang paniini, dihapod siya yung mga press con kung diin na nagpakita siya kadtong iya sign, no? Nga iya ipaputol ang ulo, niya napay other statements no nagipresent sa prosecution di confirm sa tulo ka witness gikan sa NBI unsay buti pasabot ni ini duha ni ka bagay. Ang una, syempre pwede ni sundon sa uban kay kanabang usahay mo idolize sa gusto ka tawo, sometimes makatuo ang uban na okay ra na or sakto na himuon. So mauna ang gibasihan namo sa statements sa NBI sa giform nila nga task force. But aside from the threat to national security, ang isa po nga bagay, if you talk about grave threat, kana ato ingnon nga mamalikas ka, or pareho ba ng seroplano, mga tagbamba, joke, mo, joke, huwag ka ng bomba. No? Or that's the example, ang naasa ispilahan, masuko ang usa ka teacher, no? Suko kay siya, niya ingnon ang estudyante nga, patyon ta ka, o ipapatay ta ka, ingana. So, sakto ba na siya or dili? Ikaw bilang ginikanan mo, reklamo ka ba or dili? So, ang kining diistoryahan sa impeachment court, which is the Senate in this case, dili ni pareho sa mga regular na korte. Magingon gani kita nga impeachment court, ang ato buti pasabot niya na dinha itackle ang mga actions sa usa ka elected public official, labi na gyud kung taas mo, the President, Vice President, Supreme Court Justices. Kung diin tanaw nimo kung ila ba mga

0: gihimo, maka will fall under the category of betrayal of public trust. Kay syempre pareho na sa ang istorya din na ang pagsalig. Example na akay bus, tagiya kag bus liner, no? Example ang mga Pilipino na ay bus liner. Nakita nimo ang usa ka driver hubog kaayo pero nag-drive gihapon or naka-drugs niya nag-drive gihapon. Bilang tagiya sa bus liner ang pangutana din ha. Musugot ka ba nga magsige gihapon siya drive sa bus o imo nang paundangon? Mao nay gidibonay impeachment court, no? Pero kung let's say naaba siya yung mga sabtunon, na siya yung mga laws na gi-violate dito na sa korte. Mao nay different. So, ang ato lang buti pasabot, ang kanang tag-iya sa bus, nakapabay pagsalig na mag-drive ang isa ka-driver nga hubog or na ay violent tendencies, kay imo tan-aon kung kumusta o unsay risk niini sa mga pasahero sa bus.
1: Okay.
0: Mao-mao niya ang impeachment court.
1: Oh, klaro then, kayo. Klaro kayo kong ang imong metaphor. Klaro kayo. Unya kong Duterte domination man sa surveys, kibao man siguro ka kong unsa may reaksyon ninyo bahin ana.
0: Well, girespeto na nato ang sa surveys, no? Okay man na. Pero dili man gud pwede nga accountability sa usa ka public official will be dependent on surveys. No? So, pwede na nga na ay lain nga mga parameters, no? It's admittedly okay. Somebody can be popular. Pero dili buti pasabot na kung ang usa ka tao popular, dili na mo actionan kay constitutional duty man gud na nagreklamo sa Congress, gitan-aw kung kumpleto in form, substance, grounds, gi approved no sa 257 members, kinahanglan ipasaka. In other words, proseso na siya nga amo gisunod. No surveys will prevent us from doing that job kay mo man ay proseso. Now, we can also look at the other surveys later on to guide us. But again, if we talk about accountability, dili man gud pwede na kung popular ka, dili na nito bagun. Again, we are not saying kung guilty ba siya or not guilty. Ang gihimo, ang ako lang di-convey is what we are hearing from the prosecutors. O niya, ato gistoryahan din ni unsay na hinabo. Whether guilty or not guilty, kabinha na musulod na ato senator judges for them to determine.
1: Oh, anya, kung kay mag-break man ta sa impeachment sa kaysa Monday, so na naman ni Presidente Bongbong Marcos. So, duha ka adlaw na lang, ikalima nga State of the Nation address niya, unsa may inyong gustong madungog gikan sa Presidente?
0: Of course, ang accountability, dili man gud na pwede nga sa usa lang, no? Kataw. So, accountability will trespass across sa tanan yun na dapat applicable. So, we are expecting na mabatian nato sa to presidente unsay iya direction not only sa government officials even na sa private sector kay lisod ba ya kaayo no kung tan-aw nato nga ang private sectors nga ato investors mawad-an pud og gana nga magnegosyo or mosulod sa Pilipinas tungod kay ila tan-aw ang environment no ang environment sa Pilipinas so isa pa gyud din ha daghan karon sige gusto kay uwan oy nay bagyo nay daghan nay mga challenges sa panahon nga nag-contribute na po yung mga gira. These are all contributing na mumahal ang pagkaon, kinahanglan og dugang na trabaho, kinahanglan ang gobyerno musulod para mag-ayuda kung mahal ang gasolina. These economic solutions are also what we expect to hear from the president.
1: Okay, last na lang kong ha, kay bahin ni kang former House Speaker Martin Romualdez, unsa may imo maingon kong sa kasong gi-file sa Special Investigation Panel sa Ombudsman?
0: Well, lisod mag-comment, no? Kay una, wa jud ako makit-an ang gi-file na complaint. Ikaduha, of course, nagtuo ko na the former speaker can answer all the allegations. Siguro na itabo lang na na igitawag na command responsibility siguro mo ilagibasihan but then sa amo manggud na batian wala di ka kita unsay specific no nga mga gibutang no sa kaso na gipasaka
1: kibaw ba kung adto si former House Speaker Martin Romualdez sa SONA karong Lunes
0: wala pa gikibaw no I have not received any information.
1: Okay, maoras na ron kong daghan kayong salamat nimo. I hope dili ni ang last na magka-istorya ta diri sa One Balita. Bye. Happy weekend nimo Congresswoman Janet Garin. Tangi ang atong special coverage sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa Lunes, diri sa 1PH, One News, TV5 ug True FM. Full force sa anang adlaw. Human ang kontrobersyal nga pagkabangga sa usa ka van, voluntaryong gi-surrender ni Dumanhog Mayor Gungun Hika ang iyang Highway Patrol Group Tigers Motorcycle Club PIN. Mao iyang pagpakita sa iyang pagbasol, pagmahay ug accountability sa aksidenteng iyang gikalambigitan sa Minglanilla. Kung mahinumduman na bangga ang mayor atong Domingo sa barangay Pakigne, human siya ni Counterflow. Nabangga niya ang ga-U-turn nga Toyota Hiace. Diyang kunihika, masad-an gid siya sa maong insidente o giisip niya ning life lesson. Una pa ni nahitabo, gipaubos og 90-day preventive suspension ang lisensya ni Mayor Hika. O giisuhan sab siya og show cause order sa Land Transportation Office. Sa mga taga Oriental Mindoro diha, kumusta ang inyong bill sa kuryente? Gidepensahan sa Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco ang kamahal sa singil nila sa kuryente adtong bulan sa Mayo. Giinsistir sa Ormeco na giminusan pagani daw nila ang presyo sa kuryente para ni dili mapasa ngadto sa mga consumer ang tinuoray nga gigastos sa probinsya. Ang singil gyud unta nila 18 pesos and 29 centavos per kilowatt hour. Pero ang ilarang gisingil, 14 pesos and 91 centavos per kilowatt hour. Ang ingon sa kooperatiba, 97.71 million pesos ang ilang gisalo nga gastos sa kuryente. Dugang pud sa Ormeco, isaka ang presyo sa kuryente tungod kinahanglan nilang gamiton ang temporary emergency power supply. Giklaro pud nila ang istorya-istorya daw nang naabot og 21 pesos per kilowatt hour ang kuryente. Kaya ang tinuod na arani sa 17 pesos and 22 centavos karong bulana. Gitangtang na prosecutor sa International Criminal Court o ICC si Karim Khan tungod sa alegasyon nga naa siya'y gimolestya nga iyahang staff. Daan ang isuspenso sa niaging buwan si Karim Khan tungod sa kasong serious misconduct and serious breach of duty. Ato pang Mayo sa niaging tuig, nibuto ang isyu batok ang Khan bahin sa babayi nilang or niyang colleague. Hinoon, siya na mismo ang nag-step back sa iyang duties o sa trabaho tungod aning maong isyu. Bisan pa ana, andam daw gihapon si Khan nga kwestiyonon ang legalidad sa pagtangtang sa iyaha sa ICC. Gidili na sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga imported goods nga giproduce pinaagi sa forced labor. Gisugdan ang pagdili ani sa DTI human sa gi-impose nga 12% tariff baguhay lang sa Estados Unidos sa mga nasod nga mudawat og mga ingon-ana nga produkto. Ang ingon ni Labor Secretary Francis Tolentino, makatabang daw ni ang ban para dili sad ma-undercut ang mga lokal nga trabahador gikan sa mga exploited labor sa ubang mga nasod. Gipahibalo na mismo sa palasyo ang Estados Unidos aning bag-ong gipatuman nga kamanduan. Chris Aquino mag-comeback na bagyod sa limelight ug si Kakay Bautista gihuna-huna nga kasuhan ang mga bashers sa iyang pagdepensa kang Apple David. Mubalita ana si Chris Quijada gikan sa Radyo 5 True FM Davao.
2: Mubalik na bagyod sa limelight si Chris Aquino. Nag-viral ang screenshot sa IG story sa longtime makeup artist sa Queen of All Media nga si Arby Chanko nga murag behind the scenes sa usa ka pictorial. Ang caption pa ni ini, "The real queen we've all been waiting for, coming soon, kay?" Og diha-diha, nag-assume ang mga netizen. Si Chris Aquino ba ni? Sa karon gawa sa pagpalig-on sa iyang health, busy usab si Chris Aquino, isip stage mom sa always viral nga anak ni ini nga si Bimbi. Nag-andam og rest ba karon si Kakay Bautista batok sa mga netizen nga padayon nga nag-atake ngadto kaniya. Human niya gilipensahan ang relasyon sa 33 anyos nga PBA courtside reporter nga si Apple David sa 18 anyos nga basketball player nga si Chad Gamad. Gipangutan na pud ni Kakay, quote, "Buhay niya yan. Pinakialaman niya ba yung buhay ninyo nung naglandi kayo?" End of quote. Tungod ni ini, gitawag siya nga enabler og pedophile sa pipila ka mga netizen. Gihunahuna karon ni Kakay ang pagpasaka og reklamo. Kapatid, para sa 1KH, Chris Quijada, Radyo 5 True FM Davao.
1: Mga bay, magkuyog ta kada Lunes hangtod Sabado para sa mga balita nga tinuod, patas ug wala yoy atrasay. Ako si Chiki Verhel, para ni nimo bay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Samahan muli ang One Balita Bay sa 1PH sa susunod na Sabado. Simulcast on True FM. Dito tayo sa totoo.
4: Bigla ang gasto.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: Ano ba yung bagong negosyo?
8: Buti na lang! Ay, support na naman here!
9: Saan lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry. Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Bus loan.
15: Sa Cebuana.
16: Good stuff!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Akin yan? Ang laki ng box!
18: Surprise!
19: Dapat ka nga sa loob ng box!
18: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
20: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
21: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
22: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
23: No processing fee at fast approval pa.
24: Kaya,
25: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
26: Pag-ibig Fund! Solid Kabon!
3: Hindi mo ba masabi?
27: How can I tell you that I love?
3: Hindi na maitago? Para sa feelings na mahirap sabihin.
28: Yes, I hit inside and I cry.
3: Pero mas mahirap itago. True love songs. Saturdays, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon. True love songs. The 105.9. True FM. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
29: Senior, nahulog sa walang takip na manhole. Tumama sa semento ang kanyang ulo at nawalan ng malay. Ang manhole, halos mag-iisang taon na raw palang nakatiwangwang. Ang sinapit ng lola at iba pang detalye niyan, abangan maya-maya lang.
30: Sa pool sa CCTV, rider, nasa kasaan at pumailalim sa truck, patay. Maletang itinapon sa creek sa Taguig, may lamang bangkay ng babae. Pagkakakilanlan ng biktima, kinukumpirma pa. Matinding ulan at mga dulot ng habagat na merwisyo sa Visayas at Mindanao. Isa patay matapos lumanong anuri ng bangas sa Davao City. Uswag Ilonggo, Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudrat Representative Arnulfo Go, kinasuhan ng ombudsman kaugnay sa ilang proyektong infrastruktura. At cover ng mga Pinoy sa kantang Lost in Your Eyes, nagpabilib sa singer nito na si Debbie Gibson.

0: Magandang hapon, Pilipinas! Patay po matapos masagasaan at pumailalim sa truck ang isang rider sa Bulacan.
1: Ang truck nawalan umano ng preno. Ang aksidente na sa full sa video sa Frontline Report na ito.
2: Sa kuha ng CCTV na ito sa Cagayan Valley Road sa San Ildefonso, Bulacan, makikita ang box truck na papaliko sana nang nasagi ang likuran nito ng isang van na inararo naman ng asul na cargo truck sa likuran nito. Napagilid ang van at nabundol naman nito ang rider na nasa harap bago sumalpok sa nakaparado jeep. Ang nabanggang rider natumba at gumulong sa kalsada at ilang saglit pa, pumailalim na ito sa nakasunod na asul na cargo truck. Dire-diretso ang nakadisgrasyang truck. Kumandusay sa kalsada ang nagulungang rider. Idiniklara siyang dead on the spot habang nagkalat ang mga dala niyang gamit. Yupi naman ang likuran ng van. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng preno ang nakabanggang truck. Kinilala ang truck driver na si alias Jerome na sinubukan pa umanong tumakas matapos ang insidente. Nasa kustudiya na siya ng mga pulisya at mahaharap sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
0: Sa iba pa pong balita, patay ang isang rider matapos anurin ang baha sa Davao City. Nahulog sa creek sa barangay Talandang ang 54 anyos na biktima. Ayon sa Davao City Police, umabot po ng 15 oras bago natagpuan ang kanyang bangkay. Sa Bangkal Street naman, sa Pulsa Video, ang pagragasa ng lampastaong baha. Halos anurin na nito ang mga bahay. Sa Tugbok District, na perwisyo ang mga motorista sa isang highway. Stranded ang maraming riders sa ilalim ng baha na sinabayan pa ng pag-ulan. Habang sa barangay Talomo, nasagip ang dalawang batang napilitang umakyat sa puno para umiwas sa baha. Sa inisyal na taya ng Office of the Civil Defense, OCD, nasa 27,000 po na pamilya ang apektado ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Higit 800 ang inilikas sa mga evacuation center. Nanawagan naman ang ilang Dabawenyong evacuee ng agarang tulong mula sa lokal na pamahalaan.
3: Sir, ma'am, bakit ganito? Parang biglang apaw. Ano bang nangyari? I thought meron tayong mga flood control project. Pero bakit ganito? Umabot dito ang gambaha. First time.
4: Malawo si Mayor Basti. Kabangan mo niya. Wala kayo may labilin. Hurot ang baha. Malawo ay kaya main town. Wala din labilin ang gamit. Hurot-hurot.
1: Bagyang lumakas ang bagyong Quiapo na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Nasa typhoon category pa rin ito sa ngayon. Ayon sa PAGASA, buntot na lang nito ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Pero patuloy nitong palalakasin ang habagat na magpapaulan sa malaking panig ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible pa rin ang kalat-kalat na ulan ngayong gabi sa Luzon. Pinakamalakas ang buho sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Halos ganyan din ang magiging panahon bukas sa Luzon. Maulin din bukas ng umaga sa kanlurang panig ng Mindanao. Kakalat ang pag-ulan sa hapon kung saan damay na rin ang Visayas. Iingat po sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin umalan ngayong gabi dito sa Metro Manila at ganyan din ang panahon bukas ng Linggo hanggang sa Sonas sa Lunes.
0: Epektibo po ngayong araw ang unang bugso ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Magiging 755 pesos na ang minimum wage sa NCR. Dagdag 60 pesos po yan mula sa dating 695 pesos na arawang sahod. Sa January 20, 2027, may kasunod pang 25 pesos na dagdag sahod para maging 780 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Paliwanag ng dole, hinati ang aumento para hindi ganong mabigat sa mga maliliit na negosyo. Pero para sa ilang manggagawa, hindi pa rin ito sapat.
5: Kukulangin talaga, sir. Kung sabihin sa arawan natin ganyan, sir, wala tayong sahibin ko, kukulangin talaga, sir.
6: Kunting-kunti, umaas na ang mga bilihin eh. Parang wala lang din.
7: Sa mahal ng mga bilihin, saka yung mga dagdag na mga bayad sa mga kuryente, mga bill sa bahay, parang kulang.
8: Kung mag-i-increase din lang, sa dami ng kinurakot, sana bigay na lang sa manggagawa.
0: Nakasagawa po ng send-off ceremony ang PNP dalawang araw bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Bahagi po nito ang showdown inspection para tiyaking kumpleto ang mobile assets at kagamitan ng mga ide-deploy na polis. Nasa 21,000 na polis ang ipapakalat para tiyaki ang seguridad sa SONA. Samantala, nilinaw ng PNP na hindi ito magpapatupad ng nationwide gun ban sa Lunes. Taliwas sa mga kumakalat na maling impormasyon online. Pero mahigpit daw sila sa pagdadala ng arma sa ilang lugar.
1: Isa sa pinaka-inaabangan sa SONA ang update ng Pangulo sa flood control scandal. Batay sa Pulse Asia Survey na isinagawa mula June 28 hanggang July 6, nais marinig ng 29% ng mga Pinoy ang hakbang ng pamahalaan sa pagsugpo ng korupsyon, pati ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nasa 18% naman ang nagsabing gusto nilang marinig ang solusyon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
0: Susunod, bangkay sa maletang nakita sa Taguig, tadtad ng saksa.
1: Isang dati at isa pang kasalukuyang kongresista, kinasuhan kaugnay sa mga infrastructure projects.
0: At Cardinal Luis Antonio Tagle na pasayaw ng espagueti pababa ng sex bomb.

0: nahulog sa nakatiwangwang na manhole. Matapos ng insidente ay tinangkata raw makipag-areglo ng kontraktor na may hawak sa proyekto. Nasa front line ng balitang yan si Mobile Journo Alexis Ebue. Exclusive!
1: Pasado alas 6 ng umaga, may pinupulot na basura si Nanay Elena sa tapat ng kanilang bahay nang bigla siyang mawalan ng balanse at nahulog sa manhole. Sumalpok ang ulo niya sa semento kaya nawalan siya ng malay. Matapos ang ilang minuto, nagising siya at sinubukang makalabas pero nahirapan ito. Maya-maya, dumating ang kanyang mga kaanak at natulungan siyang maiahon. Ayon sa kanyang anak, saktong nakita raw niya si Nanay Elena sa kanilang CCTV.
2: Nakita ko lang po na may tao sa manhole. Akala ko po nangangalakal or namamasura, pero pagtingin ko po sa damit, isabi ko familiar, yung pala duster po ng nanay ko. So, dinom ko po siya at doon ko po nakita na nanay ko po talaga.
1: Bago pa man ang insidente, nag-volunteer na raw sila natakpan ng butas sa tapat ng kanilang lugar dahil nga sa panganib na dulot ito.
2: Pero ang sagot lang po nila sa amin, ma'am, is kapag inalaw po namin, hindi na po nila gagawin yan sa kung ano ang dapat niyang ayos.
3: Halos isang taon na ang nakatiwangwang ang mga butas dito sa Barangay Mayamot sa Antipolo. Ilang residente na rin daw ang nagreklamo para matambakan ang mga butas, pero ginawan lang to na aksyon matapos ang pagkahulog ni nanay.
1: Matapos ang insidente, pumunta agad si Charisma sa engineering office ng Antipolo para ilapit ang nangyari. Pero sinabi sa kanya na DPWH daw ang may hawak ng mga nakatiwangbang na kanal. Kinabukasan, binisita daw sila ng kontraktor para mag-abot ng pera.
2: Nag-close deal po sila ng 150K. Good na po daw yon for para ma-free po sila sa liabilities and responsibilities po sa needs ng nanay ko.
1: Si Lola Elena kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Nanatiling hirap siya sa mga tinamo niyang sugat sa hita, paa at braso. Nagkaroon din siya ng hiwa sa ulo.
4: Ito, nag-ihirap, masasaktan ng paa, hindi makakilos ng mabuti, hindi mabigat yung binti kasi nasa ano yung dugo, kabara daw yung dugo. Kaya hindi ako masyado makakilos, nahirapan ako kahit sa dumi, sa ihit.
1: Ang mga kaanak niya balak magsampa ng kaso laban sa kontraktor. Sinubukan namin kuhanin ang pahayag ng kontraktor pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Inalapit na rin namin ang insidente sa DPWH. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journo Alexis Ebue, News 5.
5: Kinukumpirma na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng bangkay ng babaeng isinilid sa maleta at itinapon sa creek sa Taguig. Natagpuan ang bangkay ng may mga saksak sa katawan. Narito ang Frontline Report.
6: Maleta? Malaki? Oh, malaki nga.
5: Naglilinis ng creek ang dalawang lalaking ito sa Barangay Tanyag sa Taguig nang makalanghap ng masangsang na amoy. Namataan nila ang isang maletang nakabalot sa trash bag na inanod kasama ng mga basura. Nagbiru pa ang kumukuha ng video.
6: Baka pera yan. Hati-hati tayo.
5: Maya-maya, dumating na ang mga taga-barangay para maiangat ang maleta. Tulong-tulong sila sa pagkarga dahil sa bigat nito. Inilabas ito sa kalsada saka tinanggal ang trash bag. Tumambad sa kanila ang isang asul na maleta.
6: Itapit. Mayroon nakadapit to.
5: Nang tuluyang mabuksan ang maleta at masira ang mga makakapal na pinambalot, tumambad ang isang bangkay ng babaeng nakasuot ng blue shorts at striped t-shirt. Ayon sa mga otoridad, tinatiyang nasa edad 30 hanggang 35 anyos ang bangkay. May tattoo ang babae sa binti at braso. May mga saksak din daw ito. Ayon kay Taguig Police Colonel Julius Añonuevo, may impormasyon na sila sa pagkakakilanlan ng biktima. Pero kinukumpirma pa nila ito.
7: Tinitingnan kaming mga person of interest. Hopefully, ma-develop namin ito. Magkaroon kami ng sapat na prueba, evidence against sa mga suspect.
5: Kabilang sa mga iniimbestigahan ang kinakasama ng biktima, isa rin sa mga tinitingnang anggulo ang posibilidad na hindi lang isa ang gumawa ng krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bantulan, News 5.
0: Samantala, kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go. 14 counts na graft ang sinampa laban kay Ang para yan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. na pag-alamang naging stakeholder noon si Ang ng isang construction company na nakakuha ng nasa 214 million pesos na kontrata sa DPWH. Kinasuha ng parehong paglabag si Go kaugnay din ng infrastructure project. Wala pang pahayag ang dalawa.
8: Napasayaw ng spaghetti song ng sex bomb si Cardinal Tagle.

Sa video, kitang enjoy si Cardinal Tagle habang sumasayaw ang founder na Sex Bomb Girls na si Joy Cancho. Kahit ang audience, napasayaw din. Ginanap yan sa Philippine Conference on New Evangelization sa University of Santo Tomas.

0: susunod, LeBron James, tiwalang makakakuha ang Philadelphia 76ers ng titulo sa kanyang paglipas.
1: At American singer Debbie Gibson na pabili cover ng kanta niyang Lost in Your Eyes.

True Classics. Para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Cool pero hayop. Kalma pero ang lakas.

0: pag na naging favorite, kanina lang. Markahan na tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sabado Night Vibe. Because Saturday nights are meant to last all night long. The True FM, the 105.9. Tanahon na ng pwestang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM.
1: NBA superstar LeBron James sa kanyang bagong koponat para sa 2026 to 2027 NBA season. Inanunsyo ni King James na tutungo siya sa Philadelphia 76ers para sa kanyang record-extending 24th NBA season. Sinabi ng four-time MVP na naniniwala siyang matutulungan niya ang Sixers para makakuha ng kampiyonato. Nagpahaging na rin siya na ito na ang kanyang huling koponan. Mag-iisang buwan na nang lumabas ang balitang hindi na babalik sa Los Angeles Lakers James matapos ang 8 season sa koponan. Base sa ilang ulat, 2 taon ang kontratang pinirmahan ng four-time champion sa Sixers.
2: Approved sa American singer-songwriter na si Debbie Gibson ang karaoke session ng mga Pinoy sa kanta niyang Lost in Your Eyes.

0: pahanga si Debbie ng mga Pinoy at Chineria ng singer sa kanyang Facebook. Sinabayan pa niya ng pagtugtog ng piano, say ng singer. Gusto niya raw ma-invite sa karaoke party ng mga Pinoy kapag pumunta siya sa Pilipinas.
1: Nakakata mo ba yung kantang yan?
0: Teka lang, gusto na yung ano, yung age.
1: Huwag na tayo, dahil yung susunod sa atin, bigyan natin sa
0: kanila ang kanta. Sila na lang kumanta. At yan ang mga impormasyon dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at ipakila.
1: Kami po, ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.
2: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po. At sinasamahan niyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
5: Tuwing Sabado ng gabi, the night is young.
6: You can hardly wait to tell all your friends.
7: Tell me why ain't nothing but a Sunday.
5: So is the music.

Memories na parang kahapon lang. Hits na naging favorites kanina lang. Markahan na tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sabado Night Vibe. Because Saturday nights are meant to last all night long. The True FM, the 105.9. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Get ready, tonight. Sabado Night Vibe. Go to make it the night to remember. The True FM, the 105.9.

Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground. Saturday night ba ang feeling mo? Sabado night vibe sa True FM sa 105.9.

0: The Vibe Feels Right! Sábado Night Vibe, sa True FM, sa 105.9!
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nagba-vibe ka ba sa song na to? Sábado Night Vibe sa True FM sa 105.9!

0: Vibing ka ba dito? Sabado Night Vibe sa True FM sa 105.9.
1: Bigla ang gasto.
2: Bagong plano?
3: Face travel!
4: O kaya bagong negosyo?
5: Buti na lang! May Cebuana na with her!
6: Saan nila?
7: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
11: At motor loan.
12: Basta loan.
13: Sa Cebuana.
14: Good ka!
15: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Sabado Night Vibe sa True FM sa 105.9.

0: kumpleto na ba ang gabi mo? Sabado Night Vibe on 105.9 True FM.
1: Ang oras, 7 o'clock.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

kalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: ano ang vibe mo? Sabado Night Vibe sa 105.9 True FM.
1: Ang oras, 7:40.

0: Saturday night ba ang feeling mo? Sabado Night Vibe sa True FM sa 105.9.
1: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Naging true sa'yo, kapatid.
3: Ang oras, 7:32.
4: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Hinebra.

0: this away.
1: Nagba-vibe ka ba sa song na to? Sabado Night Vibe sa True FM sa 105.9.

0: Kumpleto na ba ang gabi mo? Sabado Night Vibe on 105.9 True FM.
1: Ang oras, 7:58.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

pinaghanda ang mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Manin True sa'yo!

0: Sabado Night Vibe sa True FM sa 105.9.
1: Ang oras, 8:29.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Namin True sa'yo, kapatid.
0: Saturday night ba ang feeling mo? Sabado Night Vibe sa True FM sa 105.9.

The vibe feels right. Sábado Night Vibe, The True FM, The 105.9.

0: Sábado Night Vibe sa True FM sa 105.9. Hindi mo ba masabi?
1: Okay.

para sa feelings na mahirap sabihin. Pero mas mahirap itago. True Love Songs Saturday, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sunday, 10 a.m. to 12 noon. True Love Songs, the 105.9. True FM. Pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air and online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Love Songs. The 105.9 True FM.

bawat true love, may kanta. Ano ang sa inyo? True Love Songs sa True FM sa 105.9.

0: para mabura ang tampuhan. True Love Songs sa True FM sa 105.9.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-feel ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Kung hindi mo raw masabi ng harapan, sa kanta mo raw idaan. Ang mga salitang hindi mo kayang bigkasin. Siguradong maihahatid ng awitin. Lalo na kung sa salitang lahat tayo madaling intindihin. OPM, ating ito. Lahat ng kantang feeling mo, theme song ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. OPM, ating ito. Tunay na awit. Dahil ang gusto mong sabihin, dapat madaling maintindihan.

0: Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Ito o tunay na bat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: May taguan ba ng feelings?
0: True Love Songs sa True FM sa 105.9.

para sa hanggang friends lang. True Love Songs sa 105.9 True FM.

0: Na fall ka na ba sa right person? Wrong time? True love song sa True FM. Rock! Bato!
1: We will rock you!
0: Rock at big!

0: nanawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa iyo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Paano nga ba kung mali ang napili?
0: True Love Songs sa True FM.

Bawat true love, may kanta. Ano ang sa inyo? True Love Songs sa True FM sa 105.9. It's the Socha!

Pinagsama-sama ang mga kanta na tumama sa puso mo. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. True Hitlist. Anong tumama sa'yo sa 105.9 True FM. Panahon na ng pagiging True Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast on True TV, on Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. True love deserves true love songs. Sa True FM, sa 105.9.

0: Thank you.
1: May taguan ba ng feelings? True love songs sa True FM sa 105.9.

0: Relate much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love ka pa. O sige na, ito.

nalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics, the 105.9 True FM.

Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics sa 105.9 True FM.

0: May naaalala ka ba? True Classics sa True FM.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapitanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Naming True sa iyo, kapatid.
0: True Classics. Sino ang naiisip mo sa True FM?

0: Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics sa 105.9 True FM.
1: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: True Classics sa 105.9 True FM.

true classics, sa True FM. Kung hindi mo raw masabi ng harapan, sa kanta mo raw idaan. Ang mga salitang hindi mo kayang bigkasin. Siguradong maihahatid ng awitin. Lalo na kung sa salitang lahat tayo madaling intindihin.

0: Cruz Cayó, Capatí.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Maring True sa'yo, kapatid.
2: True Classics on True FM on 105.9.

true classics. The True FM, the 105.9.

Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics sa 105.9 True FM.

0: true classics sa True FM sa 105.9. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang frontline Pilipinas. Kaya sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026 dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: True Classics, para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM.

0: contrast ba? Makita nila na, tingnan nyo, yung Juda ay sobrang palpak, sobrang daming pagkakamali, sobrang daming kasalanan, pero yung Rechabites, they are still following God. So, sobrang contrast sila, sobrang iba sila. Baga, talagang countercultural sila. Hindi sila sumunod sa culture around them. At sabi nila, no, this is what we will do. We will be an example to Judah.
1: Dito mo makikita din talaga, Pastor Mike, yung kahalagahan ng foundation.
0: Correct, yes.
1: Talagang yung nakailangan matatag yung pundasyon eh. Hindi pwedeng, kung gawin lang natin, yes. Talagang itatanim mo to eh, para maging makita mo, kailangan alagaan mo yung iyong tinanim.
0: Yes.
1: Para talagang makita mo yung ganda ng bunga nito.
0: Yes.
1: Dito sa mga alituntunin po ni Jonadab, tulad nung hindi pag-iinom ng ala, hindi pag-iinom, ano pa to, hindi pagtatanim ng ubas, ng ubasan, ano? At hindi sa bagay, pag nga naman may ubasan ka, iinom ka ng ala. So wala, hindi pwede yan, hindi pwede. Okay, parang mahigpit eh. Diba? Parang mahigpit kung titingnan, lalo na sa panahon ngayon. Teka muna, ang daming opinion. Mangyayari yan. Pero ano po ba talaga yung prinsipyong gustong ituro nito?
0: Yes. Ang maganda dito is malaman natin yung konteksto nitong situation nila. Kasi in their time, yung mga tao nga na nasa Juda, anong ginagawa nila? Palainom.
1: Uh-huh.
0: Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng ubasan para dumami pa ang kanilang maiinom. At kumukuha sila ng lupa, inaangkin nila yung lupa para dumami palalo yung ubasan para mas marami pang inumin.
1: Mm-hmm.
0: So, that's the context. Kaya nga si God, sabi niya, i-judge ko na itong Judah na ito kasi ang dami nilang pinagagawa na hindi sang-ayon sa aking kalooban.
1: Mm-hmm.
0: And so, ito namang si Jonadab at yung tribe niya, sabi na, hindi namin gagawin yan. Kung ano yung ginagawa ng mga tao, hindi kami gagawa niyan.
1: Mm-hmm.
0: If you put that in our context ngayon, di ba? Wala namang sinasabi sa Bible na bawal uminom.
1: Mm-hmm.
0: Ang kasalanan sa Bible ay yung pagiging lasing, yung paglalasing. Diba? So, the Bible says, you can drink, pero not to the point of drunkenness. So, ang ibig nitong sabihin, yung prinsipyo dito is, do not follow the sins of the culture around you. And do whatever it takes to guard yourself from that. Iyon yung talagang naituro sa kanila ni Jonadab. At yun din yung makikita natin sa story sa Jeremiah 35. Kasi gumuguho na yung buong bansa. As in, palusog na yung mga Babylonians. Tapos here are the Rechabites. They are still holding on to their integrity. No compromise. Diba? Hanggang sa dulo, sila ay talagang nag-persevere. At sabi nila, ito yung promise namin, ito yung oath namin, ito yung example ng aming pamilya, ng aming ninuno, at susundin namin yon. So, ang ganda ng example nila na, kasi sa panahon natin ngayon, napakadali eh, di ba? Kung ano yung ginagawa ng marami, okay na rin, kasi ginagawa naman ng, di ba?
1: Yun ang excuse.
0: Di ba? Okay, ginagawa na ng lahat eh. So, okay naman, kahit na alam natin, sa conscience natin, mali yun. Hindi labag yun sa kalooban ng Panginoon. Pero sila, they stuck it out.
1: So, ito pong pamumuhay ng mga Rechabites, Pastor Mike, paano natin ito maisasabuhay bilang mga Kristiyano ngayon? Sabi nyo, ang hirap, diba? Kasi lahat gumagawa, sige, pare-pareho na tayo. Parang, paano natin mababago yung ganong thinking na sabi mga, imbis na maanod doon sa agos, sumama doon sa agos, protektahan mo lalo dapat yung iyong values.
0: Correct.
1: Paano natin magagawa yun?
0: Alam mo, maganda yung sinabi mo, yung pag-sunod or yung pag-sa-agos. Kasi pagka nag-swimming na sa isang river or ocean, yung current eh, madadala ka talaga eh. So, mas mahirap talagang mag-swim against the current. No? So, ibig sabihin nun, sa atin, sa context natin, kailangan natin malaman kung ano yung mahalaga sa Panginoon. Paano natin malalaman yun? Sa salita ng Panginoon. So, the more we know the Word of God, the more we know what is important to Him, ano yung will niya, ano yung right in His eyes, and yun yung standard natin, hindi yung boses ng mga nakakasama natin sa kultura. So, for example, diba, ngayon, marami tayong compromise here and there. Tapos kanina napag-usapan natin yung corruption sa gobyerno, yung mga maling nagagawa na nakikita natin. And napakadali po sa ating sabihin na, ayan, mali kayong mga corrupt na mga leaders kayo. Yan, kasi yung daming gulo. Pero dapat isipin din natin, ay, ako rin. Ako rin. Actually, corrupt rin ako. Mm-hmm. Diba? Nag-cheat ako sa exams or sa school. Nag-cheat siguro ako sa taxes ko. Hindi ako nagbabayad ng tamang tax. Kapag may line, may linya sa siguro sa meal, sisingit ako o lalabas ako sa traffic rules. So, hindi lang yun doon sa labas, sa mga leader na ito, sa atin rin. Mm-hmm. Diba? So, if we really want change to happen sa ating bansa, alam mo, kahit na narinig na natin to many times, it starts with us. Diba, tayo mismo na isipin natin, ano ba yung example, ano ba yung pamumuhay natin? How can we live in such a way na tayo yung magsa-start ng ganong pagbabago?
1: Yes.
0: Na, diba, just by simply following rules, simply living in integrity, not cheating, not compromising, ayun na, doon na nagsa-start yun. And all of that, rooted yun sa pagsusunod at pagsasamba sa Panginoon.
1: Yes. Hindi yung tipong, ano ba naman tong ginawa kong kaliit na to kumpara dyan sa taong yan, diba? Walang comparison. Mali ay mali.
0: Yes.
1: Ano po kahalaga, Pastor Mike, yung pagsunod nga sa Diyos? Paano natin masisiguro po na ang pagsunod natin ay hindi lang dahil nakasanayan or takot tayo, kundi dahil yung sa tunay na pagmamahal at pananampalataya natin sa Kanya.
0: Alam mo, the beautiful word that fits that is conviction. Conviction. Kailangan natin ng mga tao na may conviction. Bakit? Saan yung nanggagaling? Sa puso. Yung puso natin, nakoconvict yan. Base sa salita ng Panginoon. The more we know about God through His Word, the more our heart is renewed. And pagka nag-grow tayo sa ating relationship with the Lord, nagkakaroon tayo ng mga convictions. Diba? Ay, yung dating ginagawa ko, nakala ko tama or okay lang, nako-convict ako ni Holy Spirit na binibigay ni Lord sa mga naniniwala sa Kanya, nako-convict ako, hindi ko na dapat gawin yan. Diba? Kung ano yung buhay ko dati, yung lifestyle ko dati, nako-convict ako ni Lord na, nako, hindi na yan okay para sa akin. Ito yung leadership saying na parating sinasabi sa amin ng leaders at mentors namin. Sabi nila, others may, but I may not. All because of the conviction that comes from the Lord. So for example, ako, kunwari pagka merong celebration or party, siyempre may mga inumin, may alcoholic drinks, ganyan. Others may, hindi ko sila huhusgahan, kung gusto nilang uminom, uminom sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa akin, I cannot. Mm-hmm. Bakit? Kasi yun yung past ko eh. I was an alcoholic before the Lord saved me.
1: Mm-hmm.
0: So ako, I would rather say, no thanks, okay lang po. Sige, kayo na lang po, pero ako, I will not drink. So that's an example of conviction.
1: Mm-hmm.
0: Now others may, but I may not. Mm-hmm. Because I know it's a conviction from the Lord.
1: Mm-hmm. Kailangan. Mahirap.
0: Mahirap siya.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Mahirap. Mahirap po talaga. Very challenging. Pero, alam, lagi nating i-remind yung mga sarili natin na, He got us, diba? Nandyan lang siya sa atin. Aalalayan ka niya. Nag-cheer yan sa'yo. Kaya mo yan.
0: Yes.
1: Yan yan. Naniniwala sa yung Panginoon na kaya mo.
0: And actually, bibigyan ka niya ng strength to be able to follow that conviction. Kasi sa atin, hindi natin kaya.
1: Uh-huh.
0: We will fail and fail. Pero si God mismo, hindi. Anak, kaya yan. Tutulungan kita. Mm-hmm. Ako mismo, sasamahan kita.
1: Mm-hmm.
0: And I will guide you through that so that you will be a man or a woman of conviction.
1: Paano ka natutulungan or paano mo tinutulungan yung sarili mo or paano mo pinaalalahanan yung sarili mo, Pastor Mike, na kasi, okay, sinabi mo nga na, yeah, pwede sila, pero ako hindi.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag nandiyan na, hindi, may bago akong concoction, tikim lang. Sige lang, gusto ko lang malaman kung, ano, kung pasok sa'yo or what, or pwedeng, ano lang, one round lang, one drink lang, ganon. So, paano, para din, maturuan or mag-guidean or mabigyan natin ng tip yung mga kapatid natin na hindi madali talaga eh.
0: Hindi madali
1: ang tukso. At ang tukso, doon kapag tutuksoin ko, doon saan ka mahina.
0: Yes, yung weakness. May exploit ng ating kalapan. So, number one dyan, ang mahalaga ay you are accountable to someone or meron kang talagang partner na mag-check on you kung saan ka pupunta, anong gagawin mo dyan. So, for me, I have an accountability around me. My wife, number one. Alam niya, may weakness ko yun. So, every time na may ganyang mga occasion, kasama ko siya. Diba? Para siya yung mag-keep in check sa akin. Meron yun akong pastor who is in check with me. Several, actually. Na mag-check, kamusta ka dyan sa aspeto na yan ng buhay mo? How's your private life? So, ang community, kailangan natin yun. Mahalaga yun. No? To keep us in
1: check. The right community.
0: The right community. Correct. Yun. So, and then, number two, kailangan rin, planuhin mo yan. Kasi, if you fail to plan, you plan to fail. So, kung alam mo nang pupunta ka sa isang sitwasyon na maaari kang matukso or matempt, diba? Kailangan, pagplanuhan mo na anong gagawin ko to guard myself. Or, if not that, kung pwede mo na siyang takbuhan or flee. Kasi, di ba, yung iba sa atin, alam na natin na tempting situation yan, pupuntahan pa natin. Di ba? Weak tayo. So, kailangan, pagplanuhan natin ang maayos. Kung kailangan nating to be in that situation, we put guardrails. Di ba? Bring people along with you to keep you in check. Pray so that you will be guarded. Di ba? Yun yung nangyari sa kanila, sa Rechabites. Dinala sila sa temple, tapos in-offer sila nung inumin. Pero sabi na, hindi namin i-take yan. So, there was a plan already kasi conviction. And then, number two, if you can, run away. Kasi huwag na natin ilagay yung sarili natin sa isang sitwasyon na pwede tayong mag-fail or bumigay sa ating temptation. So, napakalaga nun. Community at planning and prayer.
1: Mga kapatid, alam niyo po, habang pinakikinggan ko itong ang kwento ng mga Rekabita, napaisip ako, sa panahon natin ngayon, parang mas madali nang makisabay kaysa manindigan. Mas madaling gawin ang kung ano ang tinatanggap ng nakararami kahit minsan hindi na ito ang alam natin na tama. Pero ipinakita ng mga Rekabita na ang pananampalataya ay hindi lang po nasusukat sa mga salitang binibigkas natin. Mas nakikita ito sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw, lalo na kapag walang nakakakita. At siguro yan po ang magandang tanong para sa ating lahat pagkatapos ng kwentong ito. Ano ang mga prinsipyo na hindi natin kayang ipagpalit? Ano ang mga paniniwalang mananatili kahit magbago ang panahon, kahit magbago ang opinyon ng mundo? Dahil sa huli, hindi po tayo tatanungin ng Diyos kung gaano tayo kasikat, kung ilan ang nagustuhan sa atin, o kung gaano tayo katanggap ng mundo. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Nang dumating ang mga pagpipilian sa buhay, nanatili ka ba sa katotohanan o pinili mong sumunod po sa agos? At baka yan ang paalala po ng Diyos sa ating lahat ngayon. Ang mundo ay laging magbabago, pero ang taong nananatiling tapat sa Diyos ay mag-iiwan ng pamanang higit pa sa kanyang sariling buhay. Break muna po tayo, mga kapatid. Habol po kayo sa pagsagot sa ating Bible Character Question of the Day. Anong sinuway mong utos ng Diyos at paano mo ito pinagsisihan? Post nyo na po yan sa Cheryl Fossim FB page. Mamaya, babasahin po natin yan isa-isa. At ipili tayo na magkakamit at tatlong winners ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang sa Perfect Morning.
2: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sa sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: Trabajo en todo el public service, ay, ang sincero, panunodian sa taumbayan, sa mabilisang paraan na walang pag-alinlangan, walang pintili, at very important, ay walang hinahangan makapalit. Yung mga tao yung malapit sa akin, nakakarating pa kayo dahil mas kanyang I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakita ko yung kanilang paghihirap, nakita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sa mga gabi na pumunta. And I was the last request, I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinahin ay agad-agad ang bigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na aksyon. Lahat ito sa po, kami ang 1PH, pero sa dito para sa mga tulo.
1: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood. Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapatid puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
2: Eto na, naiyak na naman ako.
1: Hello!
3: Okay. One, two, three, four, again. One, two, three.
4: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
5: At kami po ay nasa huling bahagi na ng ating Hope and Healing Day, katuwang ang MX3, dito po sa Perfect Mornings. Basahin na po natin yung inyong mga mensahe, mga kapatid, sa ating yung ating mga netizens, sa ating Facebook page, sa ating tanong na anong sinuway mong utos ng Diyos at paano mo ito pinagsisihan. Sabi ni Rogelio Gumapo, ako naging super mapagmataas ako lalo na nung nakapagtrabaho ako sa ibang bansa. Kinalimutan ko din noon na may pamilya ako kaya nagkaroon ako ng ibang karelasyon sa ibang bansa. Pero iniwan din nila ako noong nagkasakit ako at nawala ng trabaho. Pamilya ko pa rin ang tumanggap sa akin. Kaya malaking aral talaga sa akin na huwag magpapadala sa tukso. And in a way, sumasaludo ako sa inyo for accepting that, for being honest, ano, na nagkamali ka. Napakalaking step niyan. Diba? Para mamuhay ng tama. Ayan. Thank you for sharing that to us. Si Joanna Micah, madami akong kasalanan na nagawa sa buhay ko. Isa na yung premarital sex dahil nagkaanak na kami ng aking partner kahit hindi pa kami kasal na isang maliwanag na kasalanan sa ating Panginoon. Dapat pala, naghintay talaga ng taong para sa atin at dadasal natin ito sa kanya. Hindi din nag-work ang aming relationship. Iniwan niya kami at naging solo parent ako sa dalawa naming anak. Si Ma Angelica Angeles, ang taas ng tingin ko sa sarili dati kasi lagi ako may award sa school pero nahirapan ako makahanap ng trabaho. Napakahalaga talaga ng pagiging humble at ibalik lahat ng papuri sa ating Panginoon dahil lahat ay galing sa Kanya. Natuto na akong nabuhay ng may pagpapakumbaba. Amen. Si John Enriquez, ako po nalulong sa bisyo noon kaya napabayaan ko ang aking pamilya at iniwan nila ako. Akala ko masaya ang buhay, bisyo at barkada pero hindi pala. Napag-iwanan na ako ng buhay na hindi pa rin umaasenso at naapektuhan ng bisyo ko ang aking katawan. Si Marichu Cayetano del Yoro, ang pagsisinungaling po ang sinuway ko sa utos ng Diyos. Sa pamamagitan po ng paglapit, pag-amin at paghingi ng tawad sa Diyos, ang pamamaraan ng pagbabalik loob ko sa Kanya. Si Jackalu, ang pinagsisisihan ko po ang pagsagot sa magulang. Pinagsisihan ko po yun kasi nakita ko ang sitwasyon ng mother ko ngayon na matanda na, mahina na. Si Mary Jane Perales, ako po ang sinuway ko pong utos ng Diyos, yung nakikisama po ako sa isang taong kasal na sa una, pero hiwalay na po ng halos 3 years. Bago kami nagsama, matagal na kami ngayon, 2 dekada na kaming nagsasama, pero hindi kami pwede kasal. Ang laging nasa konsensya ko po talaga kasi ang mga anak ko, mahirapan din silang maging legitimate. Ay, hindi legitimate. Si Rowena Lorenzo, yung masakit na magsalita po, hindi ko makontrol, pinagsisihan ko po yun. Nagbago na po ako ngayon. Iniisip ko muna kung ano ang pakakawalan kong salita upang hindi makasakit. Ayan, marami pong salamat sa inyong pagsali sa ating discussion today, mga kapatid. Congratulations, Mary Jane Perales, Jacqueline Lu, at Marichu Cayetano Del Yoro. Kayo ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3. Mag-send lamang po kayo ng, mag-DM po kayo sa Cheryl Fossum FB page. Ilagay niyo po doon ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, contact number, at address para agad po namin maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Pastor Mike, tapusin po natin ang ating work week, ang ating episode sa isang dasal.
6: Sige po. Aming Ama, Lord, nagpapasalamat po kami, Lord, na ito pong discussion namin today ay nakakapangliwanag po, no? Thank you, Lord, for your guidance. Thank you, Lord, sa Itanyo. Lahat ng kailangan namin na doon nasa iyo, Lord, at binibigay niyo ito sa amin. Lord, sa aming tanong today, kung ano man po ang hindi namin nasunod sa utos ninyo, Lord, pagbigyan niyo po kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng abilidad na pagsisihan ang lahat ng ito at magbago, Lord, sa tulong niyo. At alam namin kung ano man po ang nagawa namin, Lord, lahat po yan ay mapagbibigyan. There is forgiveness in Christ, Lord. Thank you for the finished work of the cross that you died for our sins and rose again to give us eternal life. Lord, ipinauubaya po namin ang aming bansa sa inyo, Lord. Kayo po ang mag-lead, kayo po ang magtayo ng mga leader na good at godly at may takot sa Diyos. And we pray that all of us, Lord, kaming mga Filipinos ay maging may takot rin sa Diyos at mapagsuri, mag-discern at makita po namin ang talagang leader na makapagtutulong sa bansa namin, maglilingkod sa bansa dahil ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Lord, we lift up to you every one of our countrymen. Itas niyo po sila from the storms and grant us, Lord, your presence every day. Thank you, Lord. We ask this together in Jesus' name.
5: Amen. Pastor Mike, thank you for joining us today. See you soon.
6: Thank you so much.
5: Mga kapatid, August muli. Ang bilis ng panahon. Katapusan na ng July. Diba last week na po, next week ng July, nabigla ako doon talagang na-realize, oo nga, no, magiging Agosto na, malapit na. Mga kapatid, salamat po sa loob ng isang oras. Mapapanood niyo po ang replay ng ating episode sa weekend, 1 PM po yan, alas 5 ng umaga. At next week, tuloy-tuloy po ang public service kasama ang PhilHealth at PCSO. Tuesday po, PhilHealth tayo, PCSO, of course, ay every Thursday. At syempre, ang ating Hope and Healing Day, Mondays and Fridays at Wellness Wednesday tayo tuwing Miyerkules, katuwang ang MX3. Huwag po kayong bibitaw dahil susunod na ang Sana Lord ni Lord De Vera. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama mo kami sa Perfect Morning.
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1 PM.
8: Komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
9: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
9: You have to build your character.
8: Yeah, so my sabi ko,
9: your surname is Ayala.
8: Yes.
9: And you work for Ayala.
8: Yes.
9: Are you related to the Ayalas?
8: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much, study hard and get a good education.
10: tandaan, tama karunungan.

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Fosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
2: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diapers. May lipad ka kinabukasan dahil

0: programang mapapanood ngayong linggo sa 1PH. Alas 5 na umaga, Perfect Mornings. Alas 6 na umaga, Holy Mass. Alas 7 na umaga, Masaganang Buhay. Alas 8 na umaga, Inais Level Up.
1: Sa parang noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan.
2: Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
3: Celebrating 57 years of Catholic Broadcasting.
4: From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web.
3: Veritas 846 Kapanahi.

0: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa panalig ng Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang 6 ng umaga. Ngayon ay araw ng Linggo, 26 ng Hulyo, taong 2026.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Ate Nyan, ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Eh, ipas ka na sa loob ng box!
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan! Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa! Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee, at fast approval pa! Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL by a virtual pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabal!
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL by a virtual pag-ibig!
5: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
6: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
7: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig, pinagdarasal ng Radio Veritas. Ang lahat na intensyon para sa araw na ito, mga pasasalamat, kaarawan, mga personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intensyon po ng ating mga Eucharistic advocates, benefactors, and donors. Sama din po natin sa ating mga panalangin ng kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na po sa gitnang silangan at sa ating bansang Pilipinas. Tayo rin po ay napapanood sa TV5, 1PH, DGRH TV at Veritas TV, Sky Cable 211. Ganun din po napapakinggan tayo sa DGRV 846 AM. Ngayon po ay ang 17th linggo sa karaniwang panahon at araw ng mga lolo at lola. Ang ating pagdiriwang ipaunlahan po ni Reverend Father Raymond Tapia ng Bureau of Fire Protection.

0: sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumain niyo ang Panginoon.
1: At sumain rin.
0: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.

Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pumumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu.

0: Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hayop. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mo ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hay bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghay sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiling mo'y pagkaunawa at katalunuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiling mo. Binibigyan kita na karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos.
1: Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos.
0: Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.
1: Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos.
0: Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako'y mabubuhay. Ang lubos ko't kasiyahay nasa iyong kautusan.
1: Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos.
0: Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa ginto't binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot.
1: Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos.
0: Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.
1: Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos.
2: Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat, sa mulat-mula pa'y, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayon, naging pangayang natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya rin pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya naman binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ng isang perlas na napakalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din isang malaking lambat na inihagi sa dagat na kahuli ng sarisaring isda. Nang mapuno iyon, hinila ito sa tampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipo nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapo ng mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Magandang umaga po, Father.
0: Siguro ito'y naabutan ni Kuya Omer. Kilala mo si Elvis Presley? Diba? No? Siya'y tanyag na manganganta sa United States of America. At maraming mga kababaihan ang naisang makatambal sapagkat siya din ay isang aktor. No? Ngayon, meron siyang isang nakatambal na isang napakagandang artista na ang pangalan niya ay Dolores Hick. No? Talaga napakaganda niya. At nung simula siyang matambal, nung makapareha ni Elvis Presley, no, ay talaga namang gumanda ang karera niya bilang isang aktres. Subalit dumating sa punto na siya'y napatanong sa kanyang sarili, bakit parang kulang? Bakit parang walang saysay ang nangyayari sa aking buhay? Tanyag na siya bilang aktres sa Hollywood. Take note, Hollywood yan, no? Ay ang pera sa Hollywood na talaga naman ni bumabahaya kasi kay actress. Alam niyo ginawa ng actress na ito? Iniwan niya ang kanyang buhay pag-aartista at pumasok sa isang monasteryo ng mga Benedictine nuns, ang Regina Laudis. At siya ay kilala ngayon bilang si Mother Dolores Hart. Isa siyang Benedictine nun sa Amerika. Biruin mo, no, para bagay kasabihan na nasa kama ka na, no, eh doon ka pa sa papag. Pero hindi nila naintindihan, nakita ng dating actress na ito na si Dolores Hick na taong totoong kayamanan ay hindi nasa limelight, hindi nasa tabing ng entablado, hindi. Nakita niya ang kanyang tunay na yaman doon sa loob ng monasteryo. Sapagkat doon niya nakatagpo ang totoong yaman, walang iba kung hindi ang Diyos. Ito ang mga talinghagang ibinigay ng ating Panginoong Jesus. May isang taong nakakita ng kayamanan doon sa isang lupa. Anong ginawa? Ipinagbili niya lahat para mabili yung lupa. Bakit? Sapagkat yung kayamanan na nadoon, na nahukay niya sa lupa, mas malaki pa ang halaga kesa doon sa pinagbili niya. Yung isang mangangalakal na nakakita na isang mamahaling perlas, no, Ipinagbili ang lahat para makabili ng perlas na iyon sapagkat mas mahal ang perlas na iyon kaysa sa kanyang ipinagbili. Kung sa buhay nating mga tao, no, yung kayamanang makalupa, no, ay nakapagpapaligaya sa atin, how much more pa ang kaharian ng Diyos? How much more pa ang Diyos? Kilala din ito ni ano, ni Kuya Omer. Kilala mo si Manoling Francisco, si Padre Manoling Francisco, oh, yung Jesuita ng Manunuktog. Meron siyang isang kanta ng pamamagitan ay Tanging Yaman. Kantahin mo nga, Brother Omer. Yung ano lang, yung chorus. O, sige. Pakinggan natin.

Salamat, no? Bakit tanging yamang hindi masumpungan? Sapagkat ang tao hanap ng kayamanan, subalit ang nahahanap na kayamanan ay laging nawawala. Pakinggan natin ang aral ng unang pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Si Solomon, no, nagdadasal, napakita sa kanyang Panginoon. O anong sabi ng Panginoon ngayon? Ikay hari na. Anong gusto mo? Humaba ang buhay mo? O ipapatay natin lahat ng mga kaaway mo? Yung iba dyan, nasabi ay ipapatay lahat ng mga kaaway. Ano? Pero hindi. Ano ang tinugon ni Haring Solomon? Ang hinihiling ko lang sa inyo, Panginoon, ay bigyan mo ko ng pusong marunong umunawa. Simplihan natin, ang hiniling ni Solomon ay karunungan. May napakaganda, bakit? Kasi ang karunungan hindi nabubulok. Ang karunungan hindi mawawala yan. Na habang buhay ang tao, magagamit at magagamit natin yan sa ating mga buhay-buhay. Yeah? Kaya sa tuwa ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon kay Solomon? Bagkat hindi mo hiningi ang mahabang buhay, hindi mo hiningi na mamatay ang iyong mga kaaway, ibibigay ko pa rin yan sa inyo. Bakit? Sapagkat pinili ni Solomon ang karunungan ng Diyos. At ito'y napatunayan, di ba? Nung merong dalawang babae na umaakin sa isang sanggol, di ba? Doon siya nakilala, doon nakapanyag ang kanyang karunungan. Isang magandang paalaala sa atin ito, no? Na kapag tayo ay nagdarasal at nakikipag-ugnayan sa Diyos, una't higit nating hingin sa Kanya ang pusong mapangunawa. Higit pa sa mga material na bagay, higit pa sa mga kung ano, ay ang pusong mapangunawa. Bakit? Sapagkat ang puso ng Diyos ay puno ng pangunawa. Ang yaman ng Diyos ay sa Kanyang awa at pagmamahal. Kaya nga sinasabi sa ating kalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, bagamat tayo'y makasalanan, ang awa pa rin ng Diyos ang siyang nangunguna sa Kanya. Ang awa pa rin ng Diyos ang siyang nagbibigay pag-asa sa akin at pag-asa sa ating lahat. Bakit? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko tumitingin sa katabi mo. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang bunga ng kasalanan ay ano? Ano, tulog kayo. Anong bunga ng kasalanan? Kamatayan. Tingnan mo yung katabi mo, ba't buhay pa yan? Ay, di ba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Ay, sapagkat yan ay yung katabi ni buhay, ako'y buhay, ikaw'y buhay, sapagkat ang yaman ng Diyos ay ang bukal ng awa. Binibigyan pa niya tayo at ako ng pagkakataon na kahit tayo'y makasalanan, gamitin natin ang yaman ng awa niya para maayos ang buhay ko at buhay natin. Yan kasi nalulimutan ng tao ngayon, no? Na ayusin ang buhay-buhay natin. Bakit? Narinig natin sa mabuting balita. Yung ikatlong alinghaga, di ba ng huli ng isda, no? Yung mga mabubuti, kinuha. At yung masasama anong ginawa, itinapon, no? Ano ibig sabihin nito? At simple lang, no? Na sa buhay natin bilang mga tao, gamitin natin ang yaman ng Diyos para sa kabutihan, hindi para sa masama. Bakit? May paghuhukom na darating. Hindi ako nananakot, no? Talagang darating ang paghuhukom, no? Ihihiwalay ang mga mabubuti at ang masama. At hahatulan ako at tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa dito sa mundong ibabaw na ito. Ngayon, kung gusto natin ang magandang hatol ng Diyos, binibigyan tayo ng magandang paalaala ng mabuting balita. Ano yun? Kunin natin ng Diyos bilang ating tanging yaman. Walang labi.

0: Ngayon, kung gusto natin ang magandang hatol ng Diyos, binibigyan tayo ng magandang paalaala ng mabuting balita. Ano yun? Kunin natin ng Diyos bilang ating tanging yaman. Walang labis, walang kulang. Kilala niyo ba si Santa Teresa de Jesus? O si Santa Teresa ng Avila, kilala ninyo. Isa lang yun. No? Anong sabi ni Santa Teresa? Sapat ang Diyos. Kung ang Diyos ay ang ating kayamanan, hindi tayo magkukulang. Walang lalabis, walang kukulang. Bakit? Siya ay sapat. Sapat ang Diyos. Kaya sa buhay ko at buhay natin, ang magandang hamon ay lagi nating saliksikin. No? Lagi nating hanapin ang mga kayamanan ng Diyos. Ang hanapin ko ay ang Diyos ng kayamanan, hindi ang kayamanan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang tunay na kayamanan ko at kayamanan natin bilang tao. Iiwan natin ang lahat para sa Diyos. Sapagkat pag iniwan natin ang lahat para sa Diyos, ibabalik din naman ito hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. And kaya nga isang natatanging araw, bakit yun ay araw ng mga lolo at lola, no? Grandparents Day. Anong sabi ni nung nabubuhay si Pope Francis? Ang mga lolo at lola ang tagapag-alaga ng pananampalataya. Ba, totoo na naman, di ba? Ang mga lolo, lalo ito mga lola, di ba? Eh, sapagkat sa kanila, nung naipasa ang pananampalataya, ito'y tinuturo sa kanilang mga apo. Pinili ng mga lolo at lola na ang yaman ng pananampalataya ay may bahagi sa kanilang mga apo. At ito ay ano, maipalaganap nila sa kanilang pamamaraan. Ang mga lolo at lola ay hindi pabigat, ha? Hindi pabigat. Ang mga lolo at lola ay may silbi sa mundong ibabaw na ito. Hindi sila pabigat. Sapagkat kung nasaan man ako ngayon at nasaan man tayo ngayon, pinaghirapan niya ng ating mga lolo at lola. Kaya nararapat lamang na sila ay pahalagahan, bigyan ng paggalang, at sila ay arugain. Tandaan natin, kahit si Jesus ay nagkaroon ng lolo at lola, ngayon ay July 26, no? At sa kalendaryo ng simbahan, iginugunita natin sina San Joaquin at Santa Ana, no? Ang magulang ng mahal na ina at lola ng Panginoong Jesus. Kaya hari na wasto pagkatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, no? Ay ating dalhin ang magandang aral, ang Diyos ang ating kayamanan. Kapag nasuntungan natin ang Diyos, no, iwan natin lahat, sapagkat ang sino mang nasa Diyos ay laging sapat. Nanawa sa tulong ng panalangin ni San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng mahal na ina at lola ng Panginoong Jesus ay tayo tumungan sa kanilang panalangin. No? Nanawa ang buhay ko at buhay natin, no? Lagi nating masaliksik ang yaman ng Diyos. Tandaan natin ito. Kung nasaan ang yaman mo, na doon ang puso mo. Kung nasaan ang puso mo, naroon ang iyong Diyos. Amen. Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon

0: kanilang paririto at hukom sa nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
1: Mga kapatid, lubos tayong minamahal ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Nagtitiwala sa kanyang pag-ibig, ilulog natin sa kanyang ating mga panalangin at sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway, lahat yung nilang matagpuan kay Jesus, ang tunay na kayamanan ng kanilang buhay, at maglingkod na may pagpakumbaba, katapatan, pagkakapatayiran at pagmamahal. Manalangin tayo.
0: Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
2: Para sa lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan, naway, itaguyod nila ang kabubuti ng lahat at maglingkod na may katapatan at isantabi ang pansariling ambisyon. Manalangin tayo.
0: Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
2: Para sa ating parokya, naway, pakitunguhan natin ang isa't isa na may pagtsaga at paggalang at iwasan ang pagkuna o paggatol sa kapwa. Manalangin tayo.
0: Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
2: Para sa mga hindi pa sumasampataya o sa mga nagaanap ng kahulugan sa buhay, naway, matagpuan nila si Jesus at makilala ang kanyang pag-ibig. Manalangin tayo.
0: Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatangang kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo.
0: Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
1: Maawaing Ama, ibinigay mo sa amin ng iyong anak bilang pinakadakilang kayamanan ang perlas na may natatanging halaga. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palawigin ang aming pag-ibig sa iyo araw-araw upang tapat naming masundan ang iyong anak at aming kapatid na si Jesucristo na aming Panginoon.
0: Amen.

0: Mananangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-aakay sa aming saligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng

0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Dapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil sa hangad mong magbago ang kinanihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupi. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa namang yan na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Amen.

Ang alaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanya.

Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis

Kapitan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.

Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.

0: Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo
1: at sumairin.
0: Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
1: Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig.

0: Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalan tayong inaanyayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, mananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Antipunan ng pakikinabang, kaluluwang aking tagay, poon ay iyong papurihan. Huwag mong kalilimutan ang dulot niyang kabutihan ngayon sa pakikinabang. Panalangin kay Santa Ana at San Joaquin. O pinagpalang ina at ama ng mahal na Birheng Maria, bilang magulang inyong pinatnubayan at pinalaki si Maria sa ilalim ng inyong pangangalaga at pagmamahal, siya ay lumago sa kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong kagandahang loob at pagiging masunurin, ang kalooban ng Diyos ay natupad. Ang bunga ng inyong kabutihan at pananampalataya ay naghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus, ang verbong nagkatawang tao at nanahan sa atin. Kabanal-banalang Santa Ana at San Joaquin, patnubayan ninyo ang aming puso sa daan ng kabutihan. Tulungan po ninyo kami na maging mabuting mga anak, mga magulang, mga apo, at pamilya na may pang-uunawa at pagmamahal tulad ng sa inyo. Ituro po ninyo sa amin ang pagpapalaki sa aming mga anak sa pananampalataya at akayin ang aming pamilya tungo sa liwanag ni Kristo. Manatili po kayong malapit sa amin at tulungan kami sa aming paglalakbay tungo sa kaligtasan. O Santa Ana at San Joaquin, aming inilalagak ang aming mga kahilingan. Naway inyong dalhin ang mga panalangin ito tungo kay Jesus sa inyong pinakamamahal. Amen. Pinagpalang Santa Ana at San Joaquin, ipanalangin ninyo kami.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-ali ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hiling ko na yung mga lolo at lola na nakikisa sa ating banal na misa at mga nakakatanda ay iyuko ang inyong ulo para nasa tatanging panalangin. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakakatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at pagkalinga. Sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay, basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal sa kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahon nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipagadya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli na sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalaban mo sila ng tsaga at katatagaan na pasanin ng krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagalo mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga ng karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ang sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Ang ating pagbati sa Radyo Veritas 846 sa kanilang sa pagkapanalo, no, sa FAMAS Award, no, ang aming taus-pusong pagbati, no, ay kalinyan nyo na si Nora Honore, ganun ba yung mga batikang aktor at aktres, no, sapagkat ay nagwagi sa FAMAS. Muli, maraming salamat at may patuloy nyong tangkilikin, no, ang Veritas 846, ang radyo ng katotohanan. No? Tapos po, kaya inaanyayahan namin sa July 31, this coming July 31, Friday 2026, ay ipagdiriwang namin ang 40th taon, 40 years, ng Military Ordinariate of the Philippines at ng dakilang kapistahan ng aming patron na si San Ignacio ng Loyola. Ito ay gaganapin sa loob ng aming katedral, na gagawin sa katedral sa loob ng Camp Emilio Aguinaldo dito sa Mikubao sa EDSA. Magkakaroon tayo ng banal na misa sa ganap na 9 ng umaga na pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Charles John Brown, no, ang Apostolic Nuncio sa Pilipinas. At ito'y sasamahan, no, katuwang niya magmimisa ay ang aming obispo militar ngayon ng lubhang kagalang-galang Oscar Jaime Florencio, no, DD, SHD, at ang aming dating obispo militar, ang lubhang kagalang-galang Ramon Argelies. So, siya po ang sabihin natin still na buhay naming Bishop Emeritus ng Military Ordinariate of the Philippines. Ano po. So, ay inanyayahan na makiisa, no, sa aming pagdiriwang ng aming 40th taon, 40 years, no, ng pagkakatatag bilang isang Military Ordinariate of the Philippines. Ano po? Makikita niyo dyan ng iba't ibang mga pari mula sa iba't ibang branches of service. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, BJMP, ang pinanggalingan ko, Bureau of Fire Protection, no? At ang Veterans Memorial Center dito sa, basta dito yan, no? sa North Abya, yun ay kasama din natin. At makikita na rin ang iba't ibang paring active at retired na magsasama-sama, kasama ang faithful, no? Ang mga laiko na bumubuo sa Military Ordinariate of the Philippines. Kaya muli, inanyahan namin na makiisa sa aming pagdiriwang July 31, 2026, Friday, opening of our 40 years anniversary at solemnity o dakilang kapistahan ng aming minamahal na patron na si San Ignacio ng Loyola na patron ng mga sundalo. At ganoon din naman sa mga makikisa sa PCNE, last day na ngayon, ano, ang aming panalangin na nawa ang inyong paglalakbay papunta sa USC ay maging maayos, matiwasay, at kayo'y magdala ng payong. At isinama din natin sa panalangin natin sa banal na misang ito ang darating na bukas, no, July 27, sapagkat magkakaroon ng son ang ating Pangulo. Tayo nagdadasal na maging mahinahon, no, maging mapayapa, no. Alam ko maraming raling mangyayari. Subalit ang panalangin ko, oo, tayo may karapatan na ihayag ang ating karapatan, ngunit gawin ito sa isang mapayapang pamamaraan at walang karahasan. Sapagkat walang magmamahalan kundi kapwa Pilipino. kung nagsasakitan tayo mga kapwa Pilipino, hindi unlad ang ating bansa. Iba-ibang ating mga opinyon, ideyohiya at pag-iisip, subalit sabi nga bilang mga Pilipino, isipin mo na tigit sa lahat ang ating bansa at ang mga susunod na henerasyon na magmamana nito. At ay magdasal ng kapayapaan bukas, maging matiwasay ang ating gagawain bukas, at nawa ay sa mapayapang pamamaraan, uulitin ko, sa mapayapang pamamaraan ay kanilang masabi ang kanilang mga nasasaloobin upang walang mapahamak, walang masaktang kapwa Pilipino. Sumainyo ang Panginoon
1: at sumaiyo.
2: At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Tapos ng misa, humayong mapayapa.
1: Salamat sa Diyos.

0: Maraming salamat po kay Father Raymond sa kanyang pauna sa pagdiriwang ng banal na misa. Ganun din po sa ating mga lektor, kay Sister Ali at Brother Jeff. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1C8, teleservisyo para sa Pilipino.
2: Gusto nyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
3: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo siyang aanihin, tama mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
2: Sa buhay, always stay positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleserviso para sa Pilipino.
4: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
5: Be faithful, be victorious.
6: How do we understand what the will of the Lord is?
7: This is the secret.
6: This is God talking to you and to me.
8: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. I do not know what you're going through, and I cannot speak to you. But you know what? God can
9: live in God's presence, and you will see His work. God will
10: be
9: with you.
10: Be inspired and learn about the Word of God.
1: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
11: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapatay puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
1: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
11: Hello!
1: Okay.
11: 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
12: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakaka-iyak,
13: at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista. Kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1P8.
14: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sa sarili ay mapangalagaan.
15: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
16: Para sa akin ang tour ng public service ay ang sinserong panunodihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important ay walang hinahangad makapalit. Yung mga tao na malapit sa akin, nakakarinig pa ko dahil mas pangitang ayos sa smart care. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigay solusyon ang kanilang problema. Nakita ko yung kanilang paghihirap, nakita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I have to last request, I go the extra mile to make sure na yung kanilang aim ay agad-agad na hindi na nag-resort. Mabilis na aksyon at mabilis na aksyon. Rapid is the call. Kami ang 1PH. Teleservisyo para

mga programang mapapanood ngayong linggo sa 1PH. Alas 5 na umaga, Perfect Mornings. Alas 6 na umaga, Holy Mass. Alas 7 na umaga, Masaganang Buhay. Alas 8 na umaga, Inay's Level Up.

masaganang buhay. Ako po si Merlison. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman at pag-aalaga ng hayop. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sekreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatuto kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook.

0: Masaganang buhay at magandang araw po sa inyo lahat. Ang guest po natin ngayong umaga ay mula pa sa Mindanao. Kaya po yung pagtatanim at pagsasaka sa Mindanao, dinala niya hanggang dito sa Batangas. Walang dinitiba kundi si Marlon Agrabante, caretaker ng Fiscal Cuevas Farm. Dito po yan sa Cuenca, Batangas. Marlon, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon?
1: Ayos naman, at saka ang inabalaan ko po ngayon ay nagtatanim ng mais, sigaw, at luya, kadyos.
0: Yes.
1: Ito, mga dragon fruit, at mga kalamansi,
0: avocado. Aba, yung kanta sa bahay ko, makikita mo rito, Marlon.
1: Okay.
0: Gano'ng kalawak ba itong sinasaka mo ito, Marlon?
1: Nasa 2 hektarya.
0: 2 hektarya?
1: Opo.
0: Kayang-kaya naman, dahil ilang taong ka na ba, Marlon?
1: 33.
0: Makisig. Talaga naman. Marlon, kailan ka nag-start dito as a caretaker?
1: 2023.
0: Okay, so 3 years ka na dito?
1: Opo.
0: Alright, hindi ka ba nahirapan? 2 hektarya, Marlon eh. Anong muna ka bang ma-assign dito eh? Anong mga pagbabago na nakuha mo mula sa pagtatanim sa Mindanao?
1: Medyo may sanay lang at saka diskarte din sa pagtatanim.
0: Yes.
1: Kaya nakakayanan kahit na 2 hektarya na pagsasabay-sabay.
0: Yes.
1: At saka kung minsan nagre-request din ako sa fiscal, pwede siya kumuha ng isang inaarawan niya para may katulong ako.
0: Ah, okay.
1: Sa tanim.
0: Dapat lagi nung malinis ka sa farm, di ba?
1: Yes,
0: Marlon,
1: sir.
0: Ganyan dapat, di ba?
1: Opo, yes, sir.
0: Tapos, anong ginagawa naman nila fiscal kapag ito, nag-harvest na, kapag ready to harvest na, anong ginagawa naman po sa mga na-harvest dito?
1: Binibinta po namin.
0: Tapos, alright.
1: Minsan, pag hindi naman masyado maramihan, halimbawa, hindi naman siya umabot ng 200 kilo, binabiyahe ko na lang siya papuntang Batangas. Pagdating po ng Batangas, pagdating namin ng Batangas, nasa mga 2 kilo na lang natitira, ubos na. Kasi po, kilala din po ako dito, ang pangalan ko si Ukra at si Kalabasa.
0: Aba!
1: Sa paparting natunuan, Balete, Balagtas.
0: Yes! Pag sinabi nilang harvest ni Marlon, subok yan.
1: Opo.
0: Marlon, dati, nung mapunta ka rito, parang hindi sila masyadong kumbilisido.
1: Okay.
0: Dahil sa inyo sa Mindanao, mano-mano yun, walang kalabaw, walang asarol, di ba?
1: Asarol.
0: Tapos ngayon, ikaw nang kinukuha na ng idea na.
1: Opo.
0: Okay.
1: Kasi nung panahon po, sir, na dumating ako dito, nagtanim po ako ng kalabasa.
0: Yes.
1: Inisprehan ko siya ng pamatay damo.
0: Alright.
1: Sabi sa akin, nako, hindi yan mabubuhay ang kalabasa kasi
0: okay.
1: Ang pang-spray daw sa damo ay umaabot ng 6 months.
0: Oo.
1: Mamamatay pa rin daw yung tanim.
0: Oo.
1: Sabi ko,
0: hindi.
1: Hindi kasi bata pa ko, magtatanim na po kami sa Mindanao.
0: Yes.
1: Pagdating dito, nakita nila yung kalabasa, hindi namatay sa pag-spray.
0: Okay.
1: Yun, sabi na ano sila, na...
0: Na-amaze!
1: Na-amaze sila.
0: Alright.
1: Tapos, pangalawa, na tinulaan pa rin ako ulit.
0: Oo.
1: Nagtanim ako ng mani.
0: Okay.
1: Na hindi naararo.
0: Oo.
1: At tinagad ko lang siya.
0: Kinultubate mo lang siya ng asarol, no?
1: Okay. Kahoy, sir.
0: Ah, kahoy, kahoy, alright. Okay.
1: Butas, ganon.
0: Oh.
1: Tapos laglagan ng binhi.
0: Okay. Mangala nila, hindi magkakalaman.
1: Hindi magkakalaman. Okay. Kasi daw, hindi daw inararo.
0: Okay.
1: Pero nung pag-harvest, siya pa nag-una nagbili sa akin ng binhi. Kasi ang daming laman nung...
0: Yes! Nakakatuwa, no ha?
1: Opo.
0: Ito'y ngayon, parang maraming naglalakbay-aral na sa inyo dito.
1: Yes, sir. Minsan, kinukuhanan din nila ako ng diskarte kung ano daw po yung in-spray ko.
0: Yes.
1: Yung iba naman, tinatanong kung ano po ang mga variety ng binhi na maganda. Tapos, paano daw diskartihan na kahit hindi naararo.
0: Yes.
1: Kaya, hindi ang ginagawa ko din sa kanila, sinishare ko din sila.
0: Yun!
1: Tapos, minsan magtatanong din po yung agriculture
0: ng... Agriculture din ang Cuenca.
1: Cuenca.
0: Alright.
1: Hindi sinasabi ko din.
0: Ayun! So, yun ang gusto ko, Marlon eh. Yung knowledge na yan, pahiram lang Panginoon sa iyo yan eh, di ba?
1: Yes,
0: pahiram sa atin ang Panginoon.
1: Apo.
0: Pero willing to share sa iba. Itong location natin, Marlon, katabi ng eskwelahan eh.
1: Yes, sir.
0: Siguro maraming estudyanteng nagtatanong sa iyo dito at naglalakbay-aral sa iyo dito.
1: Mayroon pong nagtatanong. Mayroon din pong nagpipicture. Okay.
0: Kasi
1: may mga parents po na malayo kasi ang high school dito sa Cuenca. Kasi ang Cuenca
0: yes.
1: ay dito po nakalagay sa barangay Bungaan yung high school. Kaya yung mga parents, paghapon, puno po yan dyan.
0: Naku,
1: nagpipicture-picture po sila.
0: Napapapasyon ka talaga habang dahil ma-amaze ka sa mga tanim mo eh. Opo. Bukod sa mga tanim, gaya ng banggit ko kanina, yung kanta sa bahay kubo, alas na itanim mo na rito. Bukod dyan, may mga hayop ka rin, mga alaga. Ano-anong mga hayop ito, Marlon?
1: Mayroon po akong baka, anim.
0: Alright.
1: Siguro, pinagpapala din ng Panginoon. Kasi yes, first time ko nag-alaga ng baka na umanak ng kambal.
0: Kambal! Kambal. Yung baka nag-anak lang, isa lang yan.
1: Opo.
0: Ikaw nakadali ka ng kambal, ha?
1: Opo. Alright. Tapos, regalo din siguro ng Panginoon sa akin kasi yes, Pasko pa siya ng anak.
0: Aba, oo nga. Bukod sa baka, Marlon, ano pang mga alaga mo ngayon?
1: Mga kambing.
0: Kambing?
1: Opo.
0: Ilang piraso naman ng kambing na halaga mo rito?
1: May natira akong apat. Okay. Kaso lang, iba ang nag-harvest ng apat.
0: Aba!
1: Ay, doon ko po nalagay sa kabilang farm.
0: Oo.
1: Ay, may nag-harvest na iba.
0: Yes.
1: Ninakaw nila.
0: Naku talaga ay, naman. Ay, babalik naman. Ibabalik ng Panginoon yan.
1: Yes po.
0: Tapos, ayon din sa may mga manok ka rin dito, Marlon.
1: May manok na paitlogin. Mm. Tapos, may mga manok din na panabong.
0: Yes.
1: Na pangbinta. Hindi po nagsasabong.
0: Oo. Oh.
1: Pangbinta lang siya kasi medyo may kamahalan po ang pangsabong.
0: Yes. Siguro yung boss mo, si Fiscal Cuevas, ito na yung kanyang stress relieving pag medyo ano siya sa trabaho, dito na siya pupunta siguro at saka yung misis niya.
1: Apo. Stress free po nila rin yes, kanilang pan. Kasi pagdating dito, imbis na ako pa magpakain ng aso at mga manok, sila na po nagpapakain.
0: Alright.
1: Kasi gusto nila na sila na daw magpapakain.
0: Ayun! Marlon, sa farm dapat malinis ka nang sa ganun, di ka pasukin ng mga insekto. Paano mo napapanatin dito?
1: Ito po ay ginagamitan ko ng pang-spray. May pang-spray sa insekto, may pang-spray po sa damo. Yun po yung tinatawag ng herbicide.
0: Oh, yes. Dapat regular yan, Marlon, di ba?
1: Regular.
0: Ano ba? Once a week o paano ba pag-spray mo dyan?
1: Ang herbicide naman po ay 3 months, 4 months bago siya matubuan na rin ang damo.
0: About mga insekto po?
1: Apo. Sa insekto naman po, every isang lingguhan. Kasi po, ginawa ko rin po dito kasi ang aking boss ay siya pong head sa rural
0: sa rural health?
1: Rural health.
0: So, hindi mo problema masyado? Sabihin mo lang sa kanya?
1: Apo. Okay. At saka, di pagdating niya dito ay nahiya naman din ako pag madamo, madami insekto.
0: Dapat talaga malinis ang farm.
1: Malinis po lagi.
0: Marlon, ang agrikultura, larangan ng agrikultura, puno yan ng challenges.
1: Yes po,
0: diba? Pagtaginit, tagulan, may mga pagdasulira tayong kinakarap. Kapag taginit, ano bang usually problema ang kinakarap natin? At paano mo sinusolusyonan?
1: Ang ginawa namin dito, nagpalagay kami lahat ng tubig.
0: Yes.
1: Pero sa sobra talagang init po, sir, wala ko kami magagawa. Kasi doon na lang, doon naman kami sa tubig ang malaking bayan.
0: Ah, okay. Oh.
1: Tapos, minsan...
0: So, lagi nang didilig siya, siyempre, sa mga...
1: Didilig, araw-araw.
0: Hindi ka naman nahirapan kasi may ano ka, may host.
1: May host, may gripo pa ikot yan. Siguro ang gripo dito ay may higit na sa mga... nasa 16.
0: Wow!
1: Ang dami. Pinaghandaan po ako talaga ni Piskan. Talagang ginastusan niya Arita Ikot.
0: Okay.
1: Para lang masuportahan ako.
0: Kasi alam dyan, 2 Marlon, nag-iisa ka lang.
1: Opo.
0: Diba? About kapag tagula naman, ano yung mga suliran ng kinakarap mo sa paghahalaman at anong ginagawa po ninyo?
1: Sa pinakamahirap talaga sa tagulan ay bagyo.
0: Yes.
1: Tapos insekto.
0: Oh, yes.
1: Ang ginagawa na lang namin, kung sa tagulan, insekto, talagang 3 days kami nag-spray.
0: Oh, yes.
1: Tapos pag bagyo talaga, pag ano, wala ko talaga kami magagawa.
0: Ayun.
1: Kasi kalikasan.
0: Oh, kalikasan yun eh, no?
1: Lugi na.
0: Lakasalan lang natin ang prayer natin.
1: Opo. Isa naman po, kahit na halimbawa na daanan po kami ng calamity, hindi naman din po kami pinababayaan ng agriculture ng Cuenca,
0: yes,
1: Batangas. Minsan nabibigay sila ng abono, nabibigay din po sila ng ayuda. Minsan pang spray,
0: yes,
1: pang herbicide, pamatay damo, pamatay ng insekto, foliar na pang spray.
0: Oh, ibig sabihin talagang nakatutok na sa iyo yung Department of Agriculture ng Cuenca?
1: Yes po, kasi po pag-rehistrado ka po sa kanila, talagang nakatutok din po sila sa inyo.
0: Yes. At saka isa ka na sa kinukuha na nila ng idea eh, di ba? Yung knowledge mo.
1: Yes, sir.
0: Oo.
1: Kasi pag natamaan po kami dito ng calamity, kahit hindi namin sila tinatawagan, nandito na po sila.
0: Aba!
1: Pinipictura na po nila yung mga tanim.
0: Yes, at kung pwede nila assistance, opo, pwede nilang ibigay.
1: Opo.
0: Ilan mga anak mo, Marlon? Nila?
1: Dalawa po.
0: Dalawa? Ano pangalan mo? Babae, lalaki?
1: Puro po lalaki.
0: Puro lalaki?
1: Opo.
0: Palagay ko, Marlon, susunod sa yapak mo yung mga yan.
1: Siguro po.
0: Mahilig ba sila sa tinutulong ka ba nila sa pagtanim dito?
1: Nandito po sila, pati tutong aking asawa.
0: Aba, talaga na. Tinutulungan ka ni ma'am?
1: Ginawa namin kanina, naglinis ng puno ng sitaw.
0: Yes.
1: Para kasi makita na yung bunga sa ilalim. Kinsan na hindi mamakita.
0: Yes.
1: Ay di, umuwi kami mga tanghali na.
0: Okay.
1: Pinaghandaan din po namin.
0: Ito nga sa ating harapan ngayon, grabe. Amazing po. Kanina po yung mga bunga.
1: Okay.
0: Parang ito ba, ano to, ito ba yung basal na harvest natin?
1: First time ko harvest yan ngayon.
0: Hmm.
1: Pasalamat din sa Diyos, wala po siyang rigid.
0: Yes! Class A kung tawagan ito.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Tapos ito natin mga dragon fruit. Meron ka bang tanim dito? Ilan ba kung magbunga dragon fruit?
1: Pag yan po ay nakakapit halos lahat, ang dami po yan, dikit-dikit.
0: Yes.
1: Kahit isang puno lang kasi yan. Yan po, itag isang puno lang po yan. Dumami lang po sila.
0: Ayun.
1: Lalo pa pag mayroon silang kabagan, mas marami pa po silang magbunga.
0: Okay, Marlon, bigyan mo nga ng advice ng ating mga kababayan na bago sa pagtatanim. Ano bang dapat nilang gawin, Sir Marlon? Ano bang una kung pwedeng itanim? At paano ko ito mapapaganda? Anong pwede mong i-advise sa kanila?
1: Advice ko lang po sa kanila, lalo na po yung mga wala naman pong permanenteng trabaho.
0: Yes.
1: Kung mayroon naman po silang lupang
0: nakatiwangwang lang.
1: Nakatiwangwang. Pwede po nilang taniman.
0: Yes. Anong magandang itanim dyan, Marlon?
1: Sa ngayon, kung talagang gusto mong kumita na tagdalawang buwan,
0: yes,
1: mas maganda po yung gulay.
0: Okay.
1: Mais, sitaw, o anumang gulay.
0: Yes.
1: Pero kung gusto mo naman na ikaw ay di opisina at nakatiwangwang yung lupa mo,
0: yes,
1: taniman mo ng prutas.
0: Prutas!
1: Opo.
0: Pag tinanim mo yan, magantay ka na lang magbunga.
1: Yes, sir. Kasi tutok po sila sa trabaho.
0: Tama.
1: Pag nag-retiro sila, meron po silang uwian ng mga prutas at pagdating ng araw, may binta nila pag-retiro nila.
0: Yes! Saka hindi muna sila magtanim ng maramihan.
1: Opo.
0: Susubok muna sila ng paliit.
1: Susubok muna sila.
0: Yes.
1: Lalo pa ngayon dito sa Cuenca, mas maganda dito mabinta.
0: Yes.
1: Abogado.
0: Abogado!
1: Kasi dito sa Cuenca, pag mayroon kang tanim, halimbawa tulad ng mais ko niyan, iba yung sa sitaw kasi kailangan kami mag-harvest eh.
0: Yes.
1: Diyan kasi sa mais, pinapakyaw na po nila yan.
0: Pakyaw yan.
1: Oh. Papakyawin na po nila, sila na po mag-harvest, sila na din magbibinta.
0: Yes.
1: Mag-uusap na lang kami kung magkano pakyaw. Ang gagawin ko na lang dyan, linisan ko na lang ulit at taniman.
0: Ayun.
1: Hindi na ako maglako, hindi na ako magtapas niya.
0: Yes.
1: Hindi na ako magbabala. Sila na.
0: Kumbaga sana inaarki na sila, no?
1: Yes po.
0: Marlon, oh.
1: Opo. Okay. Namamakyaw po sila. Pag malawak.
0: So, sino ang madalas na customer natin dito sa mga palagay ko pinagkakagulan ng harvest po rito eh?
1: Iba-iba po, sir. Iba-ibang napunta dito. Kung sino mauna, sino
0: yes
1: pong binibigyan.
0: First come first, sir.
1: Opo.
0: Siyempre, minsan, ano pa yan eh, no? Nag-aagawan pa yan.
1: Nag-aagawan.
0: Yes. Marlon, ito. Matagal ka nang nagtatanim, alam ko, saan mo galing from Mindanao, dinalaw dito. Namatayan ka na rin ba ng halaman? At anong ginawa mo nung mamatay ka ng halaman?
1: Namatayan po ng halaman.
0: Yes!
1: Ang ginagawa, pag namatayan talaga ng halaman po, sir, umuulit po kami.
0: Yes! Magkatitigil!
1: Magkatitigil.
0: Tanim na lang ulit.
1: Opo.
0: Yes, okay. Parang gusto mo sabihin, Marlon, na try and try, aral ng aral.
1: Opo.
0: No?
1: Kasi ang pagtatanim naman, para lang din silang, parang sugal din na hindi mo sigurado.
0: Yes.
1: Kasi mayroon pong kalikasan, mayroon pong mga maninira.
0: Yes, pero pag inalagaan mo naman.
1: Pag inalagaan mo, susuklian.
0: Yes.
1: Pero pag kalakasan talaga ang wala ho kami magagawa.
0: Marlon,
1: tanim na lang ulit.
0: Yung bang mga halaman mo at mga tanim mo, kinakausap mo yan?
1: Apo!
0: Yes!
1: Kinakausap ko tapos, minsan, pag alam kong ano talaga, alam kong nakita ko silang magaganda. Oh. Pinapanalangin ko po yan.
0: Yes. So,
1: tulad ngayon, may darating pong bagyo,
0: yes,
1: ay yung mais po namin ay nakatayo na maganda, pati yung sitaw.
0: Oh.
1: Nandito po yung asawa ko, ako po yung nanalangin. Nawa po ay hindi na po matuloy yung bagyo.
0: Praise God!
1: Kasi kung hindi po, kung matutuloy po yun, alam ko po malakas.
0: Yes.
1: Talagang wala po yan.
0: Parang gusto mo sabihin, Marlon, yung tender love and care, ina-apply mo sa iyong mga tanim. Kasi may buhay yan eh.
1: Yes po, sir.
0: Yes.
1: May buhay.
0: Marlon, i-encourage mo ng ating mga kabataan ngayon.
1: Okay.
0: Diba? Na subukan din nila yung magtanim. Ikayatin mo sila.
1: Sa mga kababayan ko tulad ng mga bata na tulad ng kung mayroon naman silang lupa.
0: Yes.
1: Halimbawa, nag-aaral po sila. Hindi po sila magtanim kahit Sabado.
0: Yes.
1: O Linggo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang po tayo nakakatulong sa mga sustansyang pagkain.
0: Mm.
1: Ay nakakatulong pa tayo sa
0: i-preserve
1: tapos
0: sa ating kalikasan.
1: Yes, sir.
0: Yes.
1: Tapos sa tali sa ating mga gobyerno para hindi na sila mag-import.
0: Hmm.
1: Kasi kaya minsan nag-import sila, kulang na po yung taong nagtatanim.
0: Ayun.
1: Minsan kasi Mindanao na lang po ang maraming nagtatanim.
0: Oh.
1: Dito kasi sa Luzon, nagtatrabaho na lang po sila sa mga Jollibee, SM.
0: Yes. Ano. Marlon ang larangan ng agrikultura, sabi ng iba. Unti-unting namamatay na daw dahil nga yung mga kabataan ay hindi sa gadget. Pero ikaw ba naniniwala na may pag-asa ang larangan ng agrikultura dito sa atin?
1: Mayroon po.
0: Yes!
1: Apo, mayroon.
0: Pareho tayo ng paniniwala.
1: Yes po.
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon sa amin, wala kasi masyadong paglibangan ng tao.
0: Yes.
1: Kung hindi lupa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sila nagtatanim. Tapos doon kasi, sir,
0: mm-hmm.
1: kaya magagaling din magtanim kasi ang taga-agriculture ay graduate mismo ng agriculture.
0: Yun!
1: Dito kasi wala po akong nakitang paaralan ng agri.
0: Uh-huh.
1: Dito po ay halimbawa empleyado ng munisipyo, assigned po siya doon sa agri.
0: Uh-huh.
1: Kailangan niya pa mag-aral kung paano talaga magtanim.
0: Yes.
1: Pero doon sa amin kasi talagang graduate ng agriculture talaga ang
0: Mindanao agriculture, no?
1: Opo. May school talaga.
0: Meron din tayong malapit dito, yung Los Baños natin.
1: Yun.
0: Student natin dyan, Marlon.
1: Kaya, mas maganda kasi talagang may alam din sa pagtatanim.
0: Napakasarap po ng kwentuhan namin ni Marlon, pero dyan lang po kayo. Bibitinin po namin kayo. Dahil mamaya, itutura ko ni Marlon dito po sa kanilang napakagandang farm. Fiscal Cuevas Farm, dito po yan sa Cuenca, Batangas. Sa pagbabalik po yan, ng Masaganang Buhay. Bye, Marlon.

abangan sa presinto 5 BWD The Creator patay matapos pagpulit ng mga nagiinom ang kanyang biniro at isang pagkapitbahay na uwi sa madugong krimen habang bunog ang biktima bigla na lang pinasok sa bahay at pinagsasaksak ha nasa 25 million pesos na halaga ng mga alahas nalimas mula sa isang sanglaan lahat ng iyan hihimayin sa presinto 5 tuwing linggo 4:30 PM dito lang sa 1PH.

0: Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Marlon. Ngayon po itutur tayo dito po sa napakagandang Cuevas Farm. Marlon, itong tanim natin to, ito'y sitaw.
1: Sitaw po.
0: Ano bang bahay tinang sitaw to?
2: Abangan sa Presinto 5, BWD Number 10 Creator. Patay matapos pagpuli ng mga nag-iinom ang kanyang biniro. Halimran ng pagkapitbahay na uwi sa madugong krimen. Habang tulog ang biktima, bigla na lang pinasok sa bahay at pinagsasaksak. Nasa 25 million pesos na halaga ng mga alahas na limas mula sa isang saglaan. Lahat ng iyan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito lang sa 1PH.

0: Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Marlon. Ngayon po ay tutor tayo dito po sa napakagandang Cuevas Farm. Marlon, itong tanim natin to, ito ay sitaw.
1: Sitaw po.
0: Ano bang variety ng sitaw to?
1: Ari ay ano?
0: Itong yung haba.
1: Haba no? Na bilaw.
0: Pero bigyan mo kami ng idea paano pa tinatanim itong sitaw na to, Marlon.
1: Ang pagtatanim ito ay direct seedling.
0: Direct, okay.
1: Opo.
0: Direct na sa lupa.
1: Opo. Pagbubutas, pagbutas, medyo ilambor mo man ng ayos ang lupa.
0: Yes.
1: Saka ilaglag yung
0: Yung seeds.
1: Alright. Pagdating ng limang araw, sisibol na po
0: siya. Sisibol na yan. Paano malalaman, Marlon, na kailan ka makaka-harvest? Kailan siya magbubungang ng ganyan? Ito, ilang buwan na ba ito? Ilang araw na ito?
1: Ari po ay isang buwan at kalahati.
0: Aba!
1: Opo.
0: 45 days?
1: 45 days.
0: Pag-start na magbunga, kailan mo yan harvest? Hanggang kailan mo pwedeng harvestin?
1: Minsan, umaabot po siya ng nasa 20 harvest.
0: Yes.
1: Habang po may dahon siya, pagka maganda pa yung dahon niya,
0: yes,
1: ay magaganda pa rin yung bunga.
0: Maglalabas ng bunga.
1: Maglalabas
0: paano bunga. Natin malalaman na ready to harvest na, Marlon? Kaya itong mga bunga ito, paano natin malalaman na ready to harvest
1: Opo.
0: Na? Grabe kung magbunga.
1: Opo.
0: Paano natin malalaman pa ready to harvest na?
1: Ready to harvest na, medyo maputi-puti na siyang mahahaba.
0: Yes.
1: Ng ganito.
0: Okay.
1: Pwede na po siya.
0: Ito itong ganito, pwede na to?
1: Pwede na.
0: Pwede ko nang harvest ito, Marlon?
1: Pwede na.
0: Okay. Alam mo, Marlon, di ba ang pinakamasarap na bahagi ng pagtatanim? Di ba yung pag-harvest?
1: Opo.
0: Tapos bakit kailangan siyang lagyan ng ganito? Ano tawag diyan, Marlon?
1: Hindi po kasi maging good yung bunga niya pag hindi siya gumagapang.
0: Okay.
1: Kasi patiko po yung ano niya pag naka-ano siya sa lupa.
0: Oo.
1: Kailangan nakasabit po siya para yung bunga niya straight pababa.
0: Yes. At saka, Marlon, hindi ka mahirapan kasi maglinis ng farm.
1: Yes, po.
0: Kapag ganito, may boundary.
1: May boundary.
0: Yes, so kasi madali ka makakalakad ng ganito.
1: Sa pag-spray ng insekto, madali.
0: Yes. Okay. Tapos, ano ba itong gamit punto? Parang
1: ari po ay mga putol-putol na PLDT wire.
0: Yes. Bili-bili ba yan?
1: Hindi na. Naitapon na nila na hindi okay. Nakuha kasi hindi na po siya ari.
0: Yes.
1: Yun, kinukuha namin.
0: Ayun. So, hindi ganun kamahalan kung sakasakali okay. Man, no?
1: Kasi dati kasi nag-upa yung PLDT dyan.
0: Oo. Oh.
1: Ay, nung umalis na sila, naiwan ari yung mga basura.
0: Ay, hindi na dinala.
1: Hindi na dinala.
0: About ito, itong ano mo, itong mga ano yan, mukhang matagal mo nang ginagamit
1: so,
0: niya na. Turos.
1: Ito ay 3 years na.
0: Aba?
1: Pagka medyo mahina ng puste, yun.
0: Yes.
1: Pinapalitan na lang namin. Kaya, matibay kasi siya kasi PLDT wire ang nagamit.
0: Yes. Kapag katapos mo pag in-harvest, Marlon, kunyari ito, naka-harvest ka, sitaw dito. At tapos sa susunod na plantation, sitaw pa rin ang tatanim mo?
1: Sitaw pag may garnish siyang balag.
0: Okay.
1: Sitaw lang po talaga siya. Pwede siya pong patula.
0: Yes.
1: Pwede po siya. Pero pag mga ganitong balag talaga ay sa sitaw.
0: Pag sitaw. Tapos yung ampalaya, pwede rin mag-ganyang style?
1: Pwede din.
0: Pwede rin ampalaya.
1: Pwede rin
0: ampalaya. Okay, oh. Tapos sa Marlon, grabe. Ang tata, pati yung mga ano, di ba yung hindi lang sa bunga pakinabang, pati itong
1: Sa iba ay kinakain din yung talbos.
0: Yes.
1: Kaso lang sa amin pag mga ganito hindi namin kinukuhanan kasi ito po yung nagbubulaklak.
0: Ah, okay. Saka mamamandal siguro.

0: Opo.
1: Sa pagbunga.
0: Opo. Anak, tulad sa kalabasa po, sir, yes, na ipopruning mo siya, kukuhanin yung talbos para magsanga-sanga.
1: Mas gusto.
0: Mas gusto.
1: Isang sitaw naman, medyo mas ayaw.
0: Ayaw. Ayaw. Ang pruning naman po nito, sir, yes, ay nung bata pa, kinukuha na lang namin dito ng mga dahon.
1: Dahon.
0: Para yung dulo niya ay mabilis umakyat sa taas.
1: Opo, panibagong na technique po yan. Opo. Aniga, Marlon, lipat tayo sa iba pong mga tanim. Mula dito sa ating mga tanim na sitaw. Ito, harvesting ko nga ito, Marlon. Pwede na ito, Marlon.
0: Pwede na po. Yan, sir.
1: Pwede na ito. Malalaki na ito.
0: Malalaki.
1: Yan. Okay, lipat tayo sa kabila. Asa mo, Marlon? Ito, pwede na ba ito?
0: Yan, pwede na.
1: Yan, pwede na yan. Ako, sabi ko nga po, pinakamasarap na bahagi ng pagtatanim, yung pag-harvest. Kita nyo po, gano'ng kahaba. Lipat tayo dito ngayon, Marlon. Mula po sa mga tanim na sitaw ni Marlon, dito kami ngayon sa kanyang mga taniman ng mais at duwas na buko, niyog. Marlon, bigyan mong idea mga kababayan.

0: Ang ginawa namin ay nilagyan namin ng tali dito hanggang doon sa dulo.
1: Okay.
0: Para straight din ang
1: pagkatapos. Straight
0: din? Diniskartehan na lang po namin.
1: Oo.
0: Kasi wala kami pang sodling ng bakay.
1: Yes. Okay. Tapos, hindi ka ba mahirapan sa pagpapatubig niya, Marlo, kapag kunyari mainit ang panahon? Pag paano pinatutubig niya, sa dami nito?
0: Ari po naman, sir, ay hindi naman siya talaga totally dinidiligan.
1: Yes.
0: Huwag lang po siyang hanggang pag-harvest niya na mainitan.
1: Yes.
0: Pero pag kahit na ari po ay sa dalawang buwan o isang kalahati, kahit dalawang ulan na, pwede.
1: Ah, pwede na?
0: Opo.
1: Ilan bang buwan bago ka maka-harvest? Ngayon po kasi may bunga na.
0: May bunga na.
1: Pero wala pang laman yan.
0: Wala pa.
1: Okay, mga ilang araw pa hintay?
0: Ari po ay mga dalawang linggo na lang, harvest na po siya.
1: Ah, 2 weeks na lang?
0: Opo. Kasi okay. Ari po ay panlaga lang.
1: Hmm.
0: Hindi po siya pang gawaing pigs.
1: Okay.
0: Ari po ay pangkain tao pag nilaga na.
1: Hmm. Ang masarap dito, Marlon, bukod sa nilaga, yung isusuham mo, diba? Lalagyan mo ng manunggay, talo-talo na, no? Galit-galit muna, sabi nila.
0: Opo.
1: Marlon, dito tayo. Ano nga ano to, niyog ito?
0: Aring Duarte, made in Mindanao.
1: Yes.
0: Pinadala po dito sa Cuenca Agriculture.
1: Hmm.
0: Pinamahagi din po sa mga farmer.
1: Yes.
0: Na nakarehistro kung sino yung gusto magtanim ng Duarte.
1: So, ilan ang tanim natin ngayon dito, Marlon?
0: Ari po ay nasa 100.
1: Wow!
0: 72?
1: Yes.
0: 72 piraso ang binigay ng agri.
1: Oo. So, nakalain din sila, no? Okay. So, ibig sabihin, ito, baka isang taon na lang siguro magbubunga na to dahil dwarf nga ito eh.
0: Yes, sir. Siguro mga magsubra pa. At magsubra pa siya ng isang taon, magbubunga.
1: Yes. Ayun.
0: Ari po ay sa coconut nagbibigay ang...
1: Marlo, sa sabaw pa lang ito, yung nagbibenta na sa malamig, panalo na dito.
0: Opo, panalo na.
1: Yes,
0: kasi diba? Yan ang isang pinagkikitaan, kupra at saka buko.
1: Yes.
0: Opo, dito sa Batangas.
1: Sa kabuwan, buko dito sa mga bonsai na buko mo, marami ka pang buko. Ha? Ilan ba yung makatanim natin buko
0: 72,
1: sa paligid?
0: 72. Ari po ay ibang variety, yung sinanguna pa.
1: Ilang puno naman tayo dyan?
0: Ari po ay nasa... yung sa kabila ay sa ibang may-ari na,
1: yes.
0: Ari lang paikot, ngayon nasa sobra 20.
1: Ah, okay.
0: Tapos sa kabila nila, yun ang marami.
1: Mas marami doon?
0: Siguro nasa 500.
1: 500? So, mas malaking plantation natin. Okay, ilipat tayo sa ibang mga tanim mo, Marlon. Dito tayo. Alright.

0: dito lang po kami sa mga tanim na dragon fruit ni Marlon. Nakadikit lang po sa bakod. Pero kita niyo po kung magbunga. Marlon, bigyan mo nga idea. Paano tinatanim dragon fruit?
1: Pag magtatanim po ng dragon fruit, tari lang po ang kanyang sanga.
0: Okay.
1: Ibawan mo lang sa lupa. Tapos may tutubo pong sanga dito.
0: Okay.
1: Yun na po yung iikot pataas.
0: Alright.
1: Tapos, pag dumami na po yung sanga na umikot, dito din po lalabas yung bunga.
0: Dito rin lalabas ang bunga?
1: Opo, sa kanyang...
0: So, ilan ano? Kunyari, tinanim mo siya ngayon, taon ba yan o buwan bago ka
1: makapangano? Taon.
0: So, taon siya?
1: Opo, umabot po siya ng isang taon bago magbunga.
0: Okay. Paano mo ba nalaman na ready to harvest na hinog na yung... hindi mo naman nakikita yung luha?
1: Pulay-pula na po siya.
0: Ah, pagpula na?
1: Hindi pa po siya hinog, pulay green.
0: Ah, okay. Ito na, Sarah, likuran natin, pulay-pula na to.
1: Harvesting.
0: Pwede na pang harvestin yan?
1: Yes, sir.
0: Kung dyan ito, pwede na harvestin
1: yan? Pwede na po, sir.
0: Naku, sabi ko nga ba, yung pinakamasarap na bahagi ng pagtatanim. Ano, Marlon, malambot lang yung pinakano niya.
1: Opo. Ah? Hindi to, ano na po yan.
0: Ito pwede na kainin to? Pwede kong tikman to, Marlon?
1: Yes, sir.
0: Naku, titikman ko nga ito. Ito, actual na actual po. Titignan po natin. Tinan nyo po yung mga, yun nyo po. Naku, napakadaming pwedeng gawin dito, Marlon, ha?
1: Yes, sir.
0: Alam mo yung usos na Maynila ngayon, ginagawa ng masarap na sa malamig ito?
1: Opo.
0: Tikman ko, Marlon, ha?
1: Yes, sir.
0: Gabi!
1: Masarap po yan, sir.
0: Masarap!
1: Yung iba, biniblender, yung
0: matamis.
1: Iba.
0: Matamis! Oo! Okay, Marlon, mga ilang puno ang tanim natin na dragon fruit ngayon?
1: Mga 20 po.
0: 20? Ay, anong ginagawa sa harvest nito?
1: Binibinta din po, sir.
0: Oo.
1: Sa palengke.
0: Palagay ko, isa sa... So pa vitamin C, hindi physical ito.
1: Yes, sir. Doktora.
0: Kaya doktora.
1: Opo.
0: Okay, hindi pa tayo sa ibang mga tanim. Dito mga livestock naman. Dito opo. Tayo. Alright. Marlon, dito ko muna yung pagkain kong masarap na prutas.
1: Yes, sir.
0: Dito tayo sa livestock mo, mga baka, ruminants.
1: Yes,
0: ano?
1: Yes, sir.
0: Ito, ilang taon itong bakang ito?
1: Ari po ay nasa mga 4 years.
0: 4 years na?
1: Yes, sir.
0: Ilan ang bakang alaga mo ngayon?
1: 6.
0: 6 to?
1: Yes, sir.
0: Okay, sabi mo kanina, nakachamba ka, kambal.
1: Yes po, sir. Umanak po rin noong December 2024.
0: Ito yung babae?
1: Ang kambal, yes, sir.
0: Mababait ang mga baka mo.

0: Opo, mo ba ba?
1: Opo, ito. Ano ba ito nga?
0: Kain
1: ka na rito ng luwag, ano?
0: Opo.
1: Tapos sa anim na to, Marlon, meron ka ng ilang prasong kambing din, no?
0: Apat.
1: Ito, nakagala lang sila.
0: Nakagala lang po sila, sir.
1: Oo. Yan
0: po, may bakod.
1: Oo.
0: Para sila ay... hindi sila ma-stress.
1: Yes.
0: Pag nakatali kasi minsan,
1: mm.
0: ay nai-stress din po sila. Minsan, pag ikot-ikot, wala na sila makain.
1: Okay.
0: Pag hindi kumapuntahan.
1: Mm.
0: Pero pag ligaw kasi, makapili sila kung anong kakainin nila.
1: Yes. From baka, kambing.
0: Kambing.
1: Manok.
0: Manok.
1: Ano namang yung manok, panabong ba to, yung mga native?
0: Mayroon po kaming paitlog. Yung po ay project po ni Doktora.
1: Yes.
0: Paitlog na Tagalog na manok. Hindi po yung manok na... ano na yung kulay puti.
1: Yes.
0: Ari po yung Tagalog.
1: Okay.
0: Tapos, kay Piscal naman, mayroon po kaming project na
1: panabong.
0: Pang-commercial naman siya.
1: May kita naman ba yun? Binibili nila dito na ano?
0: Binibili po nila minsan may 6,000. May,
1: wow.
0: May 7,000. Mayroon pong pinakababa, 3,000.
1: Yes.
0: Opo.
1: Aba, talaga naman. Opo. Sa hinaharap, ano po pang plano ni Piscal na development dito?
0: Ang plano ni talaga nila, ganito, magparami po kami ng
1: alaga, alright?
0: Para siguro stress-free din po nila. Tapos makikita nila yung farm, may mga tanim.
1: Yes, Marlon, panghuli, baka may nais kang pasalamatan o meron kang nais sabihin na hindi ko naitanong, binibigay ko sa iyo pagkakataon.
0: Apo, sa ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa mag-asawa.
1: Yes.
0: Sa kanilang anak.
1: Si Piscal, bagay kita mo?
0: Si Piscal Marcelo Cuevas at saka si Doktora Carol Cuevas na isang head po ng Rural Health Unit dito sa Cuenca, Batangas.
1: Yes.
0: Nagpapasalamat po ako sa kanila, sir, dahil binigyan po nila ako ng pagkakataon na makatrabaho dito sa kanilang farm.
1: Yes.
0: Ngayon po, nagpapasalamat po ako dahil sa kanila din po galing yung pinapakain ko sa aking pamilya.
1: Wow!
0: Dali po, nagpapasalamat ako. Every 15, one month, binibigyan pa nila ako bigas.
1: Aba!
0: Tapos binibigyan nila ako ng buwan ng sahod.
1: Mm-hmm.
0: Tapos binibigyan pa nila ako ng araw na pasahod.
1: Naku, talaga naman, napaka-bless mo, Marlon.
0: Apo.
1: Dahil bless yung mga boss mo.
0: Yun nga po, kaya nagpapasalamat po ako sa kanila.
1: Yes.
0: Dahil nabubuhay ko yung pamilya ko,
1: nakasama
0: din po.
1: Yes, kaya. Kami rin, Marlon, sa masaganang buhay ay tahus puso nagpapasalamat sa pagpapaunlak ng panayam.
0: Maraming salamat din po, sir, dahil sa pagkakataon na ito ay nagpapasalamat din po ako sa inyo.
1: Yes.
0: Dahil na-interview niyo po ako at first time ko nangyari ito eh.
1: Yes, na, panguli, Marlon, iirit pa ako. Paano yung gustong bumili ng produkto na pa-produce ninyo dito sa Cuevas Farm? Paano kanila matatawagan? Paano nila matatawagan si Piscal? Meron ba kang Facebook page?
0: Meron.
1: Ibigay mo.
0: Kung gusto po nila bumili ng mais o sitaw,
1: yes.
0: Tumawag po lang po sila sa number ko, 0991-782-2150.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang Facebook page po namin ay Yuhan J. Agrabante.
1: Yes.
0: Pwede kaya magpunta na lang po sila sa mismong butika ni...
1: Ano pangalang butika ni Piscal?
0: Cuevas Drugstore.
1: Abo, talaga naman, mga kababayan. Garantisado. Kung gaano garantisado po itong dragon fruit na kinakain ko, yun doon pong produce po dito sa Cuevas, Piscal Cuevas Farm, ay ganun din po kasarap lahat po ng produce po nila dito. Si Marlon Agrabante, siya pong caretaker ng Piscal Cuevas Farm. Dito po yan sa Cuenca, Batangas. Huwag po kayo bibitiw. Pagbabalik pa ang masaganang buhay.
2: I pray that all of us will have the heart of Jesus.
3: Next Gen Live!
2: God is able. God is totally capable.
4: And He is working in infinity and beyond.
5: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
6: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
7: Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlison para sa ating Video Plant of the Week. Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng kalamansi. Ito po ay pwede siyang itanim sa bote ng mineral water, pwede siya sa paso, sa timba. Pero kung meron din po kayong enough space, mas maganda po siyang itanim ng direkta sa lupa. Pwede po siyang true seeds. takot at grafting method ang i-share ko po sa inyo. Ang pinakamadali ang pagtatanim ng calamansi sa pamagitan ng kanyang seeds. Ito pong hinog na bunga ng calamansi, maganda pong itanim yan, ano? Kung saan siya gustong itanim. Harvestin po ako ng bunga ng aking mga tanim na calamansi. Ibabahagi ko po sa inyo ang simple at masarap at masustansyang pagluluto ng sinigang na isda sa calamansi. Samahan niyo po ako! Ang calamansi ay isang uri ng citrus na napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan. Ilan po dyan ay rich in vitamin C, fiber, good for the eyes, improve bone, so maganda po siya sa ating mga buto, prevent obesity, improve respiratory health, control cholesterol level, promote collagen, nagpapalakas po ng ating immune system, at may mataas na antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. So ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng calamansi. Kung kayo po ay magtatanim ng calamansi mula sa seeds, ay piliin nyo po ano, yung medyo ilog na yung bunga. No? Kagaya po ito, kulay dilaw na. Ibig sabihin po yan, naiinog na yung bunga. So ngayon ay kukuha po tayo ng seeds. Ano? Mula dito sa ating calamansi na ito. Ayan, huwag nyo pong pakaano para makaiwa, baka po tamaan yung mismong buto. So, kung po tayo, magtatanong tayo, try tayo ng dalawa. So, ipili nyo po yung malaking seeds niya. Ayan. Isa, malaki itong na po. Isa, tapos yung pangalawa. So, ito. Dalawang seeds po yung ating itatanim. So, itong dalawang seeds ngayon ito ay ugasan ko. No? Lagay ko sa isang salaan ng ganito para hindi maulog. Ang purpose po ng pag-uugas para po yung medyo katas po niya ay mawala, no? Kasi po kapag hindi tinanggal yung katas-katas niyan, may posibilidad po na tangayin, ano? Kainin ng mga langga, no? Yung iba po pong posibleng manira kasi meron siyang katas. Kailangan tanggalin. Ayan. At sa ating maugas, ay kunin natin itong ating dalawang seeds at ating patuyin ng gusto, no? Tanggalin pa po natin yung kanyang baka meron pang natitirang katas. Ayan. Sa pagitan po ng mga tissue, ayan, mga papel, mas madali nyo po siyang matanggalan yung kanyang katas. Ayan. So, yung ating dalawang seeds ng calamansi. Ito naman ang lupa natin gagamitin. Makita nyo po, buhagag na lupa. No? Tuyo po yan. Ito pong side na to, nilagyan ko po ng kaunting tubig para maging mamasa-masa siya. Ayan. So, po yung lupa natin gagamitin pang nursery ating seeds ng calamansi. Ayan. Ito pong mixture ng lupang ito ay 60% buwagag na lupa, another 20% ay vermica. So meron na po siyang paunang pataba at another 20% ay ipanangpalay. Ito po, dito natin sila ina-nursery. Yan ay ibabaon lang po natin siyang 1 inch. Ayan, yung seeds sa kabila, 1 inch po. Ayan. Okay, pagkaputla po na yan ay iwisik-wisik lang po ganito. Ayan. Every morning, iwisik-wisik nyo lang po siya ng tubig na ganyan. Huwag nyo muna silang ilalagay po sa naarawan. Sa isang lilim na lugar nyo po muna sila ilalagay. Hanggang tumubo na po yan. Within 10 days lang naman po, ano? Tutubo na po yan. So, dapat every morning ay bisik-bisikin lang ganyan. So, ito po ang ating mga tanim na calamansi, no? Meron po akong nakatalim sa bote ng mineral water, meron akong nakatalim sa paso, meron akong nakatalim sa atimba. Ganito po, hindi po hitik eh. Hitik na hitik ang bunga, no? At tapos, hindi po na-harvest yung mga unang bunga. May mga flower naman po, dami naman pong flower na nakalabas, no? Dahil po sa ating ginagawa, tayo po ay nagbibigay ng binabad na balat ng saging twice a week. Pag nag-start na po mag-flower yan, tapos lahat ng naipa-flower na natutuloy ito bunga kasi po tuloy-tuloy po yung paglalagay natin ng pagbibilig ng binabad na balat ng saging. Po, no? Marami po akong binabad na balat ng saging. Yan po. Sa kapag kami kumain ng saging, nilalagay ko po sa mga bote ng mineral water. Tapos pinagbibilig ko sa aking mga taninalaan. Papakita ko po sa inyo itong ating mga tanim na ito. Ang dami pong flower at hitik na hitik yung mga bunga. Ayan po, tingnan nyo po. Grabe, di ba? Ayan na, di ba yun? Marami yung mga bunga, yun o. Hindi na po kaya ng ano, mga kanyang mga sangay. Isang bunga. Di ba? Tapos yung mga, ayan po. Ayan, may mga maliliit. No? Ayan po, mga harvest na yung mga malalaki. Sa inog na po ito, manibalaw na ito. Tinan mo ito, ayan o. Ayan, tinago po ito. Ayan o, di ba ba? Ito, nakabayakbok na ito, yung ano na ito, yung kanya sanga, oh. Ayan, ito ba? Diba? Grabe. Ang dahil pong bunga. Ayan, oh. Ayan. Ayan. At nakatanim lang po yan sa bote ng mineral water. Yung bote ng mineral water. Tapos tingnan nyo po yung iba kong, ayan, oh. Diba? Mga bunga maliliit. Mga bunga. Tapos tingnan po yung mga flower, oh. Yung mga flower, oh. Diba? Grabe po yung mga flower, oh. Yung mga liit na bunga, dami pong flower. Ayan, hindi po ba? Dami! Yan naman pong mga five flower na yan, nakatanim naman po yan sa ano naman, paso. Yan, sa paso naman po yan, no? Sa paso. Meron din po tayo dito. Ito sa timba naman po ito. Natingin po mga flower, kahit sa baba po may bunga, oh. Ayan, tinan nyo, ba? Sa timba naman po yan. Yan, sa timba. Meron din po akong variegated. Variegated po ito. Nasa timba din siya. Yan, grabe. Kung magbunga. So, magtanim din po kayo ng kalamansi, no? Hindi na po kayo makapito ng mataas na presyo ng kalamansi sa merkado kapag kayo nagtatanim tulad po ng aking ginagawang pagtatanim ng ganito. Yan, makakatipid ka, masustay sa pagsasalunan ng buong pamilya, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Yan. Kain bunga. Grabe. Wala kang natin space sa Metro Manila ka nakatira, pwede pong gayain itong ating ginagawang ito. Yan. So ngayon po, i-harvest ko na itong malalaking bunga ito, no? Gagamitin ko po sa ating lulutuin masarap at masustansyang sinigang na isda sa kalamansi. Alam magsasaka reporter. Yan. Ito pong mga ganito, tamang-tama po ito, no? Yan. Pwede nyo pong lulutuin, pwede nyo pong alapotin ng ganyan. Ilalagay ko po dito sa ating lalagyan na ano, tama na ating harbisin ito. Yan ito, sabi oh, ang ito, ang dami oh, ang dami dito, yan oh. Ito oh, yan pwede lahat yung harbis itong mga to. Yan bawat tangkay po niya, alas hindi na po kayang ano eh, hindi na kayang na mabuyok-buyok na sila. Ayan o. Ayan. So, sa isang lang kalamansi natin ito na yung nag-isang piraso, talaga naman marami po tayong ma-harvest, no? Ayan. Naman. Ito ito, o. Diba? Ayan. Ayan. Ito man yung ano na ito, o. Inog na ito, o. Ayan na. Lahat natin nakuha, oh. Yan. Sarap. Ito po yung pinakamasarap na bahagi po ng pagtatanim, ano? Yung pag-harvest. Ayan. Alam natin na harvest. Ano? Ayun. Ayan. Alam natin nakuha. Ito, maliliit pa ito. Ito, malaki na ito. Pwede pong i-harvest. Ayan. Ito pa. Laki na rin ito. Ayun. So isang ano lang po natin to, no? Isang karim lang po natin to, kalamansi. Tingnan nyo naman po yung mga nakuha natin, no? Ayan. Ito. Ayan. Karami tayo. So ito pong na-harvest natin ito. Enough na nating gagamitin. Kita nyo po. Bakit ka pa bibili po ng mataas na presyo ng kalabansi sa merkado kung pwede ka naman pong magtarim, di po ba? So, magtarim din po kayo. Tulad po natin ginagawang pagtatanim. Ngayon po, samahan niyo ko na magluto ng masarap at masustansyang siligang na isda sa kalamansi. Alam Magsasaka Reporter. Tara po! Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutoy masarap at masustansyang siligang na isda sa kalamansi. Una po ang ating bida, ating bagong harvest na kalamansi. Isda, yellow pin po ang aking ginamit. Talbos ng kamote, kamatis, siling aba, luya, sibuyas, patis, asin, at ang ating pangsabaw ay ugas bigas. So, yun po ang kumpletong sangkap. Ayan. So, ngayon, ayaugasan natin itong ating bagong harvest na kalamansi. Sa ating running water. Ayan. Right. Yun. So, ngayon, ibisrakin natin at ating titigayin. Ha? Ayan. Alright. Okay. Okay, magkati ito. Manabisikati na yun ito. Ayan. Makatas po dahil kaka-harvest lang. Ayan. Yun. Makatas. Dahil kaka-harvest lang ng ating kalamansi. Alright. Yan po, ipitigayin po natin lahat yan hanggang makakuha tayo ng enough na pang-asin. So ngayon ay magsimula tayo magluto pag sumasamahan natin ang lahat ng kanyang mga sangkap. Yung luya po, kita mga ano na po siya, no? Inati-hati na natin. Tapos sa sibuyas, alagay po natin sa isang kasirola, kamatis, yan. Sunod ang ating pangsabaw, ating hugas bigas para mas masarap malapot. Yan. Right? So ngayon, sindan na natin ating kalang. Yan. Right? Okay. So ngayon, tatakpan natin para mas mabilis kumulo. Yun.

Narinig mo na ba ang OPM na swak sa'yo? Wait lang, baka next na! OPM, atin ito sa True FM.

PM atin ito sa 105.9 True FM. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.

0: Ang UFM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. At hanggang Unilab yan. Bigyan ka.
1: Bagong technology. Travel.
2: Ano kaya bagong puso?
1: Buti na lang. What a new year.
3: Sangla.
1: Person. Jewelry. Got a loan.
4: OFW.
2: At motor loan.
1: Baskun. Sa Cebuana.
3: Good ka. Supervisor. Bagong sentral ng Pilipinas.
0: Everyday panalo sa Cebuana.